0: Bird ka na ka sa Irving.
1: Oho. May tao sa likods ni. Oo.
0: May 15 digits na yung number sa sec number. No?
1: May sec number sila?
0: Oo. So 15 digits na siya.
1: Oo.
0: Tapos may tin number man gani.
1: May tin number man.
0: Oo.
1: Ati ma dahit-dahit na kung sinong kay tin na, kay sinong at tin na.
0: I don't know kung ano na eh, kung
1: o to ginit na. Oo,
0: bawa. Kung basi talagang gamit na kami na ka-number pala.
1: Gani ba? Pwede ba na may muimuan mo?
0: Bisang pwede naman na may muimuan eh. Yes, correct.
1: Oo.
0: Hindi na may muimuan yan.
1: Pagkatapos, pakita to sa mga gusto mag-apply mag-ano, nga amuning-amon objective, amuning-amon nga gusto matabo, amuning-amon nga organization, we are SEC registered, we have business of business permit, and we have pertinent documents to show that this organization exists. And Queen, sino to ganing Queen?
0: So, para kasi sa Queen, but ano sa tatiring? May mga pag-uni yung dalian sec, ano yung sec format, example, sa nilang number. Ariyo, for example, kay Prof. Irwin, ang pinakalitis nila din yung format, CS, for example, CS 2021 dash 12345. Oo.
1: 12345?
0: Ang pwede format yan, wala na po sa CS 2021. May 5 digits lang kita yung nakita. This is the new way domestic corporation registered sa 2021.
1: Kaya paglantaw ko sa mga ano CSC man na?
0: Oo. Kahit ang registered yung number sa ID, hindi ka digit ang number ka tropa Herwin.
1: Oh. Wait, I think guro 15 digits man, no?
0: Oh. So, can take a digit, yo. Pero ang sa research na yan, iyas ang SEC. Ang muna yung ginambal po nga CS 2021, for example, dash 12345, this is the new World Domestic Corporation registered to, no? Kaya mostly nga ginagapag sa SEC since ang daan pa yan, 5 digits yun man eh. Kaya yung pisani ka to pa, Irwin, sa letter D. No? Yung muna dire yan, namang bumangkot dire.
1: Doka...
0: Kung ano nang inang, ano ginibing, ating ginibing matuod eh.
1: Okay. Kaya
0: tika, Ariyo, company registered number. CN, for example, ang CN 2021, 01127.
1: Ting ang
0: registered number
1: to sang nabungi ID, ganap din. Ay okay. Ay chakto gid man ka tropang France. Ang company registration number nagaconsist siya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hindi 9 lang, dasan 2, 12. Unsi lang ka mga numero? Pila na iya kabilog?
0: Ting aring check register number nga nalang po si 15.
1: 15? Sobra?
0: May dash. Ang ito, sana din, dash 00 pa.
1: Nasobrahan. Nasobrahan.
0: Tapos, nalilagyan pala, nakita mo ko din. Ting number, balay ko para sa masa ting number. Saka ito, pag-remember ko din, sining digit, pati sa ting ka.
1: Sham. Zern.
0: Sham?
1: Oo, sham.
0: Talanggit? May dusin sa ako, may duwa, may tatlo pa ka zero mo. Ariyo, ang ako niya, may, pwede ko parang pati sa pin number ng isa, sa ID.
1: May ginapakita ito mga katropa?
0: Siya nga, sa niya, hindi may dash 00, pagigaw.
1: May dash 00, special, guru ni? mga katropa, may ginapakita, kita nga mga sample ha, sa aton nga Facebook. Basta maka-check ka mo. Then, basta mo na ara sa inyo manaw. Nakapamember mga kamublahaw. Atun ka, katropang friends, gina pa balo na natin eh.
0: Balaan na kung basit lang. Hindi nang daray sa hindi magalo na kasi there are some LGUs pag ito lang
1: ha.
0: Kaya naka-ambit mani.
1: Katropang friends, hindi mani magpati ang mga residente, hindi mani amuna ka, ano mo, kanubo sang ano kaalam sa mga kauturan ta kun wala sang may nagapasalig nga medyo mataas taas kag may ara sang inog representar bla might be somebody else nga nagakadtoda basi ahente ni si sir ang biktima Tapos may ara na may ara sa mga tao sa likod ni. Ga pasali kay gamiting kay slako no.
0: Mhm. Imong ikan pa pang ringa ano diring.
1: Oo.
0: Kay okay, ang sa 9. Pero ang full code niya is 12 digits din.
1: Ang sa ano sa?
0: Ang sa tin bala.
1: Oh, tin o 12 digits o 12.
0: Oo. Kaya ang pagkin hindi tagali. Ang
1: hindi, 9 lang.
0: Nga ika-apat na lang sa Marvin, kaya tinusin eh. Ang ika-apat na lang group sa pagtatlo ka numbers, ang manigali ang branch code gali. No?
1: Ang ika-tatlo, ang last part nga may dash, among na isang...
0: Oo, kaya Marvin, kaya ti-apat, tusin, isip. Ang full code is tusin mo.
1: Okay, oo.
0: Ang 9, 10, 10, 11, 12, nga mga digits, ang manigali ang branch code nga always kiniya tatlo ka zero.
1: Okay.
0: Pero ang number dira ya sa ID sa 14 14 Metro Parvin. Kasi nakita na lang ang combination sa mga digits pala from 0 to 9.
1: Ginatarakay na itong mga katropa ni para sa benepisyo sang base magkadto sa inyo da. No, kag or nakabember naman kamo you better check no sa authorities naton if authentic ang ini nga mga registration kag ini mga ID KT budlay na basi gulpi lang. May kilala ko katropang France no ano man to grupo sang kadulom may mga IDs la 30 pesos kadadlaw sus kaluluoy sa mga miyembro do kaluluoy sa mga miyembro ka lang isa ka libo kung mag 30 piso sa isa ka adlaw, imagine mo, may hara ka na 30 mil kada bulan. Na.
0: Ang iyan, ako no, but yung ating mga ligasyon naman yan ang paparigin. Yung sa biktima, ito yung information na nga na-receive, do, kapagulong siya, tapos kapagapot sa mga amount. Kaya ito nakabalot, kung sa organisasyon niya ganda niya sa mga pagpamulong niya pati ang silim sa pulisya sa organisasyon niya ganda ka propagal din.
1: Okay.
0: Pamatian, tanda pa lang si ano? Si Police Master Sergeant Henry Maganga III. Ang investigator kay ang case ang hindi madala na piyan.
2: Nang hindi sa kanya investigation sa tungkol ni Blasayan ni nga maglang pamember ni Blasayan ni nga
3: grupo
2: design group ni Bla.
3: Oo, sir.
2: Kata ano sa gabi sa nasa ganang gilid sa IT sa pamember siya. Di sa tungkol siguro sa kadama na sa member ya basta niya sa siyad lang may kumita sa Bla. Kasi ano lang tubo nga mga person at interest ng mga lupit na naman mga posible nga nakik Bla siya kung nainit.
3: Okay. Sir, kaya doon may mga allegations sir nga doon, ano ko na sir, nga doon may nagreklamo na siya ko na sa barangay bangod sa amuna.
2: May nagreklamo na siya pero mga ito na dinaharigyo naman ito, wala na ito na
3: doon nagdadam yan? Okay.
2: Naharigyo naman.
3: Okay. Pero sir, doon na nabalikan nyo ang asawa ya? Kabusta ng asawa?
2: Oo, nabalikan nga ako ng asawa. Pero wala nito sa magkinat. Iyagid lang yung kineran ko na hindi nakabuang kinin. Nakulbaan mo sa bigkong sa sariwa ng pamilya at na kinurlain na halukas.
3: Hindi man dira sa Banwa?
2: Sakap na tayo din magaling.
3: Ah, okay sir. Pero sir, nang ano ang pagpamangkot nyo sa Yaman? May dumay nambal siya na posible nga makatudlo sa mga suspect? Or do previous sina nga insidente, may nakaaway sila, may namahog sa ila?
2: Ang pagdiyagan sa sabi, naman din, di mo siya magatag-ibital sa ano, baturo na lang sa wahay ng pinapintra.
3: Okay.
2: Wahay ng matabo na pagtamahog.
3: Oo.
2: Do, Tapos kung sa lugo, kung makakita ang isang nabala namin yung suspect, ipailan lang sa ginikasa ng kapatid sa Obama mo. Pero ang basang masawa, may sasubuan hindi pa sa kabisod kung napasapa. Pero matulbaan, kasarang sa matabo-tubla.
1: Sindihan okay. Na, pero,
3: pero sir, kung ano ning matabo, da, hindi man makadeside ang asabang ang mapalgi kaso tayo sa natabo to.
2: Hindi man sa ka sa subong ka malang sa mga yan ang paminkar nga hindi sa mga kasaka kaso.
3: Okay.
2: Sabi na perso ko sa mga kami kailan ka kaso kung mabalang pagbulang ng perso na interest.
3: Okay. Pero so far sir, do I pa kamo ano, persons of interest na?
2: Nang wala pa sa kadamo isang ginimbestigaran pa namin sa kadamo isang mga kliyente blang ano ginatangin sa isa kapag kung sinabi blang person of interest.
3: Okay sir. So, pero sir, based sa inyo daka record sir, ang mga nagparestro ni sa kinakita ko to sa sa do type to blang may hayaay sa Pilipinas nga monarchial meant divine government damo man sir membro sir.
2: Sabi, damo, di sila mundro.
1: Confirm.
2: Pero ang basa ng asawa, huwag mo sila kung nag-pilit.
1: Huwag pilit tayo.
3: Yung magbayan, magmembro, no?
2: Magmembro.
3: Okay, sige.
2: Hindi mo lang.
3: Mulang na yan.
2: Mulang na yan. Mulang na yan. Mulang na yan.
3: Mulang na yan. Okay. Tiga, ang posible, ano man siya, huwag hindi ba pagpangawat, huwag mas naging kawata, no?
2: So ayaw kayo katigado nung to sa nila na ano to.
3: Correct.
2: Balaw ba yung naman to gamay na itong kubo-kubo.
3: Okay. Ang tito sir nga ang nagpamembro may mga ID gid man.
2: Ano yung ID sila nga mo na mga alam na divine
1: government
2: ID.
3: Okay. Okay sir. Pero ti ano naman may saksi ka mo sir? May witness ka mo so far?
2: Ang witness ko ba ano nang nakita ilang bala ang pagbalagan ng kamotor sa Dua nga bangga yon.
3: Ano ba
2: yung nakita ang
3: tsura?
2: Nasawa lang yun yung nakita.
3: Naka-identify?
2: Yung mga tabon galing. Sa mga ano nang bumidyo sabi na mga tao sa mga five siguro
3: mga dira. Okay. Sige, sir. Sir, ang motor, sir, ano ko, no? Top down ko ng tricycle.
2: Ang maraming isa sa ano ko, kaya ang mga ko sa tricycle, hindi ko tricycle, hindi ko nga may atas.
3: Okay.
2: Tapos may harap ko yung kumikamakita sa CCB, motor, mga gang kasangay.
3: Okay.
2: Sibo, hindi naman maano kung
3: sila to?
2: Tricycle ang balon.
3: Okay.
1: Oh.
2: Yung tricycle, yan, balado. Eh, nablang natin si Colty, hindi ko na ma-determine na magigito ko matatamano sila na kaya sa tumin tapos kayo si Colty na daan ang gamit.
3: Gani man.
1: Oo, mas mag-uot pa ito kung mga Bria to, kundi naglain pa.
0: Yeah.
1: Ang mga kriminal, kriminal, nabi ka na pang France, instinct na sa mga kriminal nga ang getaway vehicle nila, kondisyon kayo kayo. Hindi pwedeng gupaton, hindi pwedeng gakabriyabla. Maalang-alang di mga perpetrators yung mga kriminal?
0: Sabi ka nina. Iga preview pa man sa CCTV.
1: Oo.
0: Ano ka na, Parwin?
1: So, kung amunay yung sitwasyon, katropang Franz, may tricycle, may ara sang the riding and tandem nga style, nga ang gulo?
0: Oo, oh, doon ka muna ka, Parwin, ng mga suspect eh. Pero so, may mga nakita, kapag gani, ang kapulisan sa CCTV, okay lang, wala pa play review lang ito, Marvin. Kaya may mga nakatabuan man sa motong oras. Kung may mga naglabay niya nagkasanay sa motor. Hindi pagid na sigurado kung tricycle. Kung single yung motor, gini ang ginagamit sa mga suspekto like you. Katropa, Marvin.
1: Do kadalom-dalom sa ni mga katropa. Sa mga kauturan ta sa Ibi Magalona, kabalo kita nga labot na nga itong signal. Hatag ka mo sa may informasyon para sa kasulbaran. Naluoy ako, katropang friends, naluoy ko sa senior citizen kay sometimes, bala, kapigilohon ta, kapit sa patalim naman ang tamo, no? Paano tayo survive ang kabudlayan sa pagkabuhita? So, they resulted to join some organization. They feel nga makabulig sa ila pagpakabuhi kay Tropang France mo. Ario, and lang taon tani ang divine monarchical, divine government, it possesses hope para sa tanan nga makaahon kag kunano gid man matabo sa ulihi, masalbar sila. Yeah. So, amo ginagurong pinaka-objective da.
0: Hmm. Ako na ganyan kita para ganyan. So, tiara na sa ang tundra ng kapulisan nga tingin na kating waman. Yung mga tigaran ang nga nasabi ting event.
1: No. Ahay. Ato itinis pulis ha. For sure, may mga anggulo na nga gilalantaw pulis na ton sa Ibibagalona. Magatudlo man no, sa mga suspect nga sa pagpatay. Ato lang hostisya Katropang France, notward standing sa organization gina-upda nila ang aton da mahatagan hostisya. Balad mo ang aton nga mga ang mga kriminal gihimo ni siya sa mga karakasan because nga ti natansya man nila nga hindi sila madakpan mo. Pero kung madakpan ni siya, it would be a precedence na dress lugar nga lokal mga tao. Kaya ti ang polis da active kag kaya dakpon sa polis sa mga perpetrators Katropang France mo.
0: Tama ganyan na. So, well, ti, sila recording kung paano na nakatigay yun ng investigation. Pagdating mo, kami sila nga ma-retrieve ang additional ng mga detalye.
1: Mm-mm.
0: Sa posible mga suspect. So, kaya hindi ka na parang na ito rin ang pinakaligtas ay gato kung pa sa korona ko pulisa sa pag-identify sa sino din ng mga personal sa likod ng sininga grimeng, katropa.
1: Alright. Aha. Salamat kay Tropang Fans sa mga update balita mga katropa. Ang Philippine Geoterium nga grupo sa EB Magalona. Ang tinutuyo sa mga katropa magiliusa ang tanan para sa palabuton nga mga trahedya or mga sitwasyon katulad sang lockdown nga gusto nila nga mas spare sila nga mabuligan sila. May Queen ara pa si Queen ano to gani si Queen nalipat ko sa inyong bali si Queen ano basta si Queen ma-preserve sila pagkatapos makagwa sila kung mga lockdown gidman. Wait na kabalo kung ano gidman nga lockdown ang ginahambal nila. COVID-19 bala o kung gira bala ang ginahambal ta din nga lockdown. Pero pangayuto hindi na lang. Ang aton lang objective diri mga katropa ang duha ni ka senior citizen. Why naman ay kadtuan mo? Why naman ay pamilya kagasurigaw ini mga katropa according sa mga residente kag nagpuyo dira temporaryo nagpamulong no and it so happen nakakita sang refuge no sa grupo ng mga katropa believing nga pwede sila mabuligan sa mga katropa amo marang nadimo no and pinaka latest ang pinaka update mga katropa ginahambal nga may ara sang koleksyon ang koleksyon para sa ID kita koleksyon taga 100 pesos no ang mahatag sa mabayad no for example gusto mo magpa-member sang Genuine Wealthy Association Incorporated katropa bayad ka 100 ang bylaws mo identity no paano tagaan ka ID no kagbutangan kada sa ID ang kadamo na sa mga amoni nga na sumalang tabla mga katropa gakadto man lang sa wala abi no sa mga bagay nga daw hindi siya naton ma-explicar nga kadamo sa nagapati bala mga katropa sa amoni nga mga organisasyon maybe hambal naton kung amoni ganin na sudlan sang duha ka man senior citizen maybe mga katropa they saw something tuod or basta may mga tao nga nagpromisa man bla nga maghatag sang ini nga mga benepisyo sa kada membro Morning sa kay Edin Perater. Good morning. Salamat gid ha. All members of MAMS. Thank you. Alberto Norbing Loreno, naka XFM, nakatutok naman sa Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Sa kay Maria Lourdes Rosal, watching from Punta Taytay. Thank you. Salamat gid. Gloria Cuenca, nga nakatutok man sa Takuring man. Katropang G Red Alpha. Sa akon alma mater, dala sa Handumana National High School. Good morning. Salamat gid. Raymil Mamilya, may aga. Puy-ipoy lang sa Remilo. Why gid so nag-comment? Why gid da? Rihanna Destro, good morning. Salamat gid sa pagpamati mga katropa. Ah, okay. Nag-good morning gid si Remil. Mayos mo kay Domingo. Libre kape sa Remil. Toto Remil, may aga. Thank you. Kay Ma'am Sol Jolito, good morning. Da barang happy Sunday sa tanan. Lunes naman, buwas. Balik sa eskwela, balik naman sa obra mga katropa. Rico Banago, nakatutok mo na, no? Ang bawa. Ang alan ko ginggamit mo sa good morning. Salamat gid sa pagtutok. We have Mary Jane Balioalio. Thank you so much. Salamat gid sa pagpamatingan. We have Lilia Lubrado, happy watching, watching everyone. Have a blessed Sunday. Andriana Jastro, good morning. Mga katropa natin dira class sa Southern Negros. Mamailan mga katropa. Randy Santisas, happy listening to Tonton Tolentino. That's from Randy Santisas. Si Mayna, si Ladora Dumipig, no? Salamat mamang. Thank you kid sa pag-upod. Sa kay Bondura Costa, nakatutok mo, no? Good morning lang kami kay Ivy Alvarez sa Purok Paho, Barangay Dulao, Bacolod City. Thank you kid. Gloria Cuenca, dara sa Takuling, sa Paring Vincent Arimadi, happy Sunday sa tanan. Lunes na lang buwas sa balik eskwela. Okay, morning. Salamat gid. Katropang Jalwin. Violeta Anonas, nakatutok naman. Thank you. I think do sa Barangay Felisan eh. Maria Lourdes Rosal. Okay, si Paring Albert Loreno na nag-upod naman sa aton. Thank you gid. Salamat gid mga katropa. Sa mga organization bala. Kudahog ka mo, but you know, it's okay to be part of it. Pero you have to check first. Ang isa ka organisasyon, kung ginorganisa lang ila ko gringon, wala sa objective, wala sa plano, just to organize para may ara representasyon. Mga katropa, kudahaw ka mo. Huwag na nakabagay. Either kwartahan ka mo o kung gamiton ka mo sa politika. No? May mga organisasyon nga nag-exister tungod nag-exister sila tungod sang ilang pang-money-money man. Pero ang delikado da kung mag ka-problema kamo, ha? Mag ka-problema sa kwarta. No, kalabanan sa problema sa organisasyon kwarta man mo. No, so medyo budlay, medyo hindi nami mga katropa. So we have to check first, no, kung legitimate na siya, ano ka objective, para sa mga nanay bla, no? Kung maghambal ka organization, ari may class ta, no? Ara niya, sec registered na. Why nagapangayo kayo? No? Wala sa mga kunano pa mga promesa, no? Nga tagaan ka ma COVID-19, may mga judgment day para may mas fair ka, hindi ka apektuhan, no? Ti may ara sa mga organization nga muna, no? Ang MAMS Bacolod, no? Kita mo subong nag-exister mga katropa, they're being recognized sa mga tao sa palibot nila. Di ba? So ti salamat lang ta mga katropa kay ti may subong niya, way pa man grupo ka nakinto sa ato. So that's why, ginambal tayo sa mga kuturan ta. Kunahogid, bantay gid ka mo mga katropa. I mean, you have to check sa organization, anong track record sini, anong natab, anong nga nag-i-sister ni sila, may mga activities sila, may ginahibo sila loud-loud, no? May mga engagement ang organization. no? Kay kun pag meeting nyo, kolekta naman lang. Pagkatapos ang inyo da president, ang inyo da nga mga founders, nagambal pag kada meeting may ara sa kalamutan. Pero sa kilala ko to, grupo man to sang hambal nila, kasanag sila pero kadulong-dulo. Puro mga members. Nag-amot-amot to, pero milang amot-amot, iba yung mga members na galing na. Amarap lang mga katropa, you know. These people are trying to just brainwash you to be part of their organization, which ang objective nila, para sa personal nila ka ma-interesa. Pagkakbalo ba si politika man na? No? Oras natin, 8:28 mga katropa, sa pagpangalagad natin sa atin para tuntunan. Kagmalantaw ta. Sabi lang ka mga update naman sa itong pagpangalaga dali sa programa sa Bullseye, mga katropa. No? Ano pa mga latest development, latest update? Mga development sa itong palibot, mga katropa. Oras na itong 8:30. Balik na pagkatapos ni standby.
4: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitay. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
12: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: XFM 103.9.
13: The Secrets of Health.
14: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santone Plus Gold Capsule pwede makabulig na maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
15: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santone Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
8: Santone Plus Gold.
15: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi. Nga magabat siya kung ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira sa Radiosil na naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog sa Radiosil.
8: Santone Plus Gold.
14: So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Doc Leo, ma sources sa vitamin D no. Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule Doc Leo. Maka bulig enhance to have a good sleep Doc Leo.
15: Ang vitamin D may ara kita sinisang receptor sa aton sa ning brain area Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm sa aton sa ning mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Josil sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Josil nga kondisyon.
16: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
15: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Santhon Vitamin C. Mm. Isa ka purpose, sinabalan mo Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
16: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
15: At least mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
5: Santhon Plus Gold.
14: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka nami sini mainans pagtulog ninyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
15: Mm-hmm.
14: Pero ang Santhon Gold Coffee Mix kag Premium D3 Coffee Mix may caffeine ini siya. Only that sa Santhon Gold Coffee Mix may balunggay da Doc Leo.
15: Mm-hmm.
14: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining recommendation Doc Leo nga inom ka mo mga not too late in the afternoon ha.
15: Tika na mo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ito nga. Why oras ang pagpangapi ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na na sa ila, Sir Josil.
14: Oo.
15: Kati magluwas ng may glutathione, kag-collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganisa may mga diabetes, Sir Josil.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Talisa nagapulaw mayo galining Santhon Gold Coffee Mix Doc Leo because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya malunggay garlic and spirulina no?
15: Makabulig Sir Josil, kapin pa tindi magin na ito manigar bisan nun na ito ka-discuss diri Sir Josil nga dapat magtulog kita sa gabi.
14: Oo.
15: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ito. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan Sir Josil.
14: Mm.
15: Adlaw dito gabi diri mo. Di gabi igit sila sini matrabaho.
5: Premium D3 Coffee Mix.
15: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi, samtang sila nag-aubra.
5: Premium D3 Coffee Mix.
14: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, no? Ti, may malunggay manada.
15: Mm-hmm.
14: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gidman malnigar, mapulaw gid ka mo iya, Doc Leo.
15: Kagting isang daan sa problema kung na nagapulaw ikaw, masami taas ang risk mo sa ni Sir Josil sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa nga pagtulog. Diba sa pagtuon Sir Josil, ang Santhon ngalin sa mangostin kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity nga mo ding mayor nga sangkap sa nga ton sa nga premium D3 coffee mix.
13: The Secrets of Health
4: XFM 103.9.

0: Ano din may nag-message akong to na abo mo na message akong de, sige, dayon ang barangay election. Actually, huwag ko kabalo. Pero I think na naka third reading na sa Kongreso, no? Ining postponement sa barangay Nesca elections. Pero huwag pa man exactly time. Pero what I know, mga katropa so far, is there were 7 congressmen nga nagduso sa ni mga katropa. That includes our 3rd District Representative Javi Vinetes, nga nagduso mga katropa sa sining postponement along with 7 members which supported naman sa 63 ka mga kongresista sa Kongreso. May duha nga nagduso sa Senado mga katropa. Once sumaka na ni, no, I don't know kung anong pag-take sa Senado sa nating mga katropa. Maybe maagi sa mga deliberation or kung dali-dali, okay. One of those senators, mga katropa, ang nagduso is Senator Miguel Zubiri, no, na nagduso sa postponement sa barangay Nesca elections para sa 2020 kaga ang term, no? Ang plano is ipalabaon ang termino sa barangay bow. Dumayo haw.
1: Boy.
0: Damo na mapadagan barangay kapitan kung magamos ni. No, kung magtaglima-lima katuig ang termino nila. Bow. Hambal sang tiki. Pero way pa sang tulid pa nga tulid nga mga impormasyon mga katropa as to the postponement sa barangay DSK election. Tuloy ang ligaya. So mga barangay, so ang mga tarpaulin tala, doy, sir, boss, oh. Ako nang bala akong kisa do may mga public officials ta do ka ano man do ka way bala patugsiling way bala tsagon nga mabuto kami ya pung ganyo ya manog buto nang gig kami ya pung ganyo ya Ang problema reflection ini sa mga katropa sang na well-controlled politics diri sa atong lugar sa Pilipinas na ang mga elite ang mga lagko nga mga ngalan sa politika ga bulus-bulus lang da ara lang da sila nagahalin sa tatay pakadto sa bata pakadto sa mga apo pakadto sa mga paryente. Once nakasulod ang isa ka miyembro sang pamilya sa politika kag makita nila ang oportunidad mga katropa tanan gintra mo singganan and looking at the with this happening there is lugar na ito mga katropa sus ang Negros Occidental isa sa mga highly politicized kag nagalapad yung mga political dynasty political clan the race Negros Occidental, no? Nga nagakontrol sa dalagan sang politika, liderato sang Negros mga katropa. Among istorya sang Onega kag sang Love Negros mga katropa, they dominate the platform in politics. The race Negros Occidental. We saw personalities, we saw names, no? Wanting to run as a governor, no? Congressman, kagiban pa. What we're talking about is ang ining Onega kag ang Love Negros mga katropa. Medyo madalom-dalom ini ng mga away. Kaysa kung na, may ara naman ay nagsigahot mga katropa mo, no? Time ni Governor Marañon ba? No? May mga arrangement dito mga katropa, but may ara gidyo sa mga grupo hindi magpasupil. Ha? Let the people decide, mga katropa. Pero kung once nga amunin mo na gentleman's agreement, amunin sistema. May arrangement nga may Onega, may Love Negros mong, no? May Onega naman dasun.

0: bulos-bulos arrangement mga katropa, no, sa aton Dalagats Politika, timon sa Negros Occidental, kon istorya naton liderato sa aton nga gobyerno provincial. Amo rin gusto matabo mas politiko. But once nga ina ka mga gentleman's agreement mga katropa, maguba. That's the start of medyo madalom-dalom nga away politika there is Negros Occidental. Karan maaway mo, no? Anong benepisyo na di? Ang benepisyo para sa mga politiko nga once yunega ka, once nga love Negros ka, once nga mas settle ini mga arrangement there is upper level sa gubernatorial slate or position katropa. All of those members of yunega kag ang love Negros mga katropa will benefit. Why? Why isang kontra mo? On may ara sang arrangement, no? Why may mapadlagan to, no? So most probably ang lugar nga dominado sa isa ka political parties, Negros Occidental mga katropa, hindi na mag why na sure ball ng pagdaog. No? Sure ball nang dinaganay. Sino ga beneficiaries na di mga politiko man lang, sila lang da. Kitaya nga nagaputoy-putoy, kitaya naga himakas para sa pagpakabuhi na itong mga katropa, kitayang mati mga katropa, mga biyak, no? Sa liderato. That's why, mga katropa, ginahambal ta, mas mayugi dyan, kami ara kita sa mga lagibla, nga nagaprohibit sa mga grupo, sa mga pamilya, nga magpadlagan sa inataksa ka mga, sa ilang tagsa ka mga lugar, localities. Ha? Kaya kita ta, diris Negros Occidental, mga katropa, halin sa north kag south, balik-balik mo linda, mga ngalan, magkasawa pa. Grabe, bla. Why na subong niya? Mga balka delikadesa? Why na yeah. No? Basta sa politika, mga katropa, why na? Ha? Importante, yeah. May posisyon, no? May gahum sa tagsa, mga lugar. Amo na gusto sa mga politiko, sa subong niya. No? And that's why, bukog sa ilang mga tutunlan, ha? Ang ining mga proposals ang anti-political dynasty, no? Because if that passed sa mga sa aton nga manginlayi mga katropa, budlayan sila ka mag-uyat sang gahum sa mga malawid na sa mga malawid nga panahon. No? May mga politiko da nga balik-balik ba lang. Oh. So kung mapasar ang anti-political dynasty nga bill mga katropa, sino may go di, no? Ti ano manabi nga tundaman, no? Mapalag love Negros, mapa Unyo Nega man, ano man tundaman, no? Ang tao, pigado man Japon, no? Maka-assure nga tund mga politiko nga tapos kasi yung Nega, pungko da. Ha? Maayo pa kabuhi tao. Tapos nga, love Negros pong koda, may pampakabuhi tao. Amo man Japon, mga katropa, mga biyag, no? Ang political dynasty, ang dynasty as politika, isa sa mga cancer, no? Masakit sa politika, nga sang una pa natong ginbatsyag, nga nagbutang sa kapigaluhon sa aton pumuyo, there is Negros of Lenta. Nga atong mga dagko, nga mga may landlords, amo man itong ga-dominar sang liderato sa Negros Occidental. Ha? Seldom. We saw naifides, no? Nga nag-interest politika. We have Mayor Gallego of Silay. Kamaan ka lang mga katropa, Mayor Miranda. But nag-intraman sa dynastiya. Having his wife, no? As vice mayor. No? Ang rason is, ningiti, dynastiya naman na sila, no? What one thing, you know, ma-preserve man kay Mayor Benji Miranda. Sige, hindi ko yung dynastiya. Hindi sa mag-ako yun. Ha? Hindi ko yung dynastiya. Ha? Ako ya, na sulod lang asawa ko because amunin ka na karandi. But kaya namun yung mag-give in. Ha? Nga hindi kami mag-tinungan sa posisyon, no? Willing siya ako na mag-give up sa posisyon mo. Willing ang asawa yaman mag-give up sa posisyon. Either isa lang, na makapungko. And that's what we want, mga katropa. Ang mga reflection, there is Negros Occidental for decades and decades ago, mga katropa. Ang mga prominente ng mga ngalan, ang mga nang nag-balik-balik sa liderato sa politika pa. Sila rin ko, yat nag-control sa politika sa Negros Occidental. Those ng mga potential ng mga tao, hindi na makapadaga nga. Wala masineris. Wala sang ikasangkol. Ha? Or, nonetheless, mga katropa, gina-arrange naman lang, hindi na mapadlagan para huwag kontra. Ha? Ti, amo na yung siste, dari mga katropa, di na ang esensya sang demokrasya. Nga tanan kita mga katropa, may ara sang kinumatarong na mag-tanay sang aton kaugringon para mag-tanay sang ikasangkolta sa pagpanerbisyo pinagi sa pagpadlagan sa eleksyon. No? Ti, wala na, patay ang demokrasya sa Negros Occidental. Sila mismo gina-control nila ang politika. Sila mismo nag-imo sa management. Sila mismo nag-desider. Nga kaming mauyat. Sila bulus-bulus, mga katropa. Anong epekto sa nistaw? Ha? Why, hangla lang ta Japon. O, promisahan ka na ang padagan. Pero, at the end of the day, mga katropa, we saw power being controlled sa mga dlaggo ng mga ngalan sa politika. Kag hindi na healthy. Ha? Responsibly, sa atong eleksyon, mga balta, dapat, the more the merrier, damo na pilian, the better, mga katropa, because we have options, no? We can check sa kapasidad sa isang politiko para magpadagat, para magtanay, para magsolbar sa problema. There is a negosyo kung saan. Why may nagdaog ding mangunguma? Why may nagdaog ding nag-representar sa marginalized sector, mga katropas probinsya. Kabalo naman ko kung anong irason da sa mga dago ng mga ngalan sa politika. Di pwede man sila kapadlagan. Huwag man sila gilpunggan da ang magpadlagan. Ngayon di sila magpadlagan, Abi. Oh. That's really it? Oh. Ang iba na gradlo ka ng padlagan, di ito kasi sa ipiton man sila. And that's really true, mga katropa. Ang punto sa demokrasya, ang tao dapat may pilian. Ang punto sa demokrasya, dapat taong buto. Hindi pagpunggan. Even to the lowest level sang aton paggobyerno, mga katropa, sa barangay. No? Di, tanawabla, sa 3rd district, sa diin, dito sa 4th district, sa 5th district, mga katropa, 6th district, sino ga control na tanan? Sila mismo na kaintindihan ng politika nila. Ang tao gangla sa problema. Oh. Pagkatapos, ang tao promisahan. Ang tao na may utang na loob pa sila. Kaya si Bosto, amo man itong ginatrabohoan nyo sa kampo na ginaparigyahan sa dlaggo ang mga politiko. Ang istorya sang labor dispute, no? Insakto nga bayad, insakto nga berpisyo para sa ato ng mga trabahantes, kampo, wala na naginistoryan. Nga, giladlukan si trabahante, ibungguon niya si politiko o si tag-iya sang duta because, amo ba na, alkalde, konsihal, congressman, gobernador, nila sila tagsa kamaruga. What have you? Hadlukan kay? Kulbaan kay? Diba? Oh. What for? So that's why, ang ining problema sa mga kargatapasta sa matrabante natin sa kampo nga ginapamugal natin dres na Negros Occidental, kita ang sugar bowl of the Philippines, kita nagaproducer sang kapin 60-70% sang supply sang kalamay sa Negros Birong Pilipinas. Interest lang niya sa planters ta, hindi niya para sa matrabante ta. Ang trabante ta, ito'y puto-puto, Japon, baton sila 150, baton sila sang 200 kada adlaw, ha? Wala sa beripisyo, wala sa kung ano pa ng mga field health or ano pa ng mga beneficyo na nila. Kay contractual basis mo o kung pakyaw system. No? Amo yung attitude nato sa Negros Occidental. And we say, chimpos mertos. No? I think the termino ni sa mga planters natin sa Negros Occidental, kay kinureport sila, hindi sila maghatag trabaho para sa mga trabahante, para sa mga manog trabahante itas kampo. Oh. Di ba? So kita naman mga kauturan, kita naman nga puburuyo, nagambal kita. Okay, sige. No, pabayaan tayo sila. Kung may pinalabot daw mo. Hindi man tayo makabinipisyo daw mo. Tsakto ka ma'am, tsakto ka sir. Hindi man tayo kabinipisyo mo. Kaya sila man na nag-engendiana, isang nilang politika daw mo. Sila man na mag-engendiana, isang kurano gusto nila matabo sa Negros Occidental. They have the full control sa aton politika sa Negros. Makabiyan. And that's really sad. No? Kaya itong mga pumuyo, tanga kinanglan, tabuligan, mga katropa, hindi na matagaan ang, hindi matabunan, bara, ang ilang sentimiento. Until magwa ka. Magwa ka. Ati, wataan ka naman, Papa, ito. Ang dynastiya, isa ka cancer sa politika sa atong pungsod, mga katropa. There's nothing wrong with politics. The problem is that who is running the politics, who's running behind it, sang dalagan, sang timon, sa politika, sa atong probinsya. And that we have to be free sa sining mga gahom, kamot sa mga politiko, nga ara karon nga naguyat sang liderato sa aton nga probinsya, mga katropa. Oh. Amo na ni ang sistema. Amo ni ang nakita ta. And that's why there is Negros Occidental makapuy, madugo ang pagduso sa anti-political dynasty because sa nag-exister nga dynastiya sa tagsa ka manistrito, sa tagsa ka makarugar, mga katropa. Diba na? So I hope pa pumuluyo ta, mabugtaos ni mga katropa sa mga sitwasyon na tundri. We are not benefiting sa ilang mga control, sa ilang gusto matabo sa aton patag politika pero sa Negros Occidental and the whole country itself. Mag-utod ara da sa Senado, ti hambalo man, ti ara man, nakuha ko man ang trust and confidence sang pumuluyo nga butuhon ko nila. In fact, ipabalo pa na nila. Ninyo, I've got 21 million votes nga nagdaog ko sa Senado. Ti mga katropa, mga abyan, kita yung nagasuprerasin ni amo na yung nagabutong sa aton palalom nga si Juan de la Cruz, gusto yung mantani mahatag ang insakto nga pakabuhi sa iya pamilya, mapaiskwela ang bata, makaangkon sang gamay ng negosyo, makaangkon sang oportunidad, mga no? Nga mag-ayo-ayo man malibantar sa kapigrehon sa Negros Occidental, no? And the sad part is that bisanano nila palak, bisanano nila kagustuhon nga malabot ni mga giragmay nga may ambisyon, hindi nga malabot nga, limitadong resources. Control ang resources, mga tanong. Kaya muna taning aton nga sulbaron. Pero ti nadala tada sa kultura, nga muna. Nadala kita sa culture nga gusto ta, maghangla lang ta sa mga politiko tungod ara da kaldero ta sila. Nga way ta mahimo. No? And place, putting things in the right perspective, it should be parallel, mga katropa. Ang aton nga mga trabahante, kaka aton mga plantadores tayo. No? Tagayin nyo binipisyo bla? O? Oh. Tagayin nyo bla sang tsakto nga soldo? Kay para hindi na magreklamo na. Morning! Galing kalayo pagin sa 2028 elections. Mayara sang changes pa. Kadamo pa sang pwede nga matabo sa politika. Yes, sir. But we're getting closer. If mag-abot na sa 2027, and that's a year to prepare ang iban ng mga politiko na prepare ganyan. Sir Vincent, thank you. Junibert Fajardo, may aga sa inyo. Salamat kid sa pagpamati dinis programa. Thank you. Morning. Sa mga members ng moms na tundiyo, thank you. Salamat kid sa pagtutok man sa aton nga palatuntunan dinis sa aton programa, mga katropa, no? Anyway, wait a oras pagpakalagad ta. Buwas naman ta matalakay sa mga update kay development kaya nagaluntad sa aton palibot. I hope, mga katropa, we spend time para baka at least makapagmuni-muni kita sa mga sitwasyon ginagyanta, mga katropa. Hope ang ininga mga kabudlayan ginagyanta will bring hope and aspiration para sa tagsa-tagsa, para magpanikasog, no? maahon ang aton nga pamilya, sitwasyon sa Kapigrahon. Dilis pungsod mga katropa. Oras naton it's 8:58 na sa pagpanganagad na mga katropa. Sa kanan sa aton technical partner, katropang Jody Rivrigano. Sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton CEO, President Dr. Rimilito Oy. Ako naman sa katropang Winsalinas. Nagpaalam. Have a nice weekend mga katropa. God bless you.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kidyang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon kidyang Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
1: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
8: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Wednesday.

0: na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
5: Wala o hala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pay.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakudlay sa pagpinto sa bragit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
9: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: symptoms persist, consult your doctor. Bibili
9: sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026. Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwelahan. Di man nakabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kag nami ang iyang kutis. Gani kamo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyo kutis kag manami ang inyo pamatya.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyo mga lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood. Nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok. Pagsik nga lawas. Kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
13: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
7: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Kumaan ka rin sa Bonsai.
15: Sentro.
14: Come sa Bonsai.
15: Department.

XFM Time, it's on 9:34 on the clock. Isang babalikan na naman ang mga ambahanon sa Tinuig Santo. Kaupo naman si Mami G right this time para sa atin niyang Sunday Pinoy Classics. And syempre, si Mami G ang makaupod ninyo until 11 sa mga may mga areas tira, ano, nga wala sang kuryente sa karon. Ahay, medyo timing lang Sunday, so pwede gin, makabanding-banding sa sagwa, ano, kaupod ang bugos ng pamilya. But, kung mga friends naman ninyo ang may plano sa karon nga magwa-guwa, why not umpisahan ang inyong bonding pagi sa pagtimpla sa ngatan nga premium D3 coffee mix. This is a delicious coffee with goodness you can feel. Perfect for your daily coffee moments. And syempre, hindi lamang kape ang sarangyang matilawan sa ngatan nga premium D3 coffee mix, kundi ang benepisyo combined sa vitamin D3 as well as ang Santone. So, piliin ko din nyo ang kape nga makapa-healthy git sa inyo. Himo sa Yes to Health Incorporated, and you can buy this sa mga butika malapit sa inyong lugar or sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica, Rose Pharmacy, as well as Sincere and Grace Drug Stores. So, ano na ang ato niyang Domingo na umpisahan sa mga musika nga santo, no? Ang sarang natin nga mabalikan, kag sarang naman nga makaulo istorya paagi sa mga experiences in the past. Ato ni na i-relieve. Kaupod si Mommy G right here. So, 103.9 XFM Bacolod para sa Sunday Pinoy Classics.

0: FM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
3: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
3: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-take time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sara sa akong tutukan ni Lilo. Sa akong call center agent.
15: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
14: Ibal gaya ito sa akong sang Sister Pain.
15: Nagasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
13: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
16: Nga, XFM, kid how?
17: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
16: Nga, XFM, kid.
18: Ay, nami ang music, ah.
16: Nga, XFM, kid.
18: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
19: Wala asang konkreto nga sabat.
20: Kagwala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
16: may how kita pa.
20: Enjoy lang.
16: Nga, XFM, gid how.
21: Timo!
20: XFM 103.9.

0: Loft right here at 103.9 XFM Bacolod para sa atin yung Sunday Pinoy Classics. Kaupod si Mommy G. Mark a season right there with Make Believe. Sino ang mag-believe, ano? Nga, this song made a hit one day and it changed the life of Marco season. And sinun niya sa iyang istorya, ano? Halin siya sa performance niya abroad bilang exchange artist sa Malaysia, Singapore, and Taiwan. And sa gini siya ang nagsakay na sa aeroplano, one of the stewardess ang nag-mention sa iya nga kanami-nami gikuno sa iya nga song. And kabalo na si Marco season nga refer siya sa Make Believe, ano? Kag hindi ba sa actually makapate nga kadamo-damo sa mga friends niya ang balik-balik nga ginapamatian kuno, and the song was played over the radio nga although ginamonitor niya pero hindi niya gikuno madakpan. Pero para sa kay Marco season, ano, saka dugay yun, no, bilang isa ka bagong artist, syempre nagapamisar gid, no, nga san o mag maglabot ang time nga mo inabala, no, nga magasikat siya. And finally, when Make Believe, no, was released, it became his first hit. Although kuno ang ining song was written in English, pero the sentiment was very Filipino. So amoy na ang story behind sa Make Believe ni Marco season. Just like you, you also have your own story and maybe you can relate that one in isa sa mga ato niya nga mga favorite OPM classics. I'm doing it right now. So either you can reach me sa ato niya nga Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority, or sa ato niya nga text line, it's 0950522218. Nakapinaka mo sa ato niya premium D3 coffee mix? Well, I guess sarang naman ka mo subong yan, no, maka-relax, maka-feel fresh, and makapulo pahuway. Hindi ka kapahuway kung pilit lawas mo. Kainit pa naman subong, no, sa ato niya nga temperatura. So why not magamit ka ron sa imo yung pagpaligo sa ato niya Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ang makakontrol pa sa ato niya nga body odor. Maybe nagreklamo ka kay subong niya nga kainit, o grabe yung balas, maanhan na masimpunan balas ang bakterya, then nagagawa ang body odor. Well, ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makabulig man para nga maging smoother ang aton nga skin and feeling fresh all day. You can buy ang aton nga Santon Plus Herbal Soap sa Yeso Health Wellness Center sa my door number 46, Winko Building, Lizarra Street sa Bacolod. So, dasiling na, no? Pwede gika mo kapadala sa inyo yung mga messages as well as your request, and we will play it right here sa aton nga Sunday Pinoy Classics. All original Filipino music can you play nato, and let's give it time nga mabalikan man ang mga ambahanon nga nangin sikat sa to kag nangin parte sang kabuhi mo. 9:53 on the clock with Mommy G right here on XFM.
1: XFM.

0: Exciting, bro!
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kayo pagbukta ko, balita da yun mo.
1: Nga, XFM, kid!
3: Ay, nami ang music, ah!
1: Nga, XFM, kid!
3: Ay, pula ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ka sa mga balita, blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad, blabos, mga...
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
4: Simply...
1: May how, kita, pag...
5: enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: FM 103.9.

0: FM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi, makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing, may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayang gapa.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, natakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Samphone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Samphone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Samphone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Samphone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil.
5: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Bacolod,
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari sa Construction Worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always nag-iapon na time para sa loving-loving kay Mrs. O sekreto na ko, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs.
8: And say hello.
9: Gani, isa ka ba

0: pagbiyahe ang sestapine. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang sestapine.
1: Sestapine, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapine. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Madu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Wala ba nakabukas? Kumaan ka rin sa sentro.

nagsabay-sabay git sila. Aga pa video okay na. Go lang ng go. Amo na pinakamanami as long as ang lyrics dira kompleto, insakto. Hindi ka magpilitla, bla. Kailain-lain ang imo na pamasa, ha? Or na pamasa, ayan. Well, inahanglan mo na siguro nga mag-text ang ato niya nga Vision X Plus. O, di ba't ikaw, makaambal ka gid. Kaya siya, ikaw ang nagmulat ng aking mata. Ayan, namulat gid sa nga insakto ang imo dira yung mata sa imo nga pagbugtaw because naka Vision X Plus ka. Ang ato niya nga Vision X Plus, perfect man para sa ato niya nga mga drivers, ano? Para clear and comfortable ang inyo nga pagbiyahe dira on the road. Plus, ang Vision X Plus, amo ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin nga makabulig isuporta sa atan nga daily eye health wellness, especially during long hours of driving. Nag-work man kamubala even on Sundays or even sa inyo dira nga pagtuon. You can achieve, no, a higher grade or hindi gani excellent sa inyong work or perfect sa inyong driving basta naka-Vision X Plus. Vision X Plus, sarangman nga mabaka sa atan Yes to Health Wellness Center. Aral na dira-namtang sa may door number 46, Winko Building, Lizarre Street sa Bacolod. Enjoying much ang atan niyang mga original Philippine

0: Manila. Itong mong aking kamay ko may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung kang Santon Plus Gold, nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system.
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasalamat. Sada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
7: Turbo Food Supplement for Men.
4: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa

0: and draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM. Libo-libong papremyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kag binipisyo sa paggamit sang Zanton Gold Coffee Mix.
3: Ang bago nga Zanton Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Zanton Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami!
2: Zanton Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Zanton Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Zanton Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Zanton Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Zanton Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Zanton Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Zanton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: Na-XFM, kidhaw.
10: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
9: Na-XFM, kid.
11: Inanyang music, ah.
12: Wala sang konkreto nga sa bat.
13: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
9: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, gidhaw.
14: Timo!
13: XFM 103.9.

0: makes you feel good, mga katropa. That's your way through lunch. I hope na naka-prepare na da ang tanan-tanan ninyo ng mga gusto ilunod sa inyong linuto sa karon. With this kind of weather, anong pinakamanami isubong niya yung makaon naton, ano, para sa aton nga panyaga. You know what I'm still craving para sa isaya ka tambo nga nagalaway-laway kid. Gutom na ni. Anyway, para nga magtauhay dira ang imo yung kalawasan, ilabi na if tomorrow you'll be back again, ano, para sa isa ka tuman nga trabaho sa mga kargador naton dira, ano, sa port or hindi gani sa markets. Namigid karon nga magpamanyos kag magpamasahe sa kay misis gamit ang atin nga Santo Plus Herbal Oil Extra Strength. This is a gentle massage oil nga makabulig gid para nga maibsan, ano, ang sakit sa atin nga kalawasan, and may plus-plus pa na, ano, kay tungod nga pwede man mabuligan kita ma-repel ang ginatawag ng mga lamok nga very delikado sa karon kay tungod sa nga mga gina-carry sini, ano, like dengue. And it is also perfect for daily use, mapabalay man, mapa-outdoors, and even after a long day. Magamit sa Santa Plus Herbal Oil, himo sa Yes to Health Incorporated. You can buy this, ano, nationwide, available na ni sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drug, TGP, Generica, Rose Pharmacy. And sa atin niyang mga katropa dira nga gusto naman niya magpahunay-hunay later 12:30 sa inyo yung lunch break, I will offer you some songs nga saranggit nga makapatawhay sa inyo nga mind. You can relax, you can lie down and then close your eyes for a while, because we will accompany you, no? And give you some soothing music 12:30 until 2 o'clock para sa Classic Rewind. Dali lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday, Pinoy Classic.

0: X FM 103.9
1: X FM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: bumibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: Saan sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One booster sang Santon Gold Capsule. One booster sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Mga katropa, kinatalipay na mong naging balik sa iyong palamatinan ang atong matahong mga drama na gatiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Viernes. Las 10, tugtog Las...

ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. Yeah! FM.

Arena, ang programa with The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadumong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaing bawas. Magatudlungan sa mga ibid kag natural ng mga pamahagi agad malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa din ano, padayon kita sini nga mag-share sa inyo, magatalakay sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa mga balatian. Pero kung may himo, hindi ba lang aton gid siya, manlikawan. Ati mas manami, ano, nga nagalikaw na nga dang kita sa balatian. Maintain na ron ato ng aton sa maayong kondisyon, kag maayong lawas, kaysa sa magbulong pa kita sa balatian, kung ara nini sa aton sa nikalawasan. Pero ti may mga panahon gid kisa, ano, mga sirkumstansya, mga factors na nag-contribute sa kung anuman nga resulta sa aton ni kayang lawas, mga pangginawi naton. Pag nagresulta ini sa nagkarinlain niya mga sintomas, mga balatian, hindi paborable sa nga pamatyagan sa aton kalawasan. Maghahatag magita sa inyo sa pirasini ka mga suwestyon, pirasini ka mga rekomendasyon, pinaagi sa mga food supplement. Mga natilawan na, no? Damo na nabinipisyuhan. Damo na siniyang nabuligan. Sa suporta sini sa ila sini nagkarinlain niya maginabatsag sa kalawasan.

nag-live kali kita mabatian sa tanan niya mga XFM stations. Sa Bugos rin nga Isla sang Panay. Kag sa mga XFM stations dira sa Negros Island Region. Welcome, welcome kids sa aton sa rin nga pagpangalagad ah. Kagayhan may mga concern ka mo sa ni sa ikaayong lawas, may mo nalang isend rin sa aton sa rin nga text hotline 0950-975-6970 0950-975-6970 Later person ah, o kuni sa loot naton sa aton sa ni pagpangalagad, ang inyo sini mga nagkalinlain nga pala mang kutanon, may angot sa ikaayong lawas or posible may angot man sa topiko nga pag-istoryahan naton sining edisyon sang aton sini nga pagpangalagad. Kag live magaling nga mabatian kag makitaan ang aton sa ring programa sa mga XFM station sa Facebook page. So din mga bahin sa isang kalibutan nga nagamonitor sa aton sa ring pagpangalaga. Da naman nga oras sa inyo nahamtangan. Welcome, welcome gid sa aton sa ring programa. Well, isa na naman ka topiko ang aton sininga pag-aulistoryahan sa negrisyon sa aton sininga pag-pangalagad. Ba may nag-message doon sa aton? At talaga may pataka-pungko doon sa aton sininga pagpangalagad, no? Nagpasalamat kay kanami gid sa resulta niya. Bawas nyo ka sakit sa aton sininga hawak. Pati aton sininga tuhod, de aton sininga likod, masakit nga maalay. Naumpawan di ko no pagkadon. Center dala sa Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kagagwapuhon ko no ang konsultanta. Ba, damya daw. Asa may mga concern sa ikaayong lawas dira. Gusto ka mo sinisang nutritional therapy or mga food supplement nga makabulig sa rin, no? Payo sa inyo sinin na karinan suporta sa inyo sini pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan nun pag-abot iya sa nutrisyon. Pwedeng-pwedeng ikaw mo makabisita dira sa Yes to Health Wellness Center. Suliton ko, Ehiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At ubang lagi din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Kaya bukas galiin sila haling Domingo, Tub-Tub, Biyernes. Alas 9 ang takna sa aga, Tub-Tub, alas 5 ang takna sa hapon. Kaga ang good news pagid dira no sa magluwas nga libre ang consultation dira. Available pagid kag sarang ninyo mabakal ang tanan nga mga produkto dira ni Yes to Health Incorporated nga makapaayo sa aton sininga lawas. Arang aton sininga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C, Visinex Plus, Sunthon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthon Gold Coffee Mix, Sunthon Gold Herbal Tea. Ara man ang natilawan na naton. Sari, kung damo na nabinipis.

para manang damo na binipisyuhan na sa ila sa mga palanakit sa kalawasan sa ni Assess the Pain. Mga palang alay palamoy po'y pantabog sa lamok ka Samsung Plus Herbal Oil. Tagte ang ginapangita sa kalabanan niya mga kalalakinhan. Ganda medyo nagahina nila sa ng performance. Ukon na okay naman niya daan ang kondisyon sa ni sa lawas. Pero may mga time kung isa ginaabot sa kaluya, ginaabot sa ni sa medyo nagabuhin ng gana. Ara ba lang atod sa ng Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tanahin na niya mga produkto ha. Available na sa Yes to Health Incorporated. Or Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kagun dira kamo siri sa siyudad sang Bacolod sa mga taga Negros Island Region, pwede makamamahagad doon dira sa Yes to Health. A Yes to Health Store, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. At ubang lagi din sila sang Marayo Bank. Salamat ano sa mga nabinipisuhan man ha, nag-feedback dari sa aton sa pagganto ninyo sa mga Yes to Health Wellness

nagkaroon lain sa kabahin sa Pilipinas. Lakip na din particularmente sa Yes to Health Wellness Center sa Iloilo City na din nahamtang sa Ahyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo. Gani may mga sa may mga ginabatsyag dira. Katulo ka mo dira, no? Sa inyo sa mga health concern. Kapin pa kun gusto ka mo sa niya. Sa ginatawag nutritional therapy or food supplementation. Pwedeng-pwede. Welcome ka mo dira sa Tonsri. Yes to Health Wellness Center. Well,

sa computer, sa inyo sining ginatawag cellphone dira, sa tablet, laptop, desktop man nina dira, atong pagatunan sa edisyon sa atong sining pagpangalagad ang epekto sa sige naton atubang sini sa atong sining screen, ha, sa atong computer, sa atong desktop or laptop man dira, sa atong sining gadget, cellphone naton, tablet, iPhone. Ano ba lang epekto sang sige naton atubang sinidre? Pero ang istoryahan naton subong ang epekto sa sobra-sobra nga pag atubang naton, ha, kun oras nga gina hatag naton dira, gina pertenecer naton sa aton sininga screen o kun sa aton sininga computer. Pero tagon talaga sa aton sininga mga tagparamati, lain man iyang nagatubang kasi mo sininga computer kay kabahin nina sa imo sininga pagtrabaho. Pero may ara man yung nagatubang sa computer nga hindi man nina makortahan.

media nga ti para nang gani sa kung ano nga mga postra para sa react, para sa di sa likes or iban pa gid ano nga masiling naton nga pwede man gani gali nga palipas-lipason man din ha, pwede nga hindi man magpatama sang oras para dira hindi malayo ang pagatubang sa aton sa niya computer, hindi malayo ang pagatubang o kung ang paggamit sa aton sa mga tablet, sa aton sa nga laptop, sa aton sa nga desktop, sa aton sa nga smartphone kung ibutang lang naton sa hustong oras. Kaya nga man, kung sobra-sobra galing oras nga ginapertenisar naton, nagababad kita dira ah, sa aton sa mga screen, may hindi galing maayong efekto ini sa aton sa lawas kung naga, sige, kapin pa bala, hindi ba lang gabi na, agapulaw ka pa. Ah, kaya tanaw, sige scroll sa imo sa computer dira or sa imo sa cellphone. Pagalin mo, inablang pagalin mo sa imo sa laptop. Sulod yun na si Musring kwarto. Pagkatapos, imbes nga matulog na, scroll ka lang yapon si Musring cellphone. Tapos pagkaaga, aga pagida ang kalibutan, huwag ka pag nakakita sang sanag sa gwa, huwag ka pakakita sang silak sa adlaw, una mo na ginbuksan kag nakita na, o kung gintanaw na, ang update dira si Musring social media account. Ano pala ang mga ginatawag health effect sa aton sini kung sobra-sobrang oras na aton sini sa paggamit sa nga computer. At tama-tama gini ka rin. Actually, isa man isang rason na gindala na aton kay may mga feedback bala kita nga mabaton sini dari. Especially sa maginikanan, yung concern nila ang kabataan daw kasobra na sa ginapertenisar bala nga oras sa computer. Hindi na gani ka himos sa sulod sa balay. Ang iban gani sini, ultimo makaon na lang ginatawag, hindi pa madali-dali. Tungod nga, dira nakatutok tok sila sa mga computer, may negatibo yung efekto sa aton sa mga lawas kung magsigi-sigi sa kabataan, sa mga pamatanon, sa mga hamtong, kag sa mga may edad-edad na. Ari kita sa ginatawag efekto sa nga ginatawag sobra-sobra nga pagatubang sa computer. Actually, may efekto ni sa aton sa ni physical health. May ara man din isang efekto sa aton sa mga mental health. Kag iban pagid, no? Nga problema sa aton lawas kundi naton ini makontrol. Kaya suppose kita ang magkontrol sini, hindi nga ang technology o ang social media ang magkontrol sa aton. Dari kita sa kinatag efekto sa aton sa physical health. Number one, kung sobra-sobrang oras naton sa pagatubang sa aton sa computer, mahimo nga ginapakapoy naton tuman ang aton sininga mata. Pagkatapos, posible nga magkaangkon kita sinisa kung mag-develop kita sinisa vision problem. Kung magsigi-sigi ang ining pag-inugali naton. Ang dugang, ako na ang tuman ng pagatubang sini sa computer, sang madugay siyempre, nagapakapoy ini sa aton sininga mata. Problas ang iban ba lang kapoy ng mata, pero pisok-pisokon lang kadali, usog-usogon lang kadali, tapos balik naman. Diri sini nagkaka-irritate ang aton sininga mata, nagamala ang aton sininga mata, nagaburo ng aton sininga panulukan, gasakit ang aton sininga ulo, gasakit ang aton sininga tangkugo, budlay kita sini mag-concentrate, budlay kita sini mag-focus, kaga hindi kita komportable ano, ang aton sa nga mata. Ang ibang ganin sini nag-develop sa sensitivity to light, tuman kasilaw. Ang ila sini nga, pamatyag kung may ara sa suga. Kaya ibang sini tinaanad nga kung nag-atubang sa computer, ginapatay sini nila ang ila sini nga suga. So isa gali sa maapektuhan gid, impact sini no, ang aton sa nga mata, kung dugay ang aton sini pagbabadira sa computer. Mayo lang kung prosong kilala naton nga siya. Dok, sunod doon ang inyo sininga panugyan ni katropang Josil, no? Sa kung gatubang ka sa computer, dapat may break time kagit. Pagkatapos, bintahagin man kung nagainom ka sang Visionex Plus soft gel capsule. Kaya nga man, ang ginhimo niya, nakabatsyag na siya nga daw irritated niya sininga mata. Actually, nag-irritable na siya gani. Hindi na siya makafocus siya sininga trabaho sa computer. Pero sugod niya nag-inom siya sang Visionex Plus soft gel capsule 2 times a day. Ginsigi-sigi, yun na siya tiyagaan doon ginido kay para nga mapanilagan jugid sa una nga duha ka semana nagamat-amat nami kag komportable ang iya sininga pamatyag kay ang mata niya waay na tanto nagareact kun waay na tanto ginakapoy as na gin sige-sige niya lagi sa kabulan nagnami pagid ang iya sininga panulok kay instead nga daw nagasugod na tong medyo buron niya nga panulukan tungod sa sobra-sobra nga oras sa sini sa pagatubang sa computer na amat-amat man nga na remedyuhan kag na umpawan balamong manami sini sa Visionex Plus soft gel
Gel Capsule kati kargado ni sa lutin, kargado ni

sa siyasang sin, may ara pa ini sa gitawag beta carotene, kag may ara man ini sang vitamin E, ginhumod gid ni himo para proteksyon sa aton sa linga mata. Ngay isa sang ginaigo kun tuman ng oras na aton sa pagatubang sa computer. Number two, kung tuman man o kung dugay ka sini nagatubang sa computer, kung kaysa hindi mo na mabantayan ng imo sini nga posisyon, ang iban sini nagatiko na sini ang likod. Kag iban sini pagtindog o kung pagliso, may mga palanakit na sa kalawasan nga mabatsagan tungod ba lang na unay, tungod nga dugay sini ang mga ginutlo o kung mga inoras sa pagatubang sini sa computer nga waay bala hulag-hulag, waay bala hiwod-hiwod, waay bala nagabaylo-baylo sang posisyon nga makasirkular ng kontani ang dugo. That's why affectado gid sini nung aton sini nga tangkugo, ha? Ang iban pang parte sang aton sini nga lawas kasubon sini sang abaga, likod, bisan pang aton gani sini nga kabut, kagbut ko nang affectado man yang iban sini nagapalanakit ang ila sini nga likod pagkatapos gapalanakit ang ila sini nga liog pag tapos may discomfort sila palang alay nga mabatsagan sini sa ila sini nga butkon nga palanig ah ang ila sini nga kaunuran pila lang ini sa mga mabatsagan kun tuman ang oras sini kun sobra-sobrang oras sini sa pagatubang sa computer nga hindi gin makapaayo syempre sa aton sa nga lawas pero maayo ya ang computer kung ginagamit naton sa husto. And then isa pagid sini number 3, kung sobra-sobrang oras na doon sini sa computer, makulangan kita sini sa physical nga aktibidades. Hindi na kita masyado sini maka-exercise. Paglakat-lakat dira. Paghampang dira. Kung nung hobby dira, basketball, tennis dira, o kung nanuman. Bisan pa gani, ultimo pagpanghimo sa balay, hindi na kita makahimo sini. Ha? Problem sa amuning isa karason, naging dala na ito ng topiko. May mga ginikanan nga naga-feedback sa ito, naga-pautuas lang sa ilan sa mga pangunahuna sila sunod panimalay. Badok, ultimo ilan sa nga hinigdaan. Ikaw pa mahimo sa kadlagko naman tani. Ultimo, taugon mo nalang makaon, pagkatapos ikaw pa mahugas, ikaw pa mahimo sa ilan sa nga kinanan. Ang mga labahan nagabinaho na hindi man nila sini matandog. Ang rason na, permi, kagmasami ang kabataan sini, ka mga pamatanon sini sa computer. Hindi man tanan na, pero base lang ini sa mga feedback ang nabaton na naton. Kaya bisan pa mga household chores, household activities, hindi na mahimo. Going outdoors, why na sing tiyempo? Dira na lang kapabukot sa sulod sang balay. Kag iban pagid nga mapuslanon kung tani nga mga pwede buhaton. Sang isa sini ka tao, isa sini ka pamatanon, isa sini ka hamtong nga makabulig para sa iya kaayong lawas tungkol nga nagahulag-hulag siya instead nga nagapungko lang dira sang madugay sa tubang siya sa tubang iasang iasang nga computer. May nag-message sa aton bauti tsakto ginadok kasakit ginman sang likod kagasakit sang tangkugo kaalay pa sang hawakon sobrang oras sa pag-computer pareho sa akon. Pero may na-discovery ako dok, gamit ako sang Santhon Plus Herbal Oil kanami isang pamatyag kagka-relaxing. Pero may time dok nga gina-stiff neck gina ko pagbugtaw ko nagatumar ako iya sang cess the pain kadasig man makuha. Elmer galini dok, suki nyo sa programa. Thank you no sa aton sininga texter, mga tagpalamatin na ito. Kag, mga nakagamit na gin sa sining mga product nga ginaistoryahan na ito. Di ko na computer malang tuwad na prote. Imagine na bala, sakit palang alay imo sa nga lukod, sakit imo sa nga liog. Maka-afekto, gito no? Bisan sa imo sa nga panghuna-una, ka nag-irritable ka eh. Kaya nga man, hindi komportable ang imo sa nga pamatyag. Ganyan sa ibang dira nga sobra man ang oras sa paggamit sa nga computer. So, may mga tip kita karoon ha. Kung na nang himuon yung sining, hindi ka mamatamaan sa ni sa sige tuba sa computer, may mga techniques na gamiton dira o kung pwede na itong sinihimuon. So, pero sa nagpalanakit ang kalawasan, alay ang tangkugo, alay sa ring likod, pwede ka makagamit sa isang Santhon Plus Herbal Oil. Badyusan nyo, kaysa send pala sini, ka-relaxing naman niya daan. Sa isang una na itong kaysa gabringot eh. Kung natuman ng oras na ito sa pagkatuban sa computer. Pero kung ang palanakit, tuman gid, possibly may irritation or may inflammation, ang cess the pain, may anti-inflammatory effect din siya. That's why, ang pagpananakit, iyaman mabuligan nga ma kuha
kag maging komportable liwat balik ang aton sa ni nga pamatyag. Kag man nami pagin sa niyo sa Samsung Plus Herbal Oil, halimbawa, ga computer kamo sa ni, hindi ka man manigar, ano? May mga lugar ka man nakadamo sang sapat-sapat samtang kita sa ni ay naga-computer o kung naga-laptop dira o kung naga-gamit sa aton sa nga gadget, sapat-sapat, lamok, kag ati isa sa teligamaan aton sa ni, amo ni mga lamok nga nagadala sa ni isang dengue infection. So dapat gid nato nina tigamaan, dapat gid nato nina likawan as much as possible lang kita sa ning mahapunan, mas more nga hindi kita dapat sini makagat sang sining mga lamok nga nagadala sang dengue. So pinakaman namin nato nga imuon sini kung nagapamanyos kita sang Southern Plus Herbal Oil, mabuligan ng mga palang-alay palamoy po sa kalawasan naton, hindi pa kita sa nima palapitan sang lamok. May isa gani kita sa nika texter nga siya doon, kanamit lang sa akon concentration sa akon ubras computer eh. Kaya i-disturbo. Why sa may kapangutot sa akon sa nga batiis? Why sa may kahagunghong sa akon sa nga dulungan? Kasi hindi makapalapit ang lamok, hindi makapalapit ang sapat-sapat, kaya particularmente ang lamok sa nga nagadala sang dengue infection. Ito doon, kaano bala? Kung magka-dengue ka mo, no? His all katama sa aton sa ni mga tagpanamati. So, isa sa pamaging ma-prevent ka rin na to ng pagpamanyos sang Santhol Plus Herbal Oil, kasubong sang texter na to, nga ginagamit niya iya ang Santhol Plus Herbal Oil kung nagapalang alay na iya pamatyag sa sige atubang sa ni sa computer. Pero kung nagapala nakit gid like stiff neck, na unay na niya sa nga liog, gapala nakit o kung sakit, hindi kaliso sa ni, nabuligan siya sang paggamit sang sesdopain. Okay, no? Number one sa ni efekto, ano? Muning ginatawag physical health. Sunod sa ni, ang efekto naman sa aton sa niya, tulog. Ang paggamit sa niya o kanang sobrang-sobrang exposure sa niya sa screen, nag-a-affecto gitsing dako sa aton sa niya pagtulog. Daw sa ano bala ka-importante ang pagtulog sa aton sa niya lawas? Yung kabahin inisang 8 ka oras sa 3 ka oras sa niya gintunga-tunga o kung ginparte-parte sa kada adlaw naton sa niya cycle sa aton sa niya kabuhi. Nga ang 8 oras ni dapat sa aton sini nga pagtulog. Kaya nga aman, dira sa panahon na kita sini nagatulog, gina-repair ang aton sini nga lawas. Nag-reset ang aton sini nga brain. Nag-tinlo ang aton sini nga lawas sa mga sistema, dira sa mga dapat sini nga tinluan. Which is, hindi ini mahimo kung kulang kita sa tulog o kung hindi mahamuok ang aton sini nga tulog sa gabi. Klarohon ko ha, tulog sa gabi. Makatulog magkita sa adlaw, makatulog magkita sa aga, pero lain gid ang tulog iya suppose sa gabi. Kati bala no may arang kita sang internal clock nga nakabasi ini iya no sa ginatawag tiyog man o kung panahon man sang aton sini nga palibot. Nag-aaktibo ini kung may kasanag o kung may adlaw, kag nag-relax ini kung nag-aamat-amat si Romdulom, kag nag-apa gabi. Just ang lawas na kinagasunod din sa tiyempo, sa adlaw, kag sa gabi. Pero, abin na kung nanong nagkakatabo sini, kung tuma na nga itong sini nga exposure sa screen, especially kung gabi, ang screen balaan na mga touchscreen na ito niya ini o kung ang mga monitor na ito niya ini, nag-produce ini isang light kag nag-efekto sa aton sa nga natural sleep-wake cycle sa aton sa nga lawas. Especially no, kung nagagamit kita sang gadget nga dali na lang kita magtulog. Pero ang balsang kilala ko, ano nga dali na ako magtulog man? Ginahulid pa ganin sa pagtulog. Ay, sorry nga, gadget, which is inigit favorable sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang bright light, o kung ng light halindiri sa aton sini nga screen, nagapabudlay sa aton sini nga pagtulog. Tungod hindi kita madali madapuan sang katuyo, or bisan ginatuyo na kita, amat-amat na madula ang aton sa nga katuyo kung sige kita tanaw sa aton sa nga screen, sa aton sa nga gadget. Kaya nga man, nag-aafekto ini ang light nga inilin sa aton screen, nag-aafekto ini sa aton sa nga melatonin hormone production. Especially kung dira ka nagababad permi sa gabi. So tulog ang problema gid naton. Sunod sini, kung naga laptop kita, naga screen kita or naga computer kita, hindi kita kabalohon kaysa kung ano nakalawig ang oras nga gin
hatag na ton na dira makibot na lang ibanong kay isang ay abi ko 5 minutes pa lang ko di isa nagali ko ka oras abi ko 30 minutes pa lang ko di kalawig nagali sa akon sa nga oras nga gin hatag diri no sa akon sa nga computer samtang may iban pa nga mga buluhaton nga wa ay mahimo nga nagahulat pa kontani nga ulubrahon pero nabanga dito sa computer kagang problema pagin naton kung kulang kita pirme sa tulog, syempre kapoy kita pirme hindi kita mako-concentrate sa maayo posible nga magaka-irritar kung madali kita sinima irritate ang aton sininga memory nag-amat-amat siniya hinga kag instead nga pagsik kita sini sa adlaw ginatuyo kita sini it means lower man ang aton sininga productivity magluwas pa nga ang kakulang sa pagtulog may labot pagid o kon makakontribute pagid sa paglala sa pila sini ka mga balatian like insulin resistance type 2 diabetes like cardiovascular disease like anxiety kag iban pagid sini nga problema sa aton sini nga lawas nga mahimo maglala kung kulang kita sini sa tulog nga nag-ugat sini o kuning isa sa contributory factor sini ang sige na to natubang sa computer nga waay na sa husto sini nga oras daw dire kita sa number 3 ang epekto sa aton sini nga mental health amo ning isa sa aton sini nga ang natuwag bulubantayan poraria may tip ko anay sa inyo balikan ko lang tip ko sa mga gusto yung magnami inyo sini nga tulog sa gabi dapat mga 2 ka oras or 1 ka oras antes ka mo magtulog sini kung nabudlayan ka mo magtulog try nyo bala mag half bath ka mo o kung paligo ka mo gamit ang malabaab sini nga tubi sulod sa mga jest tub 15 minutos ang iba actually sini no parang ang iba na kada gusto nila mapalawig-lawig pagid nga magnami pagid ang ila sini nga pamatsagan nga mas mag-relax pagid sila even 30 minutes nga pahulom sa iban sini no so warm water. And then ang himuon nyo pagkatapos sini pamalhon dayo ng bilog sini nga lawas. Pagkatapos kung mag-inom sini sa ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea. Makabulig. Panami sa aton sini nga panulog. Kaya man, nagabulig panami sa aton sini nga kondisyon sa tiyan. Ang iban sini ginahimuon nila, giinoman sila sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Kasi yung Sunthorn Plus Coffee Mix, wise in caffeine. So ay may disturbo sa aton sini nga pagtulog instead naghahatag siya sang sustansya naghahatag sang dugang sini nga nutrisyon sa aton sini nga lawas naghahatag sang dugang sini nga protina nga nag-repair sa aton sini nga muscles pwede nyo gid na mahimo no sa aton sini mga tagpanabati para mabuligan nga magnami pagid ang aton sini nga pag tulog kag apektado man gali nga aton sini nga mental health kun sobra-sobra man ang aton sini nga pagbabad sini sa computer. Number one, isaman sini nga ma-experiensyahan o kung posible maulamin o kung malamita. Kung nalimbawa, sobra-sobrang oras naton sa pagtanaw sini sa computer, increased stress. Stress na kita nga daan, madugangan pagkita nga aton sini nga pagka-stressed. Ang masami sini nga pag-update naton sa social media, sa mga balita, kag sa iban pagkita sini no, nga mga ginamonitor naton sa aton sini nga social media account or sa internet. Kapin pagid kon balsing kilala ko kapin pagid kon kada bukas mo da damo basher gestress ka kag pero hindi siya hindi mo magpakita nga nagka-stress ka magaling na sa emosyon niya basers hindi ganyan no makapaayo sa lawas natin kung sige-sige ano kapin pa kung hindi pala kita kabalo sa niya mag-react o kung ka-emotional sa aton sa pag-react sa niya nagadugang

inyo problema, sanga-sanga sininga komplikasyon ang aton sininga padulungan nga nag-umpisa lang dira sa aton sininga ginatawag sobrang oras sa social media. May nag-message dari sa aton tumala indok mag sigigali sa computer. Hindi man ginahambal ko ganino, gina atago gani, depende ni sa aton sining pag gamit ha, sa aton sining mga ato paramati ha, depende sa aton sining paggamit, gusto lang paggamit ya, paborable gid ra kay mas ginapahapos ang aton sining adlaw-adlaw o kung mga pangginawi kag komunikasyon naton ang ginamin naton diri ang sobrang paggamit sini sa computer, bisan pa gani sa aton sining relationships sa mga relasyon naton ng teknolohiya nga ini makabulig siya, may bintaha. Pero kung sobra-sobra, hindi naman makapaayo sa aton sininga lawas. Ano, tarihin nyo bala? May ka-istorya ka kung kaisa. Gato ba nga yung malantani ka mo? Pero sige, istorya mo kung kaisa. Daway siya sininga bungog. Kay sige, sa iya tanaw siya, bilid siya sininga cellphone. Dito man sa galing sa iba niya, sige ka-communicate. Kumbaga, arigladong imo sininga communication sa mga friend mo kung sa mga relatives mo sa malayo nga lugar. Samantala, ang imo ka-istorya dahil sa imo sininga atubang mismo ang hindi umasa, hindi sininga masapak kag matalupangod sang mayo. Nag-efekto ni sa aton sininga relationship. Ah, ang kilala ko pa ganito. Sini, siya mo nabalaan ko yung dok mo? So, ano naman na? Siya mga pita na ibi, premium D3. Yan ka na namin, istorya ko. Ay, sa mga gusto gali ha, sa mga tagpalamatin na ton, gusto ka mo yung healthy ng coffee. Especially, gusto nyo nga ang inyo sa nga insulin sensitivity ang mas may improve pagid o kon manami pagid ang inyo sa nga insulin sensitivity, pwede kita makainom sa coffee. Kung hindi ka magugunta sa coffee, pwede ka mo sa nga makatry isang premium D3 coffee mix. Gaman, ang premium D3 coffee mix ang manami sinika sa mga tao bala nga pala computer. Why chimpo halos sa magpasilak sa adlaw, magpabulad sa adlaw para makuha nila ang vitamin D. Pero bastante, mas lang sa sige, inom sang kafe. Ang baglas ang kilala ko, sabi mo, Dok, kung masiling na lang na ton nga, caffeine na lang nagpapanalay tayo sa ugat ko, masiling ko nga doon, amo mo. Ikapila, ginagawa yung mag-inom sang coffee. Pero manami ka ba dita, kahit yung nag-shift naman, ano, yung nag-istorya sa aton, bla, nag-shift sa premium D3 coffee mix. May sunthone, sarin sa panit sa mangustin, may vitamin D3, para nga, mabuligan ang aton sining ginatawag energy nga steady, mapagsik kita, mabuligan nga ang aton sining insulin sensitivity, ara gyapon para makalikaw sa insulin resistance, kag makalikaw sa full-blown type 2 diabetes. Ang maraming pagid sini, although may tamis ka mga madamilan sini, pero halina sa stevia, ang pagpatamis nga gingamit sini. Storya ay blas, kung ano naman ako. ang problema bala, sige na tawag, sobrang paggamit sa cellphone. Siya, nakilala ko. Daw yun ang review sa kung tanawang sa sawa yung cellphone nyo. Abong malanggil ito. Kutso-kutso, dala pang api ah. Kami nakapunto lang din nun. Nag-afekto sa relasyon. Kung hindi na gusto nga ito, sarili nga paggamit, magluwas ni sa hindi gusto nga gingamitan. Kasi kung may ibang itong dulod diversyon, adlock makita sa cellphone, sobra-sobra pagin yung oras ni sa paggamit sang cellphone. And even, affectado gitsini ang ginatawag mga kabataan kag mga pamatanon. Hindi na halos makihalobilo sini, more na sa social media, more na sa internet, more na sa computer, why na sa physical sini halos ka mga aktibidades, pero may ibang sini kung may araman, kulang gihapon, ano, sa aton sa mga tagpanamati, salig na lang tanandira sa ginatawag computer, mga research sini, or even gani sini sa mga buluhaton, ano, sa aton sa mga tagpanamati, subong i-copy, kag-i-paste mo na lang, hindi mo na kinanglang gani isulat, samantalang basis sini sa mga pagtuon, ang pagsulat gali, no, sa mga subject, sa mga tupiko, sa mga research, sa mga tulunaan sa eskulahan, nagabuli gali patalong pagid sa aton sa mga utok, kontra sa i-copy kag i-paste mo lang, no, sa aton sini mga tagpanamati. Nag-affecto gid ang sobra man ng oras sini sa computer, especially sa aton sini kabataan kag sa aton sini nga mga pamatanon nga hindi na paborable gid sa lawas ang sobra-sobra nga pagbabad diri. May nag-message sa aton, ano, ako dok nagpasalamat gid ako kay Ultimate Trio user gid ako kay WFA.

0: switch ako, computer per me ang akon ginatubang. WFH, muning kuan guro, work from home guro, computer ang ginatubang. Sama-sami, gatik sa Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Makapaumpaw gid dok sa kakapoy kag kaburingot ta kun dugay atubang sa computer. Yes, damo na sa nakatilaw sina, damo nakapamatuod sini nga nabuligan na no, especially dugay ba lang nga pagatubang sa computer sini makapastress mo. Kapin pagid kun party sa imo sini nga obrahon kaysa yung mga naga work from home, kapin pagid ning mga naga assist bala sa iban sini nga mga nationality o kun sa iban sini nga pungsod bala na nanungod sa kun ano man nga cater nila dira nga kung kaysa ka complicated dugi na puga man ang utok sini. So kinanglan nato sila sa suporta sang dugang sini nga nutrient para nga mabuligan ang aton sini nga lawas bisan pa nga aton sini nga utok sa pagtrabaho sang maayo, mabuligan kita nga bisan paano magsangkad ang aton sini nga pag huna-huna pag incendi maglaba ang aton sini nga pasensya. Makabulig yan, no? Nutritional support ang aton sa ring Ultimate Trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Now, karon, paano naton ma-reduce karon na excessive screen time? Paano naton karon mabuligan hindi kita matamaan sining mga negatibong efekto sa sige na ito natubang sini sa computer? Number one, dapat mayara kita sa specific screen-free times. Kung may oras kita sini sa pagtanaw sa aton sining computer, sa aton sining Facebook, sa aton sining Twitter, o kung sa X, o kung TikTok, o kung ano man yung account dira sa social media, dapat may oras makita sini sa pag-untat o kung may naka-pertinisir lang kita nga oras para diri kag oras man sa iba naton sini nga activities. Halimbawa, tanaw naton. Okay man magtanaw kita, kag okay gid nga nag-monitor kita sa aton sini nga mga accounts para ano karon nga may account ta kundi mo na ma-monitor dira kag kun anong gina-post mo dira makita o man ang mga reactions sa dira. Problem sang nabasaan ko sa social media nga ay permi ka lang imo yan nag-post ang nabantayan gali ang post. Si tanong labot mo account ko man niya. Gusto ano? Pero may nakapunto sina ako na wala nagpa-stress sa imo, bilag out ka na nga na. Kaya magpa hunay-hunay ano? Diba, sa oras sinisang pagkaon, sa oras sinisang pag-istorya, o kung may mga meeting dira, sa oras ang pagtuon, may oras ka man sa pag-exercise, o kung antes sinisang magtulog, dapat wising gadget, dapat wising sa computer, wising laptop, wising desktop. Kaya nga man, may oras kaya para dire, kaya may oras ka man para sa imo sinisang computer, dapat may specific screen-free time kagid. Yeah, number two, i-turn off mo ang mga unnecessary notifications. Mga hindi pala kinanglan man yung mga notification kung kaysa ang ibang sanin makapastress pag ganyan sa imo, no? Hindi makapayo. Abi, i-try inang i-kwan? I-kwan lang anay? I-turn off anay? Parang maka-reduce ang ginatawag temptation, eh. Kaya mas sami bilang pag-check mo sa imo sanin nga cellphone. Kaya mas manami kung nagatuon ka sa mga estudyante, dira, as much as possible, hindi magsigib lang uyat sa cellphone. Kung tuon-tuon, kung basa, basa dira. Kag makakwagi na, paborable kid sa lawas iya. Kag sa aton sila nga utok, kung nagabasa kita sa physical nga balasahon, mga notes, mga libro, kaysa sa nagasigi kita basa, nakadepende kita sila sa computer, sa laptop, o kung sa aton sila nga cellphone. Kag pinakamanami sini, may aragi kita sa regular nga break. Abitribe lang nato ni-apply ining 20-20-20 rule nga gina hambal gina recommend sini sa mga eksperto pag-abot sa aton sini nga mata, i-reduce na aton ang aton sini nga screen time para nga hindi man matamaan gid ang aton sini nga mata. Like for example, kada 20 minutos mag-untat kita kung hindi malikawan niya magbabad o kung dugay ang aton time sa computer, especially kung parte ni sa aton sini nga obra. Kada 20 minutos untat kita, and then tanaw kita mga 20 piece ang kalayoon, mga 20 feet ang kalayoon, and then tulog kita dito, sabayan nyo sang gamay sa nga pagkisap-kisap para ma-moisturize ang inyo sa nga mata. Kagtulog kita dito mga hasta 20 segundos. Kaya manamigid ko, nalibawa, ginahimo na ito ng 20-20 rule. tindog man kita no sa aton siling pulungkuan pagkatapos kung maghiwod-hiwod anay kita mag-stretching kita dako gid ang benepisyo sa aton siling lawas lakip na sa aton siling blood circulation simple man lang ni nga pamaagi o kung nga teknik pero tuman ka dako ang iyasa ni benepisyo sa aton siling ikaayong lawas ukon sa aton sini particularmente sa aton sini nga mata especially kun malapit ka bala sa imo sini nga computer tuman ina kakapoy sa imo sini nga mata kun malapit ang imo sini nga monitor sa imo sini nga mata especially sa mga nagagamit sa cellphone kung kaysa daw iduot na halos sila sini nga mata ang manami nga imo na aton sini no, kung nagagadget kita kung nagacomputer kita at isa kabutkon na aton ang distansya sa aton sini nga gadget ukon aton sini computer sa aton sini nga mata para hindi tanto sini makapuyan ang aton sini nga kalimutaw o kon ang aton sini nga mata. Bisan paano man lang ginagmay sini nga mahimo naton sa aton sini nga lawas pero may benepisyo nga dako kung sige-sige nga ginahimo naton sa aton sini nga kalawasan. So pila lang ini sa aton sini nga tip sa inyo ha, sa aton sini mga tagparamati para nga hindi kita matam-an sini ha, sa pag sobra o kung sobra-sobrang oras sa pagtutok sa aton sini nga computer o kung sa aton sini nga gadget. Tigang pag-inom sini sa Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kay Sunthon Vitamin C makabulig sa mga tao nga sobra-sobra ang oras nila sa pag-atubang sini sa computer. Of course, pinakamanami gay adapt gid nato kun bayluhon gid nato ng aton sini nga pamaagi. Kapin ba kun hindi man lang kinahanglanon nga sige ta atubang sa computer dira, hindi man lang makwartahan na bal sa gilala ko. Kun di kwarta ba na sa doktor kung magsige-sige kamo dira kay nagakontribute ni sa nagkarinlain sini nga balatian. Samtang kun nagiinom kamo sini sa Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Sunthon Vitamin C, makabulig ini no sa aton sini mga tagparamati sa patag iyasang nutrisyon. Like for example, gina-recommend galing nga magkaon kita sinisang balunggay. Kapin pa ko na, limba, kulang kita sinisang sustansya. Ang ibang sininga na banga sa computer, wala na tiyempo sinin mag-preparar sila sinin mag-inaluto. Wala na tiyempo, o kung sila sinin nalulutoon. Wala na tiyempo ganing ibang sinin mag-pamakal-utan. Wala na tiyempo ganing nga mag-prepare sinisang mga utanon. Samantalang kung may balunggay akong tani, mahatagang kasandugang sininga nutrient support. Sa pangkabilugan ni mo sininga ikaing lawas, minerals, mga vitamina dira, mga plant compounds dira, kinanglanon gid naton, nga nagakontribuyer ini sa balanse sininga nutrisyon para sa mga estudyante, para sa mga office workers, mga estudyante nagatuban sa computer, gagamit sa computer, office workers nagatuban sa computer, kag iban pa gid sini mga trabaho nga nagarequire sang masami nga pagatuban sini sa computer kag kinanglan gid sa ila sininga trabaho tungod nga isa ini sang pamaagi kon medium para sila sininga komunikasyon. Isa makabulig dira no ang pagkaon permisang balunggay. Kag binya kung nano, ang pagkaon mangali sang ahos. Pero ang pagkaon sang ahos as much as possible nami gali ko ng ahos ginapa-pa naton anay ha para nga ma-activate ang iya sininga mga sulfur compound dira kag mabenepisyuhan ang aton sininga ika ayong lawas kay kun kulang ka sa hulag more ka sa pagatubang sa computer nag-increase man ang inflammation dira sa aton sininga lawas kay kulang ka sa exercise kulang ka sa physical activity ang pagkaon sa isang ahos gali nagabulig yun no para nga mahatagan magkita sa ginatawag dugang sininga benepisyo sa aton sininga lawas lakip na ang antioxidant nga nagakontrani sa mga inflammation nga katabo sa aton sininga lawas dira tungo sa sobra-sobra na to sininga pagpungko kag kulang kita sari sa ginatawag physical nga activity ti ang garlic ang malunggay isa na sa mayor nga sangkap sa aton sininga Sunthon Gold Herbal tea. So pinakamanami gid mag-inom kita sini adlaw-adlaw kag i-adapt naton ang husto ng mga pamaagi sini sa pag-atubang o kung paggamit sa computer. Ang computer, ang technology dapat bintaha para sa aton kita ang maggamit sini. Hindi nga kita ang ginakontrol sa teknolohiya o kung sa aton sini computer o kung sa aton sini nga gadget. Kag ang vitamin D3, ano lang papel sini vitamin D3 para sa mga tao nga masami nag-atubang sa computer. Isa dira kulangan o kung makulangan ka mo sa pagpasilak sa adlaw. Kati most of the time, dira ka mo sa tuba sa inyo sa nga gadget, sa inyo sa nga computer, makabulig ang pag-inom sa vitamin D3, kati hindi ka mo makapasilak sa adlaw. Hindi ka mo makaharvest siri sa vitamin D. Halin sa ni sa silak sa adlaw. Nga libre malang kontani, ano? Nga ginaproseso sa lawas sina. Kung maigo kita siri sa silak sa adlaw, ari na sa atong siri nga premium D3 capsule, kapin pa, ti afektado ang atong siri nga tulaan, afektado ang atong siri nga muscles, afektado ang atong siri nga kaugatan. Kung maunay kita sa sige pungko ang atuban sa atong siri nga computer, makabulig diri ang premium D3 soft gel capsule na ton. Pero, ang vitamin D3, hindi niya basta maproseso sa atong siri nga lawas, kung waay sa isang partner nga good fat. That's why, ang atong siri nga premium D3 soft gel capsule ay nakapinasahi siri kaya ginuupda niya sa good fat, hindi lang isa, kundi duha sini kadikalidad nga good fat halin sa moringa oil kag VCO para maabsorb gid sang maayos nga aton lawas sini ang vitamin D3, lakip na ang iban pagid sini nga mga bitamina nga fat soluble kasubong sang vitamin A, vitamin E and vitamin K nga waay sing mauyang pagsulod sa aton sini nga lawas kun mayara kita sang premium D3 because of pag-alalay sini sang VCO and moringa oil. Kagabi nyo kung nano, kinanglan man sang tuman sa mga tao sining nag-aatuban permo sa computer o kung hindi man sa mga tao, mga pamatanon, dira, nakadamo sa ilang sining time sa gadget nga hindi man gani na kung kaisa kinanglanon gid, pero kulang ang time sini sa physical activity. Kulang ang time sa pagkaon sinisang masustansya nga mga pagkaon. Kagari pagid, kalabanan o kung ibang sinang nag-aatuban sa computer, gatubang sini sa gadget, kung may maginatan, Audra, ang nanamian pa sinikima-kimaon ang di healthy nga mga kalanon, mga chips dira, mga matamis dira, may pangtulak pa dira ang mga makalamay, may iced tea, may soda, kagiban pagid, ano, kaya nagadugang pagid sa negatibong efekto sa atod sa nga ikaayong lawas. Sabi nyo kung ano, kinanglan nyo ang vitamin C. Pag-abot sa nutrisyon, tuman ka-importante ining vitamin C, tungod na kinanglan nun ini para mag-producer sang dugang collagen ang aton sa nga lawas. Dugang pagpaayo sa aton sa nga lawas. Kung masamaran kita, mabuligan nyo, madasig, ma-repair ino sa aton sa nga lawas. Kung may iron kita yung pasulod sa lawas, kinanglan man ang vitamin C para nga ma-absorb na ito. Pagkabakod sa aton sa nga immune system, kinanglan man ang vitamin C para mahimo ini sa aton sa nga lawas. Kaya importante niya sa aton sa mga tagparamati ang vitamin C para nga mapabilin sa ni ang mabakod na aton sa nga tissue sa lawas, including ang structures ni sa aton sa nga mata. Nga amugin na ang ma-expose una-una kung nagatubang kita permi sa computer. Kag nagakontribuyo man ni sa pangkabilugan na ton nga ikaayong lawas. That's why gina-recommend gid na to na sa aton sa mga tagparamati, halos tanan subong may gadget, halos tanan subong may computer. Kag, though hindi matanan, pero ayan madamo sini ang mapasobra sa oras sini sa pagatubang sa inyo sa inyong computer, ano? Makulangan ka mo sini sa pagkaon sa healthy nga mga pagkaon. Makulangan ka mo sa exposure sini sa silak sang adlaw. Makulangan ka mo sini sa pag-exercise. Makabulig pag-abot niya sa nutrisyon bilang suporta ang pagtumar sini sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang ha ang pag-inom ninyo sini. Kaya kasubong pala sa aton sa inyong texter kay na work from home, nag-aubra siya sa yasaling balay computer para may yasaling atubang, nakabulig itsin ako ang pagtumar niya sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C, pati buringot pagkaburingot siya sa nga paminsaron, makapaumpaw sa kakapoy niya sa nga napatsagan sa sige atubang siya sa nga computer. So luton ko bisit twice daily lang ha. Tumar ka mo sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C, hindi lamang ha, sa mga nagasulobrang oras sa computer dira, kundi para sa mga tao nga gusto nyo mabuligan nga madugangan ang mga kakulangan sa adlaw-adlaw ninyo sini nga kinahanglanon sa nutrisyon, pero hindi makuha sini tungod na kulang sa pagkaon sa prutas, kulang sa pagkaon sini sang mga utanon. Kamo mabuligan sini sa adlaw-adlaw nga pagtumar nga mapun-an ini mga ginagmay nga kakulangan, pero mahimo gali magresulta sa malala sini nga mga balatian pag-abot sini sang panahon nga mahimo malagalin na itong malikawan kung isa sa mahimo na iton, adlaw-adlaw nga magtumar kita sa ni sa nga tolod Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: The secret of health.
0: Sa nga pa yung mangkot, kundi ko nung inimabakal nga mga suplemento, no? Actually, sa mga butika, sa mga parmasya, dira sa inyo, sa nga mga lugar, available kita ni mga product nga na-mention naton dere. Pero sa dugang pag-insiri nga mga lista sa mga butika, ang mga parmasya nga inyo sini mabaklan. Tiyo ibang bagay ng mga concern nyo sini sa ikaing lawa sa mga nag-text sa aton dere mga palamakotano ninyo. Ato nila bagay nga panumbalik pagkatapos gidlaman sa pila naton sini ka mga pahibalaw.
1: Bawat huluto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, mineral, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at efektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Nets, ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Across the

0: eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Ilis ang habon ng makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi habdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami kami ng Center Plus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo. Dalpa ang nakakainis na kuto. Center Plus Herbal Oil.

0: Pabalik ka na sa aton sa pagpangalaga, diri sa aton programa.
1: The Secret Hotel.
0: Sa mga nagapangita, no, sa nagapamangkot sa aton, kundiin ko na sarang mabakal pag yun yung mga butika, ining mga na-mention aton sa mga produkto, mga products rin ni Yes to Health. Kung narin mo, kadto ka mo dala sa inyo sa mga butika, mga parmasya, sa inyo sa mga kabaranggayan, sa inyo sa mga kabanwahanan, available gyud ni ng mga produkto. Pero kung narin mo, makalagaw-lagaw, makamusini sa mga langko ng mga butika, pwede makamusini makabakal. Like for example, makakadto ka mo sa Mercury Drugstore. Dira, available ini mga product na mention nato na, no? Dira sa Rose Pharmacy. Dira, sa mga kung lapit ka mo dira sa Rose Pharmacy o kung malapit maka mo sa The Generics Pharmacy o kung TGP. Sa mga nag-masuki mo dira sa South Star Drugstore, available mo dira ang mga product na mention nato na dira. All Green Pharmacy o kung sa generika gani, sarang niyong nabakal. Ini mga produkto nga na-mention na Tondri, Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthon Vitamin C, Visionex Plus of Gel Capsule, Sunthon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ara magani ang Turbo Dietary Food Supplement. Isa nagpamangkot gali, no? Turbo Dietary Food Supplement. Mabakal ang bala ko na online? Yes, available gito ni online. Pwede ka mo mga kadosin sa ilang official store. Kung may TikTok and Shopee account ka mo, itype mo dira sa inyo sa inyong search box ang Yes to Health Inc. 2011, amo ng ilang official store, kag dira kamo sini maka-order sang tanan yung mga products ni Yes to Health. Lakip na ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nga makabuli gani, no? Sa mga nagahina ng ila sa ning performance pala. Ami naglaglahog gani sa aton mga badok sa ito, mabitas. Sa mabitas? Mabita silang sinila sa kapag-sex ang pamatsyag. Tungon niya naka-turbo de tari food silbing kita sa primero. Daw maluya ko ng pamatsyagan sa negate. Ang isa sang question dira, no? Kung nagaluya pamatsyagan, tabla? Ang isa sina is, kulang kita kung mahina nga ton sa nga blood circulation. Pero damo na nakatilaw sa nga turbo food supplement nga, hindi lamang sa sexual activity gani, kundi pampanami sinisang pamatsyag, pakondisyon sinisang pamatsyagan. Pa-energetic. That's why mo ganin ang gina-recommend na ton kasi sa mga nagahina ng performance, ang ibang sana, nagapalang luya, waising puwersa, waising gana. Kagakulang bala ang excitement. Amo na ginahimo, yan o, sang turbo dietary food supplement for men. Kati ang kombinasyon sang maca, kaglavo, huasca, lagabuli gini amat-amat pataas ang libido. Para nga yung sex drive bala, o kung ang gana, nag-amat-amat balik. Nagabuli gini pa namin sa blood circulation. And even sa aton, sining paminsaro, nagabuli gini para sa mga mental stress bala na ton dira. Nagahatag sa aton sa physical na hakapoy nga naghalin ini sa aton sining panghuna-huna nga kadamo bala sa nagagamudra. At ito makabuli gali, no? Kombinasyon sang maka kaglavo waskadri. Parang makondisyon man nga ton sining panghuna-una. Therefore, naganami o kung nabuligan niya magnami ang sexual performance sini. Kapin pa kung nariba, ginainom mo ini mga 30 minutos antes sini ang sexual activity. Makabuli gito ni. Kag sa nagapinamangkot gani kung pilakabes ang pagtumar sini, every 3 days, butang balon, sa isa kasimana, bisag kaduha ka lang sinimag, tumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available man din siya online. Hindi lamang sa para pampa pagsik sini, pampanami sang sexual performance, kundi pampapagsik mas sa lawas sini sa pangka bilugan. May kilala, magani kita sini nga siya, ganyan pa inom ko dok sang turbo ang manok ko, parte bunal nyo. Wala kita ga-recommend sina, pangtawo na iya nga ton, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available man nga online, kung magkadto ka mo sini, sa official page sa Yes to Health Inc. 2011. So nagpamangkot dili sa aton, ano ang maayo dok nga inumon niya coffee? Halimbawa, hindi na kuya mag-inom sang hindi ko naman mention ng coffee ang message mo dre, though herbal coffee man ini, batian to man sini kung kaisa sa mga pasayod, pero kung gusto kaya mag-testing, ito ma-recommend ko sa imo, hindi ba lang coffee nga ba ang iban sini nagaka-stress tungod sini kafe. Hindi nagaka-stress ha, tungod sa kahumot o kung sa kanamit sini kafe ha, kung hindi nagaka-stress sila kung maubusan. sa mga butika. Inibra ang Sanson Gold Coffee Mix. Ang Sanson Gold Coffee Mix, ang manami sini, kati may utanon ka na, may prutas ka pa, plus may duha ka pa sini ka anti-aging specific na nga ingredient like collagen and glutathione. Nagabulig pa bakod sa ito sa nga joints, nagabulig para nga hindi manasig ang pagkurinot sini sa guya, kaga, hambal sa kilala ko, kung maka Sanson Gold Coffee Mix Kuya Doc, at adlaw-adlaw ko na niya nagka-kafe, gina-kafe. Feeling young, Kuya. Bisan pa 50 plus na ang yasari nga edad. Dati sa mga gusto, dira, mag-ilis ang inyo sinang coffee, gusto ko mag-try, though nga damo, naman na nakatilaw sila ka naka-uyon, gid, gamit ka mo sinang kong tilawin nyo ang Sanson Plus Coffee Mix. Available nun sa mga butika, kay parmasya, marapit sa inyo sila nga lugar. Muning silingblan na ton nga kon, ang ginainom mo sila is Sanson Plus Coffee Mix, nag-cafe ka na, nagwapo, kag nagtahong kapa, tungod sa glutathione, kag collagen nga, upod sa sinidre. Yes, Doc, ang bata ko nakaagi dengue, 15 ang edad. Doon na dudla gid ako. That's why ginagamitan ko na gid sa Sanson Plus Herbal Oil. Kag nami gid dok kay effective, hindi gid man madapuan sa nisang lamok. Bisan kami sa balay, amon ng amon sini ginapamanyos. Kag pati mga kutoy-kutoy sa lawas o mga kapoy-kapoy sa lawas. Mabuligan man sa Sanson Plus Herbal Oil. Well, salamat no sa inyo sa mga feedback sa aton sa mga tagparamati sa paggamit nyo no sa tanan ng mga produkto sini nga nabenepisyuhan kamo nga himo sini o kuniya sini ni Yes to Health para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Kag tanan din sila aprobado man sa aton sa FDA o kung Food and Drug Administration. Sulitin ko, available din sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sring mga lugar. May pila patanin sila. Kita sila ka mga concerned rin sa inyo sa mga panamang

0: on ko na lang cellphones bata ko para hindi magsige cellphone. Siguro ang pinakamanami ngayon, sina, may ara ka mo sa kondisyon. Nga may ara lang sa hosto sining oras sa paggamit sinisang computer. Nag-a-tribe lang pa inumangin mo sining bata mo, pila edad yun, no? Pero ang Santhol Plus Coffee Mix, pwede ni sa mga kabataan, 5 katuig pataas. May lecithin, may isoflavones, nagabulig pa balance sa hormone, food for the brain man. At the same time, naganami sa kondisyon, panami sa kondisyon sa aton sininga kurason, aton sininga kaugatan, aton sininga blood pressure. May protein, may fiber, para hindi ka mo sinin madali gutumon, hindi ka mo matentar mangima-kima sinisang hindi healthy ng mga kalanoon. Try nyo ang Santhol Plus Coffee Mix. Available sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa mga lugar. Sa mga nagagamit, gali sa nagamit sa Clear Skin Herbal Soap, kag sang Santhol Plus Herbal Soap nga nami igano ha sa ila sining panit, sa ila sining guya, pati body odor, gani kuno nabuligan sa isa di oh. Nag-message sa aton, pati katol-katol niya sa hindi ko lang pagbasaw na. Nabuligan sa Santhol Plus Herbal Soap. Thank you, ganyan sa mga feedback. Nagsabay-baya naman ah, masunod natin sa nag-edisyon para sa dugang naman natin sa nga mga pagtukib. Padayon natin yung pagtukib sa mga iya ginatawag mga sikreto sa ikaayong lawas nga makabulig ano, para sa atin sa disease prevention. Kagpadasig kita sa maumpawan kung kita may ginabatyag na sa atin sa kalawasan. Salamat gid sa inyo sa pag-subaybay sa aton sa pagpangalaga. Kabay mga bisan pa ano, nadugang-dugangan na naman ang aton sa mga ihibalo. Ang pasanyog na naman ang aton sa mga ideya na hanungod sa sa pagtatap sa aton sa mga ikaayong lawas. Pagbulong sa baratian, but most especially kung paano nato na rin mahimo malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagapasalamat sa inyo pag-subaybay nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pasagin na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyong nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes, to help!
3: Go! Mga katropa, exciting people!

0: XFM.
1: FM.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sundown kag-vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani kayo nung kusang order yung ang kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sundown kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Sundown Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Sundown Plus
9: Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Sundown Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-Sister Pain.
12: Muscle fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag-Sister Pain.
10: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
10: Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister Pain.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sundown Gold Coffee Mix.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
3: lalakas,
8: at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Sundown Plus Gold.
15: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
3: Sundown Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sundown Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sundown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sundown Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
12: Mag-Sister Pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-Sister Pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sundown Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangosteen, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sundown Gold Coffee Mix.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Let yourself be swept away sa sinihang nga hapon because we are starting once again our afternoon with great music. The music that you love to hear, but only sometimes. So that is why I'm making a way para nga kamo naman dira ano, ang makabalik sa pagpamati sa mga ambahanon na naka-swept away sa inyong heart. This is your classic rewind. Until 2 o'clock, kaupon si Mommy G. And I'll be accepting ang inyo dira ng mga requests. All foreign love songs ang i-play natin sa karon. So do message me sa ating the Facebook page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Although may gina-expect kita, no, nga bagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa pila ka manginadlaw, i-enjoy na natin nga daan si Geron ang ato niya nga Sunday. With this kind of weather, that's really good para sa pagpamasyar. Paglagaw-lagaw sa ato niya nga mga katropa dira, ang bugoskin nga pamilya. Drive them away sa isa ka lugar nga kung sa diin ma-refresh ang inyo yung mind, ma-refresh ang inyong heart. Kaupod syempre ang atin nga mga musika. There is a classic rewind. This is meant for you to enjoy your Sunday afternoon. I'll be waiting for your request. Again, a message sa atin yung Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. There you can reach out. You can even send ang inyo dira iyang mga greetings or ang inyong mga dedications as to the requested track nga gusto ninyo nga babatian sa sinihang hapon. Let's fill this afternoon with so much love. Basta nakatutok lang kamo sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Classic Rewind.

0: XFM. Mga katupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali is

0: palakas.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
3: Bilis sa mga butika.
4: SFM Exciting!
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bilis sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Na XFM, kid how?
9: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
8: Na XFM, kid?
10: Eh, nanyang music ah.
11: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
8: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
12: Di mo!
11: XFM 103.9.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
10: XFM Exciting!
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang blota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
6: Bibili sa mga butika.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
6: Santon Gold Herbal Tea.
12: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Na-XFM, kid, how?
15: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
14: Na-XFM, kid!
15: Ay, nami ang music, ah!
14: Na-XFM, kid!
15: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, bla, may harap ka sa mga balita, bla, so nami, bigit sa mga DJs na nilakad.
16: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
14: may how, kita, pat.
16: Oo, enjoy lang.
14: Na-XFM, kid, how?
17: Di-o!
16: XFM 103.9.

0: I'd still say yes by Climax. That was released year 1987, so it's considered already a classic. And this song, of course, was recorded again by Climax with the vocals of Joyce Irby. And featuring the vocals, of course, the background vocals of Howard Hewitt. Madamo man sa nag-try, ano, nga mag-cover sa siniyang song. In fact, in 2006, our very own, the Filipino singer Jeneline Mercado covered it sa iyang album nga Letting Go. Can't get much better. Well, if you'd like to say yes sa inyo yung health, kinahanglan gid ninyo nga mag-take sa atin yung Santon Plus or Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, amoy ini ang makapa-stay active sa aton and also makapa-stay consistent. So, dapat tatagan gid sa daily wellness. And a little extra support. May ara ini sa Magustin ang palaya malunggay garlic and spirulina. Santo Plus Gold, pwede man mangin kabahin sa inyong everyday wellness routine. It can support your body's natural immune defenses as well as your heart wellness. Para yang you can still say yes sa inyong pinalangga dera. Especially if mag-propose na ikaw, ano? And natala na ang inyong wedding by December. Dapat kid nga suportahan ang inyong heart wellness. And ang atin nga Santo Plus Gold can also support our digestive system. Healthy digestion and gut wellness can also give you good health, mga katropa. So you can buy ang atin nga Santo Plus Gold sa atin nga Yes to Health Wellness Center. Makalabay ka mo dira karon dugay-dugay sa atin nga Yes to Health Wellness Center sa may Vico Building, Lizarra Street sa Bacolod. May ngalan dira ha, Yes to Health. Gani dira ka mo pundo and magbakal sa nga Santo Plus Gold or any Santo products from Yes to Health Incorporated. Padayon sa gihapon. And ako ang magabalik right after a few messages.
1: XFM
2: Santon Plus Gold.
3: Nga pala si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sister Pain.
8: Ay, ako si Ben, isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung ako mula isang Sister Pain para diro-diritso ang trini.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Kumain ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.
10: Depart

0: FM.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
6: Sigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga buti ka.
7: Nga, XFM, kid, how?
8: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nami ang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs, nalakag.
10: Wala isang konkreto nga sa bat.
11: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X. Simply,
7: may how, kita,
11: pag... enjoy lang.
7: Nga, XFM, kid, how?
12: Dito!
13: XFM 103.9. Let's pause for a while.
14: And when I hold you in my arms, I promise you.
13: And think of that one beautiful memory.
15: I used to think that love was just a fairy tale.
13: Where these moments once lived.
14: Today I

0: Classic Rewind.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: 157 on the clock. And I guess this is the end of the night para sa kay Mommy G on a Sunday. Saturday ang Classic Rewind. And up next going to be your Slow Rock Sunday. The best of Slow Rock in half an hour. And after that, masunod na si Miss Christine Dinglasan para naman sa Avance Negrense. Hang on there, mga katropa. I'll be back again tomorrow, alas 4 sa hapon, tuntubala sa isang gabi para sa atin nga extra drive. Always be careful sa inyo yung pag-biyahe na, no? Ang ibandera still nag-unwind. And sa inyo nga pag-travel back, dili sa Bacolod, kung sa diin man, nga lugar, dili sa Negros Island region, halong long always. Because silingan is a scorpion always somewhere, no? Makakita, agad kita yasang makapa-refresh sang atan yung mind. Gani, one way nga makapa-refresh man sa atan yung feeling kung makagamit kita sa Clear Skin. Kabalubala ka mo nga ang Clear Skin, isa kaya ka herbal soap na makabulig kid para yung ang skin na to, no, will always feel fresh, smooth, and radiant. May ara iniabi sa Gluta Plus Kojic. So that is why, kung magamit ka mo sa Clear Skin, parang kutis artista na rin. Bye everybody, and don't forget ha, tomorrow, date sa Giyapon, kopod si Mommy G. Padayon lang sa pagpumati. Dito sa 103.9 XFM Bacolod.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
2: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sandstone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister the pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: SFM Exciting!
1: Sampon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
11: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyaba na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sandton Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sandton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sandton Gold Herbal Tea.
13: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Ang galang kati-kati.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one
13: sa presyo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold!
3: Mas pinalakas!
1: Pinagaling!
3: Pinahusay!
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
0: XFM Exciting!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitakapis. Nervyoso git ko. Basta ganing kayo nung kusang order yung ang kape, gadu kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
10: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-Sister Pain.
14: Muscle fever.
12: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
14: Mag-Sister Pain.
12: Tanggalang pain.
14: Fast and safe.
12: Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
1: lalakas,
11: at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
16: Kumang garis mo sa sentro.
17: Come sa Bullseye.
18: Department of Agriculture. Kamusta ka?
19: Ayong hapon.
20: 103.9 XFM.
21: XFM. Slow Rock Sunday.

Para naman sa kontra RSSI updates, hindi mapunggan ang Provincial Government of Negros Occidental Task Force kontra RSSI sa kampanya agud maprotektahan ang aton mga mangunguma kag mapunggan ang paglaptas ang RSSI sa probinsya. Nga bisan holiday sa tung Biyernes, nagapadayon ang kampanya sang Task Force kontra RSSI sa pagpatigayon sang biocone spraying sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Pontevedra. Apang sa tung Agosto 20, nagpatigayon man sang biocon spraying sa nagkalain-lain nga lugar sa Banwasang, La Castellana. Kag para sa dugang mga impormasyon kontra RSSI, bisitahi ang official Facebook page sang PGNO Task Force kontra RSSI. Kag bukas ang ilang Facebook Messenger para batunon ang mga report sang RSSI infestation sa mga tubuhan sa probinsya. Kagiyari ang summary sang priority development agenda ni Governor Bong Lacson para sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ini nasandig sa kada letra sang abanse. Amo ini ang A. Agricultural competitiveness, improvement and food security. B. Building of roads, bridges and other vital infrastructure. A. Advancement of economic, trade, investment, and employment opportunities. N. Nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. S. Sustainable environmental management and tourism development. E. Enhancement of access to quality education, cultural, sports, and ICT development. Negrense. The brand of good governance and human development, anchored on the principles of sustainable development and the attainment of the total human potential of all Negrenses.

a zero waste and circular economy for the

Ang Provincial Youth Environment Summit, gintambungan sa mga pamatanon nga environmental advocates halin sa nagkalain-lain nga LGU sa Negros Occidental nga naghatag sang kahigayunan sa mga youth leaders na mas mapalawig ang ila ihibalo parte sa mga isyu sa kalibutan, mapalig-on ang ila commitment sa pagprotektar sang aton palibot kag pagpatuman sang mga programa para sa mas sustainable nga palaabuton. Ang activity ginpangunahan sa Provincial Environment Management Office o kung PEMO, kaupod ang Negrosanon Initiative for Climate and the Environment o kung NICE. Kagsubong padayon kita sa idalom sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development. Yari ang hitabo sa National Energy Efficiency and Conservation Officers National Convention.

health management and sustainable development.

0: represents a safe and supportive environment where former combatants can begin rebuilding their lives, reconnect with their families and communities, and access the assistance and opportunities necessary for their transition. It is also reflects the importance of a whole of community approach where government institutions, security forces, local communities, civil society, and peace advocates work together to ensure that reintegration is not only about returning home, but about restoring dignity, rebuilding trust, developing self-reliance, and creating a sustainable opportunities.
1: Maghahatag kita sa psychosocial intervention, livelihood training, kag ibang pa ng mga aktibidad na makabunit sa ilang pagbango nila kag pagpundar sa mas maayong palaabuton. Kabahin man ini sang aton suporta sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o UCON ITIP na kabahin sang peace building kag reintegration effort sang aton national government. Matangabahan ko ng inyong dedikasyon sa sinong na skills training. Madamagid ka mo na matungan kay inita na mapuslanong gid sa inyo pangabuhi. Gusto ko din pasalamatan ang atong mga beneficiaries na yari diri subong. Salamat sa inyo pagpili sa pagbag-o kabay mabatsagan ninyo diri ang matuod na kahulugan sa kalino. Ang among bulig sa inyo hindi matapos diri kay ang matuod na kadalagan ano ang makabalik kamo sa inyo komunidad kag makapangabuhi sa matawhay, makatrabaho kag makasuporta sa inyo pamilya. Kabalo na ini nga halfway house maging isa ka lugar sa pagbag-o kag paglaon sa isa kamasanag na buhas download sa mga utod nato nga nagakinahanglan sa bulig. Padayon kita nga sa pag-amlig sa kalino kagkauswagan sa aton pinalangga nga probinsya. Kabay padayon kita nga bugayan sa mahal na Diyos sa aton maayo nga mga plano. Abanse Negrense.
2: Aton nga team nga magbulig sa pagpadalagan sa aton programa. Kainchindi sa aton sitwasyon. Kainchindi sa aton mga upod nga aridrisubong nga nagaya. Sa atong programa, kag may ara gidya pag-ulikid ka ng Balatsyagon. Ano na lang si Jade Miraflores, kag ang iyan na team, magpalapakan sa sila. This is a second of the third ang atong ng mga crisis centers na ginapatukod under sa atong na PSWDO. Kag of course, under man sa atong Provincial Administrator's Office. Budigay na ginitanan, importante ka mo sa amon. Ang amon, kada ginagrupo na ginautikid ka ginatatap, no? Gusto namon mabuligan yung halon sa kuntiin ang sitwasyon niya subong hasta kuntiin ang iya ginahandong matuman yun. No? So, ang inyo tanan nga mga handong na mamamon subong talang tanan-tanan nga paagi nga pwede na mamon na bulog si inyo ihatag yun sa provincial government ang tanang-tanang natin ng mga stakeholders dili. So, kabay pa ang atong dili pagsugod magpadulong sa atong nga probinsya nga makaagunod sa paghibait nga matutuod. Abanse Negrense.
3: Una sa

0: tukoy doon sa halfway house, no? Way back in 2014 or 2015, nagkadto kami sa Negros Oriental to have a benchmarking kung ano, paano i-manage ang isa ka halfway house, kag kung ano ang ginatawag na halfway house. And until now, probably wala pa din nila yan developed, no? It hindi siya permanent, no? Dira nagkapakita nga priority gid sa provincial government ang peace and order. Again, kabay pa in halfway house, they stand as a lasting symbol of hope, of second chances, and new beginnings, no?
1: The light of Baguio is more than a program. It is a promise. A promise that Negros Occidental will rise above its challenges, embrace reconciliation, and build a future where peace is permanent and progress is shared. Together, we will keep the promise alive. Mabuhay ang Negros Occidental, mabuhay ang Pilipinas, madamo gyud ang salamat, and may unity continue to light the path toward lasting peace.
2: Kayo ay tutulungan, kayo ay tuturuan, pagpapagaling, matututo ng kasanayan, at maghahanda para makabalik ng buong buo sa ating lipunan. Hindi kayo nag-iisa, ang pamahalaan, andito po sila ngayon, ang ating lokal na pamayanan, ang PNP, ang AFP, at ang buong bansa. Nasa likod ninyo kami. Nandito kami para tulungan kayong makapagsimula muli sa pamamagitan ng ICLIP at Task Force Balikloob. Naway laging puno ng liwanag, pagmamahalan at pag-asa ang tahanan ito. Maligayang pagbabalik, mabuhay ang bawat isa sa inyo, mabuhay ang mapayapang Pilipinas, mabuhay ang Negros Occidental, Abanse Negrense.
3: Sa una ninyo nga nagbalik sa gobyerno, change has already come, no? So subong, because of the program sa atong gobyerno, kabay pa nga magsigi-sigi, the reintegration, of course, kaga tanan nga na programa para sa inyo, no? So this is very a meaningful program, no, para mapadayon ang pag agom naton sang peace and order sa aton nga probinsya.
4: Gikan sa among tagipisoon, ma'am and sir, madamo gid nga salamat sa pagsalig kapag baton kag sa akong nga suporta. Mabuhay ang NERPA, mabuhay ang pagbago, mabuhay ang malinong nga giusa nga Negros Island, Abanse Negrense.

0: Congratulations sa tanan ng mga onboarding trainees ang Dual Tech. Kag before magtakop ang Advanced Integrancy Program, yari ang malipot nga Sunday Devotion.
1: Psalms 27 verse 14. Magsalig ka mo sa Ginoo. Magpakalig-on ka mo kag hindi madulaan sang paglaom. Magsalig lang ka mo

0: Amoy ato ang Sunday Devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kaginaag na gid kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos ng aton programa, madamo nga salamat sa tagpalamati sa radyo kag mga Facebook viewers ang Avance Integrancy Program. Shout out kay Fred Ashley Dongges, kag happy birthday kay Armin Antipatia. Madamo man nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplasca, kag sa Creative Coverage and Documentation Team sa Provincial Information Division under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos para sa Avance Integrancy Program. Kag thank you so much, Attorney Ray Frando P. Diaz, our Provincial Administrator, kag kay Ms. Charina Magallanes Tan, PIO Head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates sa development agenda ni Governor Bong Lacson para sa probinsya sa Negros Occidental. Kag madamo nga salamat sa paghatag sa inyo oras sa pagpamati kag paglantaw sa live via XFM Facebook page. Kita na kita liwat sa sunod nga Domingo para sa madamo pa nga mga updates halin sa provincial capital. Kag para sa Avance Integrancy Program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Integrancy!
1: XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
5: Oh yeah,
4: that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga maghahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nakpo, katropa mo! Education and Information

sa tinanggal ka pamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nagkatanaw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kagamuman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sungalan-sungamon na Provincial Director Police Colonel Dennis Winceslao. Kaga, siyempre sa amon matahong nga Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Pagsaan mo man nga Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kag siyempre sa amon man mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Binuman Jr. Kagamo man sa amon nga snappy, mabuot kag maalam nga Chief sa Police Community sa PIO, Public Information Office, Police Major Judicis Catalogo.

Mayong hapon mga katropa, no? Kagsatanan niyo magapamati, no? Kung kandiin man malabot ang inyang ato niya programa, subong adlaw, no? Agosto 23, 2026. Kag-welcome naman sa isa kadisyon sa ato na programa, nukpo katropa mo, kung sadiin. Kita naman magahatag sang impormasyon, inspirasyon, kag-servisyo, halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag siyempre ang inyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala, mangin kaupod ninyo sa 30 minutos nga programa. Yes, subong nga po, pag-istorya nato, no, ang isa ka makahulugan nga aktibidad, no, ginpatigayon sang Negros Occidental Police Provincial Office, ang ato niya, no, Poran for Safe NIR Dial 911 in relation ni sang pagselebrar sang 52nd founding anniversary sang Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, no, ini nga aktibidad, no, ginpatigayon kagapon, no, Agosto 22 sa 2026, no, nag-start kita dira sa Nokpo Parade Ground, no. Ini nga activity syempre ginupdan sang aton nga Deputy Regional Director for Operations sang Negros Island Region, no, nga si Police Colonel Lito E. Patay, no. Siya ang nagtalo sa aton nga Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, no. Kaga syempre sa sini nga activity, no, ginpangunahan gini mismo, no, sa aton nga provincial director Police Colonel Dennis Wenceslao, no. Kaga syempre kaupod sang iya matahom nga tiayo, no, ginsuportahan gid ang aton nga provincial director, no, kaupod man ang iya kabataan, no, nagdalagan upod sa aton. Kaga syempre hindi man magapabili ng aton nga matahom nga deputy provincial director for administration Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Si Mamalong nagupod man sa aton nga dalagan, kaupod man syempre ang iyang loving kag supportive husband, no, Police Lieutenant Colonel J Malong, no, kag sang ila kabataan, kag syempre, no, sa madamo pang commissioned officers, no, ng aton nga provincial staff, kaga special staff sa aton nga Nokpo, no, kaga syempre ang aton nga non-commissioned officers, kaga in UPs, no, wala labot sina ang aton nga mga city kag municipal police stations, no, nagupod man sila dira sa aton, kaga syempre, no, ang aton mga katropa nga mahilig magdalagan, bata, tigulang may nag-join dira, kaga syempre may ara pagid iban pagid nga mga sector, no, sang aton nga community ang nag-join sa aton, makita naton nga kadamu-damu gid sang nag-join sa sini nga activity sang Negros Occidental, no, kag syempre, no, ini nga programa, no, naging successful tungod sa presensya, no, sang aton nga mga stakeholders, kag syempre sang managupod sa aton na dalagan sang kagapo, no, in behalf sang Negros Occidental Police Provincial Office, kami, no, nagapasalamat gid sa tanan-tanan nga nag-join sa amon, kag sa tanan nga dalagan, sa tanan nga stakeholders nga naging parte sang Nokporan for Safe NIR Dial 911, no, ini nga activity hindi lamang ordinaryo nga pagdalagan, ini isa ka aktibidad, no, nga nagapakita, no, sang importansya sang physical fitness, wellness, camaraderie, kaga syempre healthy lifestyle, kaga labi sa tanan, no, ginapromote namo, no, ang programa sang aton nga Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, ang Safe NIR Dial 911, a service that aims to ensure that it can be seen, appreciated, and felt while delivering an extraordinary police service with compassion, respect, and dedication. Amo ni ang mga katropa, hindi gid kamo malipat permi, no, in case of emergency, just dial 911. Yes, mga katropa, no, ang Negros Occidental Police Provincial Office, no, nag-imbitar naman sa inyo tanan mga mag-upod sa amon si isa naman ka makahulugan nga kag malipayon nga pagsaulog sang amon na 52nd founding anniversary nga may tema 52 years of service and honor
Nokpo strong, trusted, and true. Sa Agosto 26, 27, kag, sa Agosto 25, 26, kag 27, no? Halin alas 2 ang hapon, tub-tub, alas 7 ang gabi, bukas ang aton nga celebration para sa publiko, no? Pwede ka mo dira makasulod sa amon camp, no? Dira sa Camp Alfredo Montelibano, Barangay Estefania, Bacolod City, no? Kay ara dira ang aton nga mga nagkalain-lain nga city kag municipality may mga kiosk na da sila nga ginplastar sa sulod. Pwede ka mo dira makalagaw-lagaw no kag makapamakal sang gusto ninyo baklon sa mga produkto nga ginapabugal sang nagkalain-lain nga banwa kag syudad nga sakop sang Negros Occidental. Iniisay ni ka oportunidad no para sa aton nga mag-upod, magkilalahay, magkalipay kag mas mapabaskog ang relasyon na sa tunga sa kapulisan kag komunidad no. Sa liwat open kami to public, sarang kamo makalibot-libot, makapili sang inyo gusto baklon kag base pa lang mayara kamo gina target dira nga ano no nga city or municipality nga may product to nga gusto nyo, pwede gi ka mo kasulod. Ma-start lang gid ang aton nga open sa aton mga katropa dira 2 p.m. hasta 7 p.m. Pwede ka mo kasulod, pwede ka mo kalagaw-lagaw, pili sang inyo balaklon sa mga kiosk nga gin patindog sang aton nga mga LGU dira sa sulod no sa hambagay nato bala suportahan ang lokal no kag syempre do parios lang na nga naglagaw kamo sa bilog nga Negros kay makita nyo dira ang mga ginapabuka pabugal nila nga mga produkto no hindi kamo magkahuya pwede gid kamo kasulod pwede kamo kalagaw-lagaw within dira lang sa kiosk nga gintindog sa sakop sa Negros Occidental camp no. Hindi nga celebration hindi lamang para sa kapulisan no kundi para ang gini sa aton na tanan katropa. Paagi sa sini nga aktibidad ginapalapad nato ng aton nga pagbinuligay kapag ang opsi isa kag isa kag ginapakita nga ang pangserbisyo sa publiko mas mangin epektibo ka kun ang kapulisan kag ang komunidad nagabuligay kag nagasuportahan ay. Nasa sulod sang 52 katuig ang Nokpo padayon nga magaserbisyo, magaprotektar, kaga nagapaninguha nga mapadayon ang kalinong kagkatawhay sa aton na probinsya. Ang sining anibersaryo isa man kapag pasalamat no sa aton nga mga nagasuporta no sa aton mga stakeholders kaga sa tanan nga nagasalig sa aton na mga kapulisan no gani mga Negrosanon, pamilya, abyan kag mga bisita. Imbitaron ka mo namon. Dala ang inyo pamilya, kag inyo mga abyan, magupod sa amon, espesyal nga okasyon. Haliwat, August 25, 26, kag 27, 2 p.m. to 7 p.m. Ang Negros Occidental Provincial Office na ara na nahamtang dano sa Camp Alfredo M. Montelibano, Barangay Estefania, Bacolod City. No? Magupod, magkalipay, kag magsuporta ang sa aton nga mga lokal nga produkto kaga magsilibrar ka upod sa kapulisan sang Negros Occidental.

Yes, Ma'am Jelwin, mayong hapon man sa imo, no? Gapamatig si Ma'am Permi, no, sa ato. No, wala gisay absent every Sunday, no? Sa barangay Takuling, no? Mama yung hapon gid sa imo ko nami gani August 31 kinas. Yes, oo. Kabay pa ma'am no nga hindi mo kami pag ano no, pag boy ano kay kada Sunday makita tay ka permi nga nagatan-aw sa amon nga live. Kaga syempre nakita ko ang imo mga comments. Thank you gid sa pagsuporta sa amon. Kaga syempre sa XFM Bacolod. Yes, kay subo naman ato naman istoryahan no, ang isa naman kay importante naman nga topic ko no, subong uso naman ni ang kinawatay, hindi ko kabalukon nga ano, basi siguro kay August naman at te chimpo naman sang tega piligado no, damo naman kita na baton sang complaint no, damo ginakawat nga motor, iban bisan mga manok ginapangawat no, gali kay syempre ang mga manok no, dako man na ang kwarta sina no. Kaya tungod sina no mga katropa no tagaan ta naman kamo sang mga safety tips naman no, paano mangina malikawan ini nga mga kaso, ini nga mga hitabo. Kaga syempre maprotektaran especially ning aton nga mga negosyante no, nga ang ilang ginakwaan sang kwarta is amo lang gina ang ilang negosyo. Pamati kamo kay ako may ihatag sa inyo nga mga safety tips. No, mga katropa, no, ang pagpangawat kag pagpanulis mahimo matabo bisan diin bisan kay sino kag wala niya sang chimpo no nga gina hatag no, pero madamo sini ang mahimo naton para milikawan no, kon kita lang gin mangin alerto kita, mangin responsable kita kag syempre mahimo kita sa nagakaigo nga mga safety precautions no, maprotektahan ang aton mga propiedad no, gani ano updan ninyo ako no, kaya syempre no, ini ang igahatag ko sa inyo, makabulig ini sa inyo, kaya ang pagpangawat siya hindi lang kaya madulaan kamo sang gamit no, may ara time nga ang imo kabuhi no, naga ital-ital man tungod sini kay kabalo ko ano ka importante ang gamit sang isa kag isa no, do kung pwede palang gani nga mabato sa nagapanghawat sa inyo, himuon nyo gid para mabawi lang inyo gamit. Amo na ang ihatagan ta kamo sang safety tips para maprotektahan nyo man no, ang inyo kagilingon. Kay always napton pinsaron mas importante ang kagbuhi kaysa sa material nga bagay. Siyempre, ano bala ang ginatawag nga theft, no? Sa aton damang katropa, ang theft nga ginatawag o kon pagpangawat, amo ang pagkuha sang propiedad o kon gamit sang iban nga tawo nga wala sang permiso or wala sang paglisensya, no? Kon may tuyo ang tagiya, no? Nga hindi na inimabawi kag hindi na magamit, no? Amo na saya ang tuyo sang kriminal. Samtang ang rabiri o kon pagpangawat paagi sa pagpamahog, no? Ginapwersa o kon paggamit sang violence, no? Ang kalabanan siniya mga ginagapang hold up na bala, no? Isa man nga kaseryoso ini nga krimen nga magahatag peligro hindi lamang sa propiedad, no? Kundi pati sa kabuhi sang biktima. Gani hindi naton pag-isipon nga gamay lang ang problema, no? Ang pangawat isa kadako ini nga krimen, no, nga makahatag sang peligro sa mga biktima, no? Especially ni sa kong kagabihon ang aton yung mga estudyante, hindi ka mo maglakat-lakat nga ang cellphone ninyo, ara sa kamot nyo, nagagamit ka mo sa cellphone, mas maayong kung galakat ka mo ang inyo mga valuables nga mga gamit, itaguon nyo gid sa inyo mga bag. No, hindi lang ang mga cellphones ang inyo nga mga kahita, no? Kaya iniyang aton nga mga kauturan yung mga criminal instinct ni nagabantay na sa inyo sa dala, no? Kisa ginabantayan gina ang inyo giho kung diin kamugaagi kadapuli ninyo kay dira na sila matira man, no? Amo na nga always gid dapat may precautionary measures kita, no, sa atong pagpauli. Hindi ka magagi sa isa lang kaalagyan, kung pwede pa lang may lain naman nga way ka mo sa pagpuli ninyo, himuan ninyo, no, para man na sa inyo siguridad.
Yung sa paano bala naton malikawan na ginatawag naton nga theft, no? Mga katropa, no? Always naton pinsaron na prevention is always better than cure, no? Una, mangin alerto kita sa aton na palibot. Kunyara kita sa merkado, terminal, mall, o kung iban pa nga damo sang tao nga lugar. Likawan ang pagdala sang dako nga kantidad, no? Sang kwarta o kung pagpakita sa mga malahalon nga gamit, no? Sa aton mga katropa, dira, kung mamerkado ka mo, mamakal ka mo, kung pwede pa lang hindi na ka mo magsuksok sa mga alahas ninyo, kag hindi ka mo magdala sang dako nga kwarta, hindi nyo na paghimua. Kaya nga, maka-invite ina, no? Sang trouble, no? Or nag-invite ina sa mga kauturan naton nga may criminal instinct, no? Isa na sa karason nga makawatan ka mo kahit tungod nga ginapakita ninyo ang mga valuables ninyo nga mga gamit. Na kung sa diin na kung kawato nila sa inyo, pwede gid nila makitaan sang dako nga kwarta. Yes, ikaduwa, protektahin ninyo ang inyo nga mga personal belongings, no? Kunyara kamo sa publiko nga lugar, siguraduhon nyo nga ang inyo cellphone, wallet, kagbag, kag-iban pa nga may importante nga gamit yara sa safe nga lugar ka hindi mahapos makuha. Pero mas namigid nga kung maglakat man lang kamo, nga hindi man lang example biya nga mga party, gidya ba lang nga mga to kaanugid nga kinanglan, gid mag-alahas ka, hindi nyo na lang pagsuksuka, no? Kaya kung may atinan ka mga party, okay lang na siya, no? Kasi syempre ang inaya nga mga tao dira nga makasalamuha ninyo is mga ano man na makilala nyo man. But then kung magkadto lang man kamo sa lugar, mga example mga merkado, mga mall, hindi na kamo magsuksok sa mga dalagko katama nga mga kulintas, mga dalagko nga mga singsing, nga mga bracelet nga gold. Na kay para mas malayo kamo sa nga mangin biktima sa ginatawag naton nga theft. Kag siyempre kung mamalaklon man lang kamo sa maya market, dala lang kamo sang kwarta nga kinahanglanon nyo lang, nga sarang nyo lang magasto ko ano ang kinahanglanon ninyo. Hindi kamo magdala sang sobra-sobra, kaya kis ano, huay kamo kabalo nga ang inyo gali nga bag na gisian na nakawat ng inyo kahita, no? Sige lang kamo de istorya sa mga kilala ninyo samtang nagabakal kamo. Pag kuot nyo sang inyo mga bag, wala na ang inyo nga wallet, no? Mas maayo nga magdala ng gid sang kwarta nga kinahanglanon mo lang nga gastuhon sa amo sina nga adlaw. Yes, ikatatlo, hindi pagbilin ang mga valuable items sa sulod sang inyo sa lakyan, no? Labi na ko na makita inihalin sa gwa. Kung nakinanglan gid magbilin sa salakyan, siguraduhon nga nakalak ini ang mga gamit wala sang may makita kung ara sila sa gwa kag liliaw nila sa sulod, no? Kaya miara na gani gakatabo nga mga cases nga ang mga salakyan na ginabuka ang windshield, nabuka ang bintana para makuha ang gamit, no? Amo na ako may mga gamit kamo nga ibilin sa inyo sa lakyan pang taguan ninyo, no? Kag mas maayo nga hindi na lang gid magbilin. Kay biska na bilin ninyo nakalaki na, pwede nang nila na nabukon ang inyo nga bintana o kun ang inyo mga windshield, no? Makawatan man kamo gyapon, no? Mas maayo gid nga unahon nyo gid permi i-secure ang inyo mga valuables nga gamit. Ikaapat, no, para naman ni sa aton mga kauturan dirang ang negosyante, no, siguraduhon nyo gid permi nga yung nagakaigo nga security measures pareho sang CCTV, lalagko nga mga locks, no, sa inyo nga mga blockade dira kung diin ka mo nakagabaligya, no, hag security lightings kag syempre ang regular check up sang inyong mga establishment, no. Kag kung kaya nyo, no, kaya nyo butangin nyo guards, no. Kaya kung hindi nyo man kaya, then i-secure ninyo, bakal kamo sa mga dalagko nga mga locks. Kaya kung may chimpo kamo, no, sa gabi nga hindi pa kamo nakatulog, kung lapit naman ang inyong mga establishment, no, kung di inabotang ang inyong negosyo, ano nyo man, no, i-check on nyo man, no. Kaya labot sina, anytime i-check ninyo

ako kagina, no? Ang inyo kabuhi ang pinagid kauna ninyo nga i-priority, no? Kaya ang materials nga, material nga bagay, pwede lang na naton mabakaliwat ang ato niya kabuhi, kung mapatay kita, hindi na naton mabalik, no? Mas mayo nga protektahan naton ang aton kabuhi kaysa sa mga valuables nga gamit naton nga ginakawat sa mga kauturan man naton nga waay maayo nga himuon sa aton. Kung may armado o kung nagresibo nga kawatan, hindi magpakig-away o kung maghimo sang aksyon nga makapa-init sa iya, no? Magapabili nga kalmado. Kaga kung posible, mangin safe ka, sunda ang instruction sang tao nga nagapangawat sa imo, no? Hindi ka na yan magbato sa iya, hindi ka na magpatiga-tiga, no? Kung may arma siya nga ginauyatan o kung kutsilyo, no? Kaya hambal na naton, masunahon naton ang inyong kabuhi. Kung may hindi pagbaylo ang kabuhi para lamang sa kwarta o kung material nga butang, kung may oportunidad nga makapalagyo, gilayon ka nga magapalagyo, no? Kag syempre kung may malapit dira nga lugar nga safe para sa imo or may mga police station kang maagyan, syempre maghapit ka na sa police station kag i-report, no, ang insidente sa aton kapulisan. Kay basi pa lang, no, sa maagap mga pag-report, no, sa aton nga mga kapulisan dira, gilayon nga maaksyonan, kag basi pa lang madakpan ang kawatan, mabalik ang imo nga mga gamit nga ginkuha niya. No, kag syempre, no, muna nga mayara kita nga programa sa ato na blang safe NIR dial 911, no. Kaya in case nga wala ka sang load, pwede ka japon katawag, no. Always good mga katropa isulod sa pinsar ninyo in case of emergency, dial 911, no. Kay gilayon ng aton mga kapulisan na makaresponde dayon sa inyo kung ara na kamo sa mga emergency situation. Kag syempre, no, tungod sa mahapos ina nga paggamit naton sang 911, no, gina-encourage namo nang aton nga mga katropa dira, no, nga nagapamati subong sa aton kay nagatan-aw man sa aton nga Facebook Live. Hindi nyo gid, no, ginabalik-balik namo, no, kag syempre gusto ni sang aton nga Regional Director, no, Police Brigadier General Cardenio nga i-remind kamo permi, no, nga ang aton nga 911 is for emergency only, may ara japon katawag nga prank-prank. Pwede lang, no, nga hindi kamu magtawag sa 911 kung ma-prank lang man kamu. Kaya ang inyo numbers nga gingamit sa pagtawag sang prank, i-block na siya. Then kung in case of emergency magtawag kamu, hindi na kamu makasulod. Kaya nga, naka-block ng inyo mga numbers, no? Muna gin-encourage na ito na ito mga katuran. Gamitan ninyo ang 911 responsibly, no? Kay para ina sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan sang ang gilayon nga pagbulig halin sa aton kapulisan or sa aton MNDRRMO kung may mga emerhensya nga gakatabo sa ila. Kung natabo ng pagpangawat, hindi mag-panic, no? Una, siguraduho ng imo siguridad kag magpalagyo, gid, no? Kung kaya, kung pwede, no? Makapalagyo, palagyo, hindi na paghingabuta ang gamit nga ginkuha sa imo. Ikaduwa, i-report gilayon sa aton mga kapulisan. Ihatag importante nga impormasyon na pareho sang lugar, oras, ano natabo, description, no, pinagid ka importante na din, no. Once kaning naging biktima ka sa pagpangawat, always ginimo gaan sang pagtamod is ang description gid sang aton.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like good. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santacoli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Towers North Capitol Road na ginhatagan sa syudad sa permit niya makabaligya ang nakabaton sa mga bag-ong G-Carts. Sang Sabado, sila man ang ginhatagan sa oportunidad ni Mayor Greg niya makabaligya sa sulod sa venue sa Bacol Drum Festival 2026. Si Ronella, 37 anyos, nagabaligya sa fruit juice. Pagbulubaligya ang iya palangwian sa iya pamilya sa sulod na sang 50 katuig.
1: Madam, huwag nga salamat, Mayor. Kitungod, hinggaan mo kami sa peribiliyo. First ang G-Cart, hinggaan niya kami sa muna nga na bulig. And then, ang mga privilege, pag mga opportunity, like shampoo, sininga Ram Fest, iniisagin ni ka number one nga example nga dumbaga, si Mayor, wala ka kalipat sa mo nga vendors.
0: Samtang si Winseth Navaja, 27 anyos, 15 na katuig nga nagabaligya, lapit sa Capitol Lagoon ang iya pamilya.
2: Isang time nga giambala nga may nga kwan, tawag sila nga palin, no? Doon na, no? Kami tinagambala kaya si Mayor, gatag sa mga nag-issue sa mga special permit para makabaligya kami, di kagindi kami maka kwan na rin, gigaan na kami. Sorry, sir. Gaan niya kami opportunity para makabaligya sa kilid alam. Hindi kami mapahalin.
0: Sila ang duha sa 15 ka mga vendors nga nagapasalamat sa ginhatag sa ilang oportunidad na makabaligya sa lulusang venue sa Bacol Drum Festival 2026 sa Sabado. Hindi lang ina. Sang Sabado, sila man ang ginpanghatagan ni Mayor Greg sang G-Cards. Ina matapos nga ilan na kumpleto ang mga requirements kag nakatapos pa rin yun sang ilang permit.
3: This is a result of sang atok na mga na-estudyan in the past when it comes to cooperation, coordination, kag sa pag-benarigay. No? If there are some concerns, pabalala kami palyo. Kiti ang atong ginitutuyo is makabuligid, no? Especially sa mga vendors dari sa Capitol, kagiban pa ng mga area sa syudad, basta nasunod lang sa ordinansa.
0: Sa kabilugan, 42 tanan ka mga regulated vendors ang gintugutan sa syudad niya magbaligya sa North Capitol Road. Sa kondisyon niya dapat ila mapabilin niya matawhay kag matinlo ang lugar. Handom sa alkalde nga makabulig pagid ang syudad sa pagtinad sa mga vendors nga sa malawig na panahon, ginabuhi ang ila pamilya paagi sa pagbaligya sa kilid sang dalan. Kagamayad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
4: Ay, doon yagin na. Muna niyo, gusto ko lang yung
5: 6-7. This is the first time that LGU of Bacolod City provided school supplies to all secondary schools in Bacolod City. Since NOHS is in Bacolod City, hindi pwede nga hindi kami mag-reach out sa NOHS. Starting this school year, NOHS is going to be one of the schools in Bacolod na mahatag sa bulig ang syudad, pinagi sa sining mga

0: agreement con MOA para sa merkado ni Angela, firmado na. Mga vendor sa palibot sang BCGC may bag-o kag legal na nga lugar nga pagapwestuhan.
1: Mayor Greg, for a long time, sa pila ka letters, sa pila na magkamalit-malit diri sa NGC, ikaw lang, git, kamo lang git ni Attorney Mark, ang nakipaghihinun-anon git sa amon.
2: We know that you need to make a livelihood. Conceptualize ni namon nga mabutang kami sa space, dako nga walkway, para nga kundamo ang tawo, hindi magginutok. Kag it will be like park-like bala sa inyo. Though park lang ang kalakat-lakat mga tao. Kaya kung tinlo ang atong dalan, damo pagin mga turis, mga tudik.
0: Isa kadako kag positibo nga tikang ang ginhimo sang syudad sang Bacolod matapos formal na gimpirmahan kahapon sang hapon, Agosto 17 ang MOA para sa pagsilo sa mga ambulant vendors halin sa palibot sang Bacolod City Government Center. Ang kasugtanan gintermahan ng Mayor Greg Asataya hag ni President Patricia Ann Picho Nohales sang IJG Realty and Development Corporation. Kaupod man sa makasaysayan na kasugtanan ang mga tiglawas sang lima kasasasyon sa mga manubuligya. Iniya mo ang Bacolod Alliance of Small Entrepreneurs, Bacolod Dry Goods Association, BCGC Unity Vendors, Micro Bacolod Vendors Organization kag ang walo ka mga blind massages. Pagi sa paglunsar sa merkado ni Angela, sailuhon ang mga manubuligya sa isa kaplastado, formal kag luwas sa katalagman niya commercial space. Gusto sa administrasyon ni Mayor Greg Asataya nga imbis nga pahalinon kag madulaan sa palangitaan ang mga vendors, mas maayo nga hatagan sila sa hustong alternatibo agud padayon nga mabuhi ang ilang negosyo.
3: Ang tinutuyo namon nga makabulig improve sang traffic flow. When you say traffic flow, nadamo pagid nga mata ng mga tao makadto diri sa government center, galing ko show kamo para kamundira, no? Hindi gid magpabaya ang syudad sang Bacolod. No? Thank you, good. Sa pag-sining a partnership with the city.
0: Sabat naninis ang syudad sa madugay na nga isyo sang pagbutok sang trapiko, sanitasyon, kag siguridad sa palibot sang BCGC. Labaw sa tanan, pagtuman ini sa orihinal na deed of donation halin sa Angela Estate Incorporated na istrikto nga nagadumili sa anuman na komersyal nga helikoton sa sulod sang 50,000 square meter nga propiedad sang syudad. Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
1: Mayor Greg, for a long time, sa pila ka letters, sa pila na magkabalik-balik diri sa NGC, ikaw lang, git, kamo lang git ni Attorney Mark, ang nakipaghihinun-anon git sa amon.
2: We understand, we know that you need to make a livelihood. With the help of Attorney Mac and of course through Mayor Greg, no, na conceptualize ni namon nga mabutang kami sing gaming-gaming nga space. Even if it's gaming-gaming nga space, dako nga walkway para nga kundamo ang tawo hindi magginutok. Kag it will be like park-like bala sa inyo. Though park lang naglakat-lakat mga tawo. Kaya kung tinlo ang atong dalan, damo pagid mga turis makadudik.
1: Mayor Greg, for a long time, sa pila ka letters, sa pila na magkabalik-balik diri sa NGC, ikaw lang, git, kamo lang git ni Attorney Mark, ang nakipaghihinun-anon git sa amon. Kag nag-plastar sa amon, nabatsaga namon, nga we are part of the city. Mayor Greg, dako-dako git ang amon, pagpasalamat sa imo support, nabatsagan git namon, nga hindi lamang interes ang dagko ng mga negosyante, ang importante subong sa Bacolod, but also the interest man sa amon, nga mga small and micro business owner. So madamo gid nga salamat from the bottom of our hearts, madamo gid kayo nga salamat sa ining nga dako gid nga opportunity nga hatag nyo sa among nga mga small business owner. Thank you gid, salamat.
3: Ang tinutuyo namon nga makabulig improve sang traffic flow. When you say traffic flow, nadamo pagid nga mata ng mga tao makadto diri sa government center, ganegosyo kamo ara kamundara, no, hindi gid magpabaya ang syudad sang Bacolod, no. So again, on behalf of the city, would like to thank everyone. Thank you gid sa pag sining a partnership with the city. Matkaruhon ko whatever nga na desisyon namyo, YTS ang impilit kamo matudukto sa malawid ng pag-inistoryahan na ikada. Pasalamat kami sa inyong mga openness and the willingness to have a permanent site, permanent area na bisag gaulan, gainit, ara kamo gara na magpaligyan. Salamat, may mga kapatid.
4: Sa edad ng 84, simple na lang ang kalipay ni Tatay Jose de la Cruz sang puro kapalaran Barangay Singgang Airport. Sang una, nag-oobra siya sa isa ka radio station bilang telegrapher sang dekada 1960. Subong, ang iya ginakalingawan among pagkumati sang old-time music sa iya radyo kag magpahuway-huway sa ilabalay. Pero, sa iya edad, isa sa iya adlaw-adlaw nga kabalaka among gasto sa bulong.
5: Para sa akong dako kayo ni, kay ang bugas na kakuha ko bugas. Nasun ini naman, mabuhin-buhin na ng akong nga budget sa bulong. Kaya ang bulong ko, kada adlaw, hindi magbihin mo sa 2 gatos. Hindi, makabulig ni dako ni matabang sa ako.
4: Para kay Tatay Jose, dako na nga bulig ang makabaton sa bugas kag cash assistance. Ilabi na nga mayara siya sang adlaw-adlaw nga gasto sa bulong. Pero mas emosyonal para sa iya ang kantidad nga 10,000 nga iya na baton.
5: Pasalamat ko man eh. Salamat ko sa Ginoo, sa kay Mayor Greg, kay sa akon kabuhi. Huwag ako makabaton, kwarta nga kadako, nga 10,000. Pabago lang ako katilaw sa cold cast, nga 10,000.
4: Si Tatay Jose ang isa sa mga 37 ka mga senior citizens nga binibisyaryo sa Lateral Centenary Incentive Program na ginsakdag ni Mayor Greg Gasataya. Para sa iban, numero lang kandidat. Pero kay Tatay Jose, ang GSMI isa kadakong abulig para sa iya bulong, pagkaon, kagiban pa nga kinanglanon. Sa iya edad, kabaluman siya nga importante pagkatipad sang lawas.
5: Hindi ako ya abusado, inom ako tubig, soft drink. Primero, nagsigarilyo man ako, pero ganoon tatag ko kay silingsang doktor, hindi mayang sigarilyo. Dason, huwag ako kakaon sa mga damo o seasoning na klase sa pagkakaon. Mayo lang na iya kung hubin ka pa. Pero kung manggulang-gulang ka na, hindi ka na makadigest sa iyong ginakaon.
4: Sa ulihi, ang iya istorya, isa ka pa inumdom na ang bulik hindi pa may matakos kung pila, kundi sa mensahe nga ginadala sini. Ang pagdumdum kagpagkilala sa iya edad kagkontribusyon sa komunidad. Gerald Aragon, Servicio Patrol.

Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, ito na. Panigurado ng babahain ang mga mapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: ofendendo ele.
1: Nen, may memancha na karun. Memancha na yung bayo.
2: At
1: kami
2: ba
1: yung
2: nagka-perma idol? Yung mga po, gabi siya ba yun?
1: Wait, wait, wait, wait, wait, office pa to.
3: Gano'y naman tao ah. Wala untat ka mga clearing operation, pagpanakop sa mga traffic violation. Pagtutok sa traffic, para mangin tayo yun.
4: Oh,
3: tila lamang ini nga mga responsibility sa talatapan nga atong tawgon, BTTMT. Pagpasiguro nga mag-maintain sang order, kang magpatuman sang laye, dala na da mga drivers. May mga nagakubod nga yara na kuno sa isa ka lugar. Nga mang dakop pag mapanghawan sa nagabayolar, bayara nga nagasiling, dila lang balik ka mo. Tani, diri man ay, kay damo man diho. Oh, you see? Bao mga tutok ang mga inday, kadako sa makulod, enforcers naton, dutay. Gani, dapat kita tanan magpinulikay, no? Na hindi sa gilang kumod kag magmulay kay kung mahimo mauntat sa pagpasaway. Kay kung kita man bala magasunod sa laye, wala man bala dalakpon aton mga authority. Kay kung kita puro law abiding citizen dere, sigurado mas matahom kag taway ang aton pinalangga nga Bacolod City. Okay? Ako si Choy Ramon, awala untat nga lagang!

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: X.
3: XFM.
4: FM.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nanyang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
6: Ay,
7: pura ka lang music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamsun, amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
8: Wala sang konkreto nga sa
9: bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
8: Simply,
5: may how, kita, pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid, how?
10: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sa Negros Power. Status ang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
2: Boss Vidares, we are back sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, Sam Martigala. And this time, last time, nag-announce si NJCP, nag-yellow alert, nag-red alert, and nag-manual load dropping kita. So, Bong, amo nang ato pagkasturihan. Ano ni bala ang yellow alert kag red alert? Kag na aga manual load dropping si Negros Power. Ano po't silingon sini? Kaupot na sa Bong si Engineer Phil G. Maglaway. Hello, Engineer. Kamusta?
3: It's okay, San Mark. Good afternoon.
2: Good afternoon. Engineer, batubatuhon ito nino. Okay, important ticket ni. Last time, nag-announce si NJCP sang yellow alert and red alert. What is this? What's the difference between yellow alert and red alert?
3: Okay. Yung yellow alert is, this is the scenario or the situation of the grid na kung ang generation is, may thin reserve lang siya. The load is just, the reserve is just right enough comparing to our generation, doon nagkakaroon ng yellow. So, wala pa tayong burnout na mangyayari ng or MLDs, but during the red alert, tapos na ang grid. So, kulang na siya ng power. So, in that way, hindi na madideliveran ng power yung buong, say for example, the grid or Visayas. That is why we have to go to MLD or manual load drop.
2: No, punta tayo sa manual load dropping. Maraming customer ang gapangake, gakinasmog nga agul, piga brown. At ano nisang manual load dropping? Now, can you explain what is manual load dropping?
3: Okay, yung manual load drop naman, or MLD, is an intentional disconnection of power. So, kumbaga, sadya natin pinapatayan ng power ang ating mga customers. Why we are doing this? Dahil nga, kulang na yung supply sa grid. That is why we have to deload the grid, and all co-ops or all DUs in the network will shoulder a little bit of part of each. Kasi nga, it is distributed para to avoid major outages or blackout. Kasi kung hindi tayo mag-manual load drop, it may lead to massive blackout and grid instability.
2: Okay, what will happen if there is a grid instability?
3: Yun, could be ang frequency will drop, and major loads or more lines will be dropped automatically. So, ang problema niyan is kung hindi makontrol, it will have a cascading effect that, yun nga, nabanggit ko, mas major blackout, massive blackout ang possible na mangyari. That's why the grid is allowing us na bago pa mangyari yun is nire-reduce na yung mga load through manual load drop.
2: Okay. Yun yung, so, this manual load dropping requested as well by the NJCP.
3: That's exactly correct, San Mark. Hindi lang basta-basta si Negros Power nagpapatay by its own. All manual load drop is mandated by NJCP to us. So, we have a coordination with each control center ni Negros Power, control center ni NJCP, and they command us to drop this certain load para makatulong sa grid stability.
2: How will you identify if anong linyada ang EMLD natin?
3: Okay. First things first, no, is what is exempted? Uh-oh. We are really saving those with hospital na feeders. Those are very important feeders kasi nga that's critical loads.
2: Okay.
3: But after that is we are choosing those feeders na clear sa mga hospitals, mga major government facilities, so that hindi ganun ka major din yung effect on the service that we have dito sa ating franchise.
2: Okay, so binabalance yun pala natin.
3: Binabalance.
2: Tagidya kung ano ang manual load dropping. But do we have a estimated time of, you know, manual load dropping na off yung specific feeder or lines?
3: Yes. That's a good question. If the deficiency ng capacity ng grid is so large, more or less, nirerotate natin yung MLDs natin 3 hours. But sometimes, medyo thin lang yung kailangan i-drop. Nag-rotate tayo hourly naman.
4: Okay.
3: And as a matter of fact, last night, or the past MLD, meron na 30 minutes lang, may 20 minutes lang, because si NGCP tumatawag na sa atin na pwede nang ibalik okay. yung linya. So we have a close coordination naman with NGCP so that mamamanage natin yung outages na hindi naman sobrang lawig at hindi naman tayo na-preempt na nakakosta ng problem to the grid.
4: Okay. So technically, engineer, wala tayong schedule na i-manual load dropping natin.
3: That's correct. Si NGCP is only forecasting kung magkaagano kalaki yung i-drop on each DUs. So, may nominate siya na megawatt para i-drop natin. So, with that, tayo yung pipili on a timely basis. So, most of the time, nabibigyan tayo ng NGCP ng abiso in the afternoon na wherein mga 2 o'clock and then we plan out kung alin yung mga feeders na i-isolate natin. So, normally, ang MLD is nangyayari during the peak. It started at 5 p.m. going to 9 p.m. So, that 4-hour period, doon natin may experience yung rotational brownout because of this manual load dropping.
4: With that, engineer, madamong gib nga salamat. Mas klaro, mas na-explain sa maayo, no, ang MLD, yung ginatawag natin ng manual load dropping because there's a lot of customer asking, anong nga brown out, anong MLD nga napatsan kami, wala makamunag post na ni God pa. So at least, klaro, subong sa itong mga sumidores, nga this is also requested or request by the NGCP.
3: Correct.
4: Wala tayong control dito, so gasunod lang kita sa request man sa NGCP. Sa liwat po mga sumidores, isa na naman ko topic ko ang ato ni Hibaluan about sa manual load dropping, kung ano ka-importante ini nga kailanganan natin nga mag-comply no, sa request ng NGCP. Sa liwat, kung may mga problema, i-check lang natin ng Negros Tower page for any updates. Ininiwat si Sam Martigalang, this is Negros Tower at your service.
5: 57 years man nga wala kami nasaktan. Dulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namon kingki.
6: Sa atong pilot episode, aton gibisita ang isa sa lugar nga aton nga nasugaan. Sa malayo na lugar, sa Purok Tuguran 1, Barangay Bakong, Sudad Sambago. Malapit isa ka oras ang biyahe maghalin sa Bago proper pakadto sa Barangay Bakong. Sa among pag-abot, amo na kilala si Jody Samoy, 57 years old, kag 57 years man, na nag-antos na wala sa kuryente sa ilang panimalay.
5: Ako bali si Judy Sanggoy, 57 years old, tumulong sa Purok Tuguran 1, Barangay Bakong, Bago City. 57 years man nga wala kami ka nasugan. Dulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namon kingki, iba na sulo. Siyempre budlay, budlay gidya kay kadulom gidya yai.
6: Ginsaysay ni Jody ang kabudlayan sa pagpangabuhi kag paggawi sa sulod sang madulong nga panimalay. Masakit sa iya na makita ang lima ka mga kabataan na nabudlayan sa pagtuon sang mga estudyante pa ang maini bangod gaantos gamit ang kinki.
5: Mga kabataan, mabudlayan sa mga ila mga gadget, kundi hindiin pa nagapacharge, di karun ni ari na kami nga kaugalingon, di siyempre nalipay gid kami, nga nasugan kami, kag nga tuman, nga gin patindugan kami puste, kagadabalay, ni ara na kami nga kuryente, tagsa-tagsa.
6: Sino ka, Jody? Ilaman katuigang ilahangyo na masugaan sila halimpas ang unang distribution utility. Sa sumong, si Negros Power mismo ang gilayon na nag-aksyon na mapatigayon ang pagtakot sa kuryente sa ilang barangay.
5: Nagpasalamat gid sa Negros Power na na tigayon kami nga mamahimuan kusti kag kuryente suka karon para na madamo gid nga salamat. Kalipay gid kami na tuman ang amon nga handom nga dugay na kami nagaprocess para lang nga masugaan kami.
6: Makita sa lihoy ni Jordi kung sa iya pamilya ang kalipay. Angay nga mas naging masanag ang iya kabuhi, bangod may masanag na ang iya balay.
5: Madamo gid nga salamat.

0: pasugdan sa dumduman niyo bala ang atong Lucky's Power Sige sa Barangay. Ini ang atong programa nga gahatag sa linaw pagpapremyo sa mga konsumidores nga naapektuhan sa scheduled power interruption. Sang Domingo, samtang gaubra ang atong mapisan ng mga linemen, ang maswerte nga barangay nga atong gikantuan, ang Barangay 40. Nagpahampang, nag-edukar, kag naghatag sang mga papremyo sa atong mga konsumidores.
1: Salamat sa pag-game sa Negros Power. Thank you sa taas. Salamat kay nakalabuti sila. Nakatagsabong sa papremyo. Salamat, Gid.
2: Ako malipayong na nagdaog ko sa programa Subo. Nagapasalamat ko sa Negros Power na nagpahampang sila dari Subong Adlaw.
0: Gani, mga konsumidores, bantay-bantay. Basi ini naman barangay ang awon bisitahan ang aton Negros Power saya sa barangay. For Negros Power Patrol, Samuel Tigala, reporting.

panabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, kula ka lang music, magkatapos mabuktaw ka, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sung amin, bigit mga DJs, nalakad, blam, blam,
5: blam. Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
2: may how, kita,
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Di mo!

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9. XFM News.
2: XFM News. XFM time, alas 5:12 sa hapon, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Kinakonsiderar sa House Prosecution Team ang pagbuhin sa numero sa ilang mga witnesses nga ipresentar sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Prosecutor Joel Chua, inpayag ni Chua nga ilang i-assess kung ang kaso batok sa Vice Presidente ang mabaskog na sa pagbuhin sa witnesses ilibinay sa ilang ginalantaw nga magapadugay lang sa proceedings. Pakigbayan ni Chua nga hindi nila luyag nga padugayan ng trial apang hindi man nila luyag nga isakripisyo ang substance sa kunanong ang ilang ipresentar. Matandaan nga 31 kadlaw ang ginatigana sa Senate Impeachment Court para sa presentasyon sa ebidensya sa ginalagar nga misuse ang confidential funds sa Vice Presidente. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata mag Vision X Plus para sa nagogiyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News.
3: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Signal in 3 minutes. Full throttle tire pare. Una în atras. Trecerea. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Cowboy psychotropa James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Oras mga katropa, alas 5.23 na, ini ang Extra Drive Sunday Edition. Si katropa ang James King ang inyong opo at sinigidlaw sa Domingo. Domingo siyang hapon, pecha 23 sa ang bulan sa Agosto 2026. Lapit na lang matapos ang bulan sa Agosto, mga katropa. 23 sa buong, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Walo ka lang na ginisip. Ginisip din yan. Masobra na lang. Kisa ka semana, mga katropa. September mo. Of the night sa alas 7, siningagab. Itingabahin sa programa, katropa. O kung hindi nga programa, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule, ini ang may arsang virgin coconut oil, moringa oil, kag vitamin D3. Very effective, very beneficial. I tell you why. Kay nakagamit na ko sini, mga katropa. Really, I tell you. Kung ano ka-epektibo ang ining Premium D3. That's why sa mga wala pa nakatry, you should, mga katropa, you should try. Magbisita ka mo sa mga butika sa inyong lugar. Pero kung gusto nyo yan, damo, kag makapamangkot pa ka mo sa Mayo, makadto ka mo kay Miss Angeline. Pangitaon nyo ang Yes 12 Store dito sa Belizari Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City. Katropa, kumusta ka mo da? No, grabe no, da pasunod ang mga bagyo nga nagasinulod sa aton nga pungsod, mga katropa. Although hindi mo nakabaskog, pero grabe ang dalang ulan. No, karon naman, meron naman ining si Sudel, mga katropa. Typhoon Sudel, posibleng nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility bilang isa ka super typhoon. Makun mo na, no? Sa guwat, typhoon lang siya. Pagsunod ko, no, super na. Puso manggid ang mga heroes. Marvel, may ano naman siyang Marvel nga kung sa din Dr. Doomsday, mga katropa. Daw bago lang kita nakalantaw sa ginatawag nga Brand New Day with Spider is Man, mga katropa. Yes, to the Spider is Man. Hindi ano, napit na lang dumano na siya mo, dumalink na naman sa mga X-Men siguro, mga mutant. Kaya mga kon mo, nag-mutate naman si Spider-Man. Organic nang iyang webbing. Sabi niyo, bago lang ko kalantaw, nagligad pa, wala lang ko na nagpanukin kay Pirated. At least sanag online, abisan pa paano kompleto. Ay, katropa, balikan ko lang ano, ining super typhoon, mga katropa. No? Super typhoon, nga kung masulod ko no, sa Philippine Area of Responsibility, posible maging super typhoon, inasunod sa pag-asa. Kagina, sang aga, no, ining bagyo, mga katropa, mga yara sa mga 2,085 kilometers east of extreme northern Luzon. So, nagpalapit-lapit na siya, mga katropa, kay Kagina pa ni LSG sang aga. No? May yara siya sa maximum sustained winds of 165 kilometers per hour, kag mayara sa gasina sa pagmadlos nga up to 205 kilometers per hour, kag nagagiho siya west northwestward sang 25 kilometers per hour. The bike lang ano. Si Sudel, mga katropa, ang ginalauman nga magatinir, no? Or will remain nga medyo malayo from Philippine landmass, no? Inasunod sa pag-asa, gina-expect nga mangin malayo na siya sa Philippine landmass. Pero, may enhance siya ni southwest monsoon ukon habagad, no? Sa mabot nga weekend, no? Kagin niyang magdala sa nga mas mabaskog pagid o mas mabaskog pagid nga pag-ulan. Bagulang naging baha, ginabaha dito sa Luzon, mga katropa. Ayari naman, no? Western section naman sang Luzon. tala din sa gihapon ng Metro Manila. Usa di na grabe ang pagbaha, grabe ang ang baha, grabe ginulan dito subog, no? Kung ining mga bagyong ini mga katropa, no? Ang posibleng pangalan si Opet o kung Pilandok, depende. Ang inang pwede asahin ng mga pangalan, no? Sa ining mga tropical cyclones nga, pero depende na sa order ko, no? Kung sa DN sa ina pila pagsulod sa Philippine Air Responsibility, no? So Opet o kung si Pilandok, eleme no PQR OP una O na yo ano anong ano M N N gali bago ng N meaning O na N bago lang. Basta dira-dira mga katropa, Obet o kung Pilandok mga katropa, mga pasunod nga mga ano, nga mga bagyo, mga pangalan nga masulod sa atin, Philippine Air Responsibility. So, amo na siya. So, again, kung ang ining bagyo, kung weather disturbance, masulod sa Philippine Air Responsibility, no? Brief lang ko no mga katropa, no? Hindi panty, brief lang. Bising medyo madasig lang mga katropa, no? Pero it will be influenced tuling gani sa pag-asa sa mas kusog pang mga bagyo nga si Sundel mga katropa. Eventually mag-emerge ta siya kuno sa mas broader nga circulation, pwede mag ano siya mawasaag, no? So amo nang gina-expect mga katropa kag well preparan natin sa Gihapon. Although inang nakita na sa pag-asa, lain sa Gihapon ang preparado kita mga katropa. Hindi ba la? No? Nalang gede kay may tumbukon lang ko diya. Again, ini ang extra drive mga katropa, no? Sa mga masunod ng mainadla mga katropa, expect nato ng posibleng pag-ulan, no? Sa aton nga mga lugar, labi na gid subong sa Luzon, kag Metro Manila, Western Section, tungod kani sa papalapit naman nga bagyo. Handa lang ta mga katropa, dapat baskog ang inyong immune system. Aside from sa aton nga premium D3, dapat naka Santon Plus Gold kamo. Ang aton Santon Plus Gold mga katropa, no? Kung santo may Santon Plus, well actually ara sa Gihapon Santon Plus nga may ara sang Bangustin, no? Kag Moringa o kun Malunggay. Subong niya ang Santon Plus Gold naman nato, ang may ara sang mas damo pagid kamay ingredients. May ara sa Gihapon gagamit sang Santon Plus, no? May ara man gagamit sang Santon Plus Gold tungod mas gusto nila ang mas damo ingredients para sa Mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina. Food supplement para sa imo kayong lawas para baskog ka katropa, mabatuan mong masakit o kung balatian maka prevent sa mga malalang masakit. Kung wala mo pa na try, you should try. Magbisita ka sa Tunias 12 store mga katropa. Well, mag-estudyan na kita mga katropa. Ate Papa Palida Special Showbiz ko pwede kag kung ano pa daan pupdan mo lang ko ah, no katropa, no? Dan lang mo ko matulong. Of dan mo ko matulong, matulong ko na. Let's have fun, let's have a good time. Ini ang extra drive. Si katropang James King ang bahala sa inyo sa Ningapon. Asa sa karon, mag-alas 7 sang gabi, mga katropa.
0: Extra Drive, kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
4: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
7: Mag-Turbo! Oh, yes!
4: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
4: Sister Pain!
8: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Pero migin ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibalik din ito sa akong sang Sister Pain.
8: Pero si Das, hindi din madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
10: If symptoms persist, call your doctor.
4: Pabili sa mga butika.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nilandit ko kay my glauca pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious di ko nadaan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Oras, mga katroba, alas 5.48 na isang hapon. Maymayong hapon, nakapanutod na kamo. May nagreklamo, wala. Ay, mayong gabi gali. Mayong hapon sa kay Bird. Bird, no, sa Gavilla Monte. Congratulations sa aton nga winner. Sang 3,000 pesos para sa aton nga Santo and XFM. Libu-libong pa-premio! And of course, sa kay Nanay Lorna Pacto. No, sang talok, no? No, Bago City naman. Winners ng 5,000 pesos sa... Gold Eagle Beer, premio sa Tanzan Promo! Yahoo! Congratulations sa inyo tanan! Thank you! Katropa, no, ang iningabahin sa katon nga programa ang ginadulong sa inyo. Of course, sa katon nga Ultimate Trio, ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Hindi sila ang mga supplement nga makabuligid para happy ka. Ngaman, kimana, kunami mo pa matyag, malayo ka sa balatian o kumasakit, lipay ka, di ba? Bisan pigado lang, no, tsaktuhan lang everyday, basta mayong imo pa matyag, happy ka. Tama! Yeah! Ang Santone nga Ultimate Trio, mga katropa, sarang mo mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Pwede man sa mga butika nationwide, ha, katropa, bisan din sa Pilipinas, sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugstore, sa TGP, Generica Drugstore, sa din pagani, Watson, sa Rose Pharmacy, man. Since here, kag sa Darsan Negros Creeks, mga katropa. Yan, pharmacy. Sarang mo mabakal. Pangitaan mo, mamangkot ka lang sa mga ano, sa mga pharmacy assistants nila, mambal sila. Ano, sir, no product? O, oh, di ba? May mga butika naman makita mo naka-display gid na sila. Ito, palabi na gidero sa may Mercury Drugstore. Okay, hopya yeah, manikag popcorn! Ito nang ginasinggit sa mga nagbaligya sa mga salakyan sa Luzon. Diriya puto. Puto tubig, di ba? O, sa mga areas, wala pa masyado. No? Pero diriya, o, puto tubig. Anong pa ganito? Buko pie. Na, dira sa may... ayon dira sa may, ano, sa Talisay, Bacolod, area. O sa may Talisay, area na. Buko pie. Mainit pa. Lain naman itong, ano yan, malunggay, pandesal, with cheese. Init pa. Kumusta sa mga katropa naton nga naglibot kagina sa ilang baligya bisan Domingo, mga katropa. Siyempre kinanglan nila makakita sa inyong bakal panyapon para sa ilang pamilya. Libot nilang ilang agin na ubra nga lamayo, no? Ingkompra nga ululokon, pati mga isda, pa ilang pag ano, pagpanikasog, pagbaka-baka para sa pamilya. No, katropa, ikaw na. Ikaw gyud. Kayang-kaya, basta updanay, palangganay, mga katropa, di ba? Well, and speaking of, mga katropa, no, sa mga balita nga luya ko gide-share sa inyo, Arya, speaking of isda, oh, kita nyo ninyo, buganaw gido, dito mas may Tibyaw Antique, kita nyo na, dumudamo isda. Oh, grabe. May aragi diya kasi sa mga gakatabungan muna, no? Yung mga area school pilang nag-gabuto ang mga isda. Tulipay mga tao, no? Mga, basta there sa mga shorelines na, oh, lipay dahil ng mga mangingisda. Mga biyaya, gid ba lang, mabaligyan nila dayon. Makato sa iban nga mga banwa para mabaligya. Buga na gid dahil ng mga, ano mo, ang mga mangingisda, no? And kamuyan nung panyapon nyo karon is na tulahon na, no? Bisan dahon sibuyas na nakagkamatis, no? Kagsabawan mo, kompleto ng imong gabi, mga katropa, no? Tapos kung medyo daw feeling mo hindi ka matunawan, hindi ka matunawan, kay isda na sabaw na na. Kung ikaw makaisang say ko mag-count karne sa gabi, no? Heavy meal, at kinanglan mo ginasang Santone Plus Herbal Tea. Ini ang sarang nga makabulig para ma-enhance ang, of course, digestion mo, mga katropa. Ha? Ano ba? Sugit ko sa inyo, mga katropa, no? Dito naman niya sa... Ay, Arya, isugpunan ko lang kagina, no? Speaking of kahalitan sa bago, naglabot, no? Sa aton pungsod, sa is punto sa is, no? Bilyones pesos. Kahalitan sa ginbilin, no? Sa habagat, kag tatlo ka mga bagyo. no, sa mga infrastructure kag mga agrikultura sa atong bungsod. Naglabot mga kung no, 6.6 bilyones pesos ng damage mga tropa, no? Infrastructure kag mga agrikultura. And apektado man ang mga naapektuhan man sang habagat no sang siningang tatlo ka mga bagyo ini sunod sa data datos ngayon pagwa sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Oh, masobra naman sa 4 bilyon pesos ang halit sa infrastruktura kag masobra sa 1 ka bilyon pesos no sa agrikultura. Dako gid ang infrastructure no pagbamo. 2,324 naman ka mga puluyan ang nagkalaguba kag 1,104 ka mga infrastructure. Ang halit nga ginbilin sa livestock, poultry kag fisheries mga katropa no. Uy, grabe daw ko pag ito. 24,085,755 pesos. 89 naman ka mga syudad kag munisipalidad ang ginpaidalom sa state of calamity. Ina mga katropa naton nga, of course, when you are under state of calamity, makasarang nyo dayon kung kamo ang naga ano sa mga ano, naga-remit, may remittance kamo sa mga SSS na ibantay nyo na kay may aran na dahil ano, mga assistance o kung ano, loan assistance kayo offer nila. So, sa mga mangunguma kag Fisher folks nga apektado, naglabot sa 50,023. Samtang 29 naman ang na-report, katropa, 29 ang gin-report na napatay bangod sa mga ininga mga weather disturbances. But then anyway, mga katropa, tuloy ang buhay. Padayon lang kita. Amagin na, kakatabumanggin na every year. Kinanglalang natin maganda, kinanglalang natin preparahan. Dabal, ha? Alas 5.55 na. May isa koros pa kita nga mag-obdanay mga katropa. In an extra drive Sunday edition, kaupo si katropang James King.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pahit sa zona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyong gijan Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: Mga katrupa,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting, bro.
2: XFM 103.9. XFM News.
3: XFM News. XFM time. Alas ay stress ang gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapanguna nga balita. Ginisol sa Senate Impeachment Court ang scheduled trial ni Vice President Sara Duterte sa hapon, sugod buwas sa Agosto 24. Ang pag-ilis ang schedule ang kasunod sa recent postponement bangod sa paglainsang tiyempo sino kay Senate President Sherwin Gatchalian. Nagpabutsyag naman si Defense Counsel Spokesperson Michael Poa nga handa sila magsunod sa schedule nga ginset sa impeachment court. Nagadugay sa 7 ka oras ang trial ni Duterte sa nabutang paini sa morning schedule. Sabihin kinanglan matapos alas 3 sa hapon para sa regular session sa Senado. Inapananaw nga sa malabot nga 2027 ang impeachment proceeding batok sa BC Presidente. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM
4: 103.9. Nga, XFM, kid how?
5: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Ay, nanyang music, ah.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka-X.
7: Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
2: XFM 103.9. James Ginn.

0: Signal in 3 minutes. Full throttle tire pare. Una in atras. Trecena, let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon sikatropan James King. Extra Drive with James King on XFM.
1: Gabi sa inyo tanan mga katropa, alas 6:17 na sa gabi. Mahilang nga gabi sa tanan ng mga nagpabalas dahil kay damo kaon nila kagina. Dapat tunaw-tunaw. Dapat ya karon sa gabi, magana lang kaon ninyo. Tubig na lang kamo. No. Budlay na tunahon ng mga karne. Oh, budlay na tunahon ng mga manok. Pero kung grabe ang tinay mo. Sa tropa, iniag Extra Drive, Sunday edition, kaupot si katropa James King. Mayong-mayong gabi sa mga drivers nato nga nakatutok kag nagapamatigid sa ilang mga salakyan. Mga nagapamatutok sa ilang mga tiyangge. Tropa natin nga nakatutok sa merkado. Maayong gabi, ini ang inyo katropa station. Kapod si katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod. And of course, we would like to say hello and congratulations once again sa winner natin. So weekly draw winner natin, no, sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Di konting ugya sa inyo, ha? Sige, pag

0: Yeah, dugay-dugay ha. Kay galag na gid ang akon nga cellphone. Kinanlan na gid ya Island. Ari patita sa inyo ha. Ag-winner naton.
1: Ito po po naton ang weekly draw winner naton sa Santo na XFM. Libu-libong pa-premio. Siya si
2: Armand de la Torre, taga Barangay Villamonte.
0: Anything old dito mga manaw?
2: Kadawag ako sa Santo XFM, libu-libong pa-premio.
1: Pila na dagan mo?
2: 3,000 pesos.
1: Wow! Anong produkto sa Yeshua't ang ginagamit mo?
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Na?
2: Kaya manami igin sa lawas, makadegisyon, makanami sa tulog.
1: Dugay ka na gagamit sila?
2: Madugay na, sir.
1: So, anong gamitin mo sa imong 3,000 pesos?
2: Ipakalkuliwat sa produkto sa Santon Products para makahulog kuliwat.
1: Madamugit ka salamat.
2: Madamugit salamat sa XFM.
0: Yan! Nabatiyan natin siya. Congratulations!
3: Yahoo!
0: Hindi ko pagintaw ka siguro. Mas klaro tingog niya galing. Matyag ko, naggaruto siya mo, naglagauto siya mo, nagdawag siya 3,000 mo. Congratulations! Katroba ang aton nga Santo na XFM libu-libong papremyo. Sarang nyo makaintra ka mo pagi sa ang proof of purchase nyo pagi sa ano, Santo Gold Coffee Me or Santo Plus Gold Herbal Capsule na ito. Ang aton nga Premium D3 Soft Gel Capsule. Pagi sa lang ni Kabanig, pwede nyo sulod sa isa sa sobre legal size. Tapos may entry na ka mo. O, duwa na to, no? Para plus ang Santon Gold Coffee katropa, no? Santon Coffee, lima naman kasasyay, ina, sa Santon Gold Coffee. Kagang, kagang blister sang Turbo Dietary Supplement. Yan, may entries na ka mo tayo. Na, kung kumpleto ka mo sina, may apat na kabuki entries. Kung damo nyo, much better. The more, the better. More chances of winning sa 3,000 pesos para sa aton nga Santo na XFM libu-libong kapron. Kaya naman na, weekly naman nila yung katropa. Sa mga luwag naman magdaog sa aton nga Gold Eagle Beer, premium sa Tansan promo. Kung sa din, sarang nyo naman niya magdaog sa 5,000 pesos weekly. Good luck sa mga katropa nato ni padayang nga nagahulog both no promos na ito dito sa XFM ang Santo na XFM libu-libong pa premyo ka Gold Eagle Beer premyo sa Tanzan promo. Mayang gabi sa mga katropa nato nga pagulang gid kapuli sa ilapan ni Malay halin sa lagaw Domingo naglagaw. Hindi, may time man sa pamilya. Yeah, di na. Time man sa ilang mga pamilya, mga katropa, no? Dugay-dugay mga katropa, buwas ko na lang guro i-share ini sa aton nga, no? No, mga kunyo, katropa, mga robot nga na break pang, ano, ang ano ni Usain Bolt, mga katropa, na break pang record niya. Robot, ha? Bagay, robotin na, mga katropa. Ang salakyan guro, mas nasig pa kay ano mo, kay palumba mong salakyan sa mga salakyan kay Usain Bolt, ha? Grabe ni kini mga robot ginyang gadlagan kaya ang taon ta ko ano pwede tayo share kay niya share ko ni sa para buwas tani sa ating express balita na well padayon pagtutok mga katropa of the night kita sa Gyapon may pagilis mga katropa buwas oh ang aton nga schedule sa aton nga impeachment trial kung sa din nagahook kita all the way from the Senate no mga katropa, no? Kung sa nagligad 10 to 3, subong naman niya 2:30 to 7:30, mga katropa. 2:30 to 7:30, bago ang schedule sa impeachment trial no, sa kay Vice Presidente Sara Duterte. Nabuton pa nila dasuntuig, mga katropa, no? Well, tutok lang mga katropa no para sa mga update. Kaupod nyo gid sa pag of course pag monitor nila, pag atag update nila. Ang inyong katropa station 103.9 XFM Bacolod. Ha? Obdala kita sa Gyapon na. Ini ang extra drive. Good katropa James King. Yeah.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa panahos.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
1: Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpubig sa anawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. And save. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag binipisyo sa paggamit sang Santol Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Santol Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, e may arani sang gluta kag collagen. Ang Santol Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Santol Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santol Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: Extra Drive with James Gid sa XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika!
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise.

0: Rice.
1: Og Turbo Supplement for Men. Suregarin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Sister Pain.
5: Ay, kasi doon, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, call your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Mapatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: mga katropa. Dali na, try mo kan inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabaskog, napagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
2: Hala, ka-exciting!
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.
4: X

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Katropa, 6:52 in the evening. Salamat ka madamo sa inyo pagtutok, pag-upod. Sa kay Katropa James King sa programang Extra Drive Sunday Edition. Bukas naman na para sa dugang ang mga balita kag impormasyon padayon ang pagtutok, pagpamati sa inyo Katropa Station 103.9 XFM Bacolod. Inadulong sa inyo sa mga produkto nga sarang gidya. Makabulig para sa inyo ikaing lawas. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel Capsule. Atong nga Ultimate Trio. Of course, ang Vision X Plus Turbo Dietary Supplement. And of course, ang atong nga Santon Gold Herbal Tea. Sestapain, ang paborito nyo nga mga kape. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag of course ang Santon Gold Coffee. Ang aton nga mga habon, Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin. Salamat ka badamo ka tropa. Tandaan, inang 103.9. Itatak, pamati, pilmi. 103.9 XFM, Bacolod.

0: Sobrang pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Pag-ibig sa
3: X.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music pagkatapos mukta ko. May harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Tingin mo!
4: FM 103.9 X FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Lin Anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga

0: SFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: The Secrets of Hell.
2: Ang Perulina nga ni Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sininga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton sa ringa sila posible magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
0: Sunthorn Plus Gold.
2: Manami, pagit ko ni upod na aton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Tungod nga kung iupod mo sila sa spirulina ng ara sa sangkap sa isang aton Sunthorn Gold Capsule, perfect sa ringa sila para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
0: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Gatabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Sunthorn Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila Sir Josil.
0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagyan niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josil.
0: Sunthorn Plus Gold.
2: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot yung numayo, suggest lang na ito na aton Sir Ultimate Trio. After 1 week Sir Josil, ang iban sir 3 days time, nag-report na yon nga pagsik ila sir nga pamatyag.
1: The Secrets of Health.
3: Anong may ara sa Sunthorn Plus Gold Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Sunthorn Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sir nga blood sugar level Doc Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josil, pag-abot sa nisa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila Sir Josil para ma-improve nga ton sa nga insulin sensitivity. Dugang pay combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sir nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sa ni sang aton sir nga Premium D3 Soft Gel Capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sir nga blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage. Kag ang manami pagit kay kuni combine mo nga aton sa ring Sunthorn Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sa aton sa ring cells sa aton sa ring tissue para madasig kita sa lima umpawan kuni combine nato na ring tatlo.
0: Sunthorn Plus Gold.
2: Kung dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sa mga joints posible mabalda. Ang iya sa ring panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sunthorn Gold Coffee Mix sa Sir Josil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapia na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapia at lawadlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavone versus ara sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
2: Correct.
3: Kasi sa mga kababainhan, niya. Dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
2: Correct.
3: And imbalances.
2: Correct.
3: So pwede ina maabian makabulig ato sa nga Santon plus coffee mix because may ice of lafon.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init.
2: Hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
1: The secret of health.
4: Mga katrupa, exciting!
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: daw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music pagkatapos mukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so namin, sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pag...
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
4: Tiki mo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. X.

0: ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 23 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katro Bamo.
1: Exciting!
0: Laingin man ang ano, laingin man ang aura mo, basta nakakita sing guwapo sang pag team building.
1: Yes, of course.
0: Daw na batsagan ko gid nga daw na hawasan kagid sang imo tinai sa tong Sabado.
1: Ay, imo tinai na.
0: Kinahanglan lang tama na paliwaliwa sa bilog nga semana nga pag obrahan ay magpaliwaliwa gid.
1: Oo, eh.
0: Hindi ka lang magpabilwa. Kaya daw nakita ko sa swimming pool daw naglubog yun mo.
1: Ah?
0: Nagtalikod ka lang. Pagkatapos naglubog, gulpi. Ano ka, pugita?
1: Grabe ka man eh, muya.
0: Ano ka, nagpagawa ka sang ata?
1: Gamay-gamay lang sa pugita.
0: Ano?
1: Locos.
0: Hi everyone, happy Sunday sa tanan-tanan. Gabi kita subong sa ano gani man? Pizza ano na to subong?
1: August 23. 20 and 26.
0: Ara naman sa 23. Grado ka?
1: Yes, of course. Yes, kay gagapon 22.
0: Ano bing adlaw be?
1: Subong?
0: Oh.
1: Sunday.
0: Apa? Yeah. Laingin man ang nakapagwa sa tong Sabado. Kaya namin sa itong team building, wala iya, may ga-shotting yan, no?
1: Ay, correct, iya.
0: Ga-food trip lang kita, ligo, ligo, no?
1: Correct.
0: Nagpalangitom gani ko, di ba? Wala, pero wala ko yung nagligo.
1: Ha?
0: Wala nagligo.
1: Kikainit bala.
0: Ha, init.
1: Ang gabiasang bye-bye.
0: Ha? Amo ni hambal nga mga mistiso nga pangutis. Mahanginan lang sang init nga panahon. Itom sa gihapon.
1: Mistiso, ano ka?
0: Mistiso ka sila eh.
1: Oo, oh, talaga.
0: At mistiso ka churi. Ininig yung bati. Welcome tanan tanan aton nga mga katropa nga naka-tune in na most especially ang aton nga mga gwapuhon nga mga broadcast technician sa tanan nga XFM radio station sa Negros ug Panay Island. Mga taga Bacolod, gapamati kamo sa XFM 103.9 upod ta si katropang
1: Chris
0: Judery. Ay hindi gurdo si Chief Guro Subo. Di wala man ni pangalan, exciting malang ni. Sa Kabankalan, XFM 106.1. Napunta si Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Diviron.
0: Correct. San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Rumel.
0: Ha?
1: Rumel.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Really?
1: Yes.
0: Correct. Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29. Makitaan kita sa Silay, Ibi Magalona, Victoria, sa Manaplaka, di Sagay, kay Escalante via Star Cable. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Iloilo. 100.7 upod ta si Katropang
1: Alex.
0: Ba, correct naman sa ba? Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Noel
0: James Dean. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Kaming
0: Noel.
1: Tatlog niya na pinya.
0: Sa Facebook Live, pangitaan nyo lang Troy Tisoy XFM. Comment ka mo da, kagpadala sa inyo ang mga numero kung gusto nyo mapasakop sa amin na program. Pwede man ka mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. The time now is 9:27 and that time check was brought to you by Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa. Aww. Aww.

0: So, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Seven Plus Herbal Soap.
1: Turbo.
0: Pakusog.
1: Turbo.
0: Pagdugay sa away.
1: Turbo.
0: Doble ang kalipay.
2: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
3: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
2: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
3: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo food supplement from Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement from men, mapalit sa mga butika.
5: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubulid pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
7: Gusto

0: 47 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Nakibot ang daranon nga may edad na pero namit pa?
1: Of course.
0: Sabihin makwa.
1: Sa aslong.
0: Oo, no? Kasi kakaedad ka na ba lang? Imabalas ka aslong.
1: Correct.
0: Oo, pero kung daw medyo dalaga-dalaga ang soltero, gani, anong baho sa balhas?
1: The cologne.
0: Anong formulation sa cologne?
1: Ha?
0: Scent gidyaya nga cologne?
1: Scented man eh.
0: Hindi sing ano?
1: Sing?
0: Formalin?
1: Sobra ka naman.
0: Formalin. Ay, may harap ba nagpamot formalin?
1: Sino? Oh?
0: Siyempre nagkalapatay. May harap. Hindi ka mampati nga may harap ako.
1: Ambot sa ilay ay.
0: Makotong ko tabal si Migo ko Julio sa FDN bala. Kuhanta kayo sa kabattle.
1: Hindi na.
0: O, hindi ko magkalipat ang Santon Gold Coffee Mix, bala, pinakanamit nga kape sa mga gusto magwapa, kagwapo, pareho sa akon. Dati ka na. Bakal ka mo sing Santon Gold Coffee Mix, pwede nyo magamit ang iyang sachet bilang entries o kon POP proof of purchase para sa nagapaday ng Santon and XFM libo-libong pa-premyo.
2: Kagara man ang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang imo immune system pinaagi sa pagtumalas ng Santon Plus Vitamin C.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dali na, sa mga gusto mag-intra, pwede na katawag now na!
2: Sir, 912-0076-793.
0: May gabi galing kay Robic Calzado, kay Summer Willow, Solomon Antonio, hello, watching live. Samtang, Gaparagaak kami diri from Barangay Takas, Pontevedra, Capiz.
2: Wow, dilat naman sa May San Miguel, mayong gabi lang sa kay Alma.
0: Sa Globe, pwede ka mo katawag sa 0915-8311-431. Hi! Good evening!
2: Hello?
3: Hello po.
0: Hi po. Good evening.
3: Opo. Good evening po.
0: Opo. Taga saan po kayo?
3: Kakaduaan.
0: O bakit nagtatagalog? Katagalog na ba yung mga taga-kaduaan kadis ngayon?
2: Gani.
3: Siyempre, marami na kikinig ngayon.
0: Wow! Yung tono mo, taga-kadis talaga. Ha? Yung Tagalog-Tagalog mo ba?
2: Ay, kasi...
3: XFM.
0: Oh, pangalan, hindi yan S ha? X yan, X.
3: Ah, ikaw.
0: Ano ba yan? Yung dila

0: Mo, parang lumilipot na. Yung ex na gawa mong esa, lasing ka ba?
1: Hindi naman.
0: Nag-shot ka ngayon.
1: Oh, yun,
0: putra, konti yes.
1: Lang.
0: Konti yung isang kaha. Tawang-tawa.
2: Kaya nga eh, sana gold eagle na lang ang ininom mo.
0: Ganun talaga pag naka-shot ka na, nagtatagalog ka talaga eh, no?
1: Gold eagle bear.
0: Mucho king.
1: Good eagle bear.
0: Mucho king.
1: Sabay talaga sila.
0: Hindi, yung gold eagle bear, yan yung mucho king.
1: Mm-hmm. Yung... sabay talaga siya ng dalawa, oh. Mucho king.
0: Oh, tatanga-tanga pa ba? Ilang bote na yung naubos mo?
1: Marami.
0: Oh, yung tansan, huwag mong itapon ha, ihulog mo dito sa amin.
1: Purchase.
0: Oh, purchase, hindi yan purchase. Proof yan, proof. Hello? Buhay ka pa?
1: Talaga.
0: Talaga. O, pangalan muna. Pangalan at taga sa A. Pangalan at edad.
1: Rainy boy, po dito.
0: Oh, status natin?
1: Sir Troy, ano lang ko, bro?
0: Hindi, Tagalog tayo. Hindi, Tagalog tayo.
2: Tagalog tayo ngayon.
0: Hindi kami nakakaintindi sa'yo.
2: Tagalog tayo ngayon kasi ikaw mo umpisa eh.
0: Inumpisahan mo na eh. Mag-ilunggo ka pa. Tagalogin mo.
1: Sige.
0: Ano yon?
1: Sir Troy po.
0: Opo.
1: Kasi sa ibang istasyon na pa, nakita na kung baga na sabay na pala.
0: Nasubaybayan mo na ako.
1: Talaga.
0: Oh, baka type mo ako, hindi naman.
1: Hindi naman. may girlfriend ako, Sir Troy.
0: Ah, hindi naman yan problema. Kung type mo naman ako, pwede lang naman yan mapag-usapan.
2: Yes.
0: If the price is right.
1: Sandali.
0: 42 years old, may girlfriend ka na pala?
1: Oo.
0: Paano mo diniskartehan yung girlfriend mo ngayon at ilang taon yung girlfriend mo?
1: 26.
0: Wow! Jackpot!
2: Yes, kahati ng iyong edad.
0: Edad, oo. Jackpot siya. Paano mo napauo sa ganyang pananalita na convince mo?
1: Siyempre, sa K-5 pa yun.
0: Ah, yung ako din nagpatigayon pala nun. Oh. Huwag mo nang banggitin 'yan kasi hindi na nililimutan na namin 'yan eh. Hindi na 'yan kailangan na banggitin pa 'yan. Doon mo nakuha yung girlfriend mo ngayon.
1: Oh.
0: Oh, hiwalayan mo na 'yan. Yes. Oh.
1: Kami si Jer talaga.
0: Sa ano?
1: Kami si Jer.
0: Ano? Tarungin mo nga maghambal
2: ano
0: na yun?
2: Ano?
1: Sabi ko, coming sister siya.
0: Ano daw?
2: Coming sister ang pamatian.
0: Ulitin mo nga! Ilungguhin mo nga!
1: Sige, mag-teacher sa ngayon next year.
0: Ah, mag-teacher!
2: Ah, okay.
0: Ano ba yan yung pinagsasabi mo? Coming teacher? Oh, paano mo nasabi na magtuturo na siya na napasaya na ba lahat ng mga
2: board exam?
0: Board exam, lahat na ng exam, okay na lahat?
1: Hindi pa naman.
0: Pero... magtatapos pa lang ng teacher, 'yon. Kasi iba naman din 'yun yung sabi mo na coming teacher na. Kasi yung pag-iinterpretar namin niya ng coming teacher meaning magtuturo na talaga, Dolph.
2: Yes.
0: Pinaalala mo naman ulit.
1: Sorry po.
0: Rini Boy, pinaalala mo naman ulit yung board exam kasi si Dolph, nakailang take ka, Dolph?
2: Dalawa.
1: Bakit nakadalawa ka ba?
0: Nakadalawa na siya eh. Kasi yung puso niya sa lawahan talaga eh.
1: Yun, nakadalawa ka na,
2: boy. Yes.
0: Gusto mo ikaw yung pangatlo?
2: Ano?
1: Kahit pangapat, okay.
2: Hmm? Wala naman wala naman sa pa-edad-edad yung education.
0: Hindi yung education yung ibig niyang sabihin. Maging kayo talaga.
2: Oh, talaga?
1: Hindi, injection.
2: Oh, kailan mo ako mag-i-injection?
0: Kailan mo daw sa i-inject? I-injecticide.
1: Ang isa kalagaw ako dyan.
0: Kailan ka lalagaw dito?
1: Siguro mga ano.
2: Akala ko ko ano, pupunta ka dito, kukuha ka sa imong radyo. Wala naman.
1: Wow.
0: Wala yan, sabi. Sabi-sabi lang yan. Wala yung tupa yan.
2: Pakita ka.
1: Pero nakinig nga yung ko, pati mga pagsinta nila.
0: Ah, ano yun nakikinig? Pati yung ano?
1: Hindi, mga GF ko at saka pinsan, nakikinig na yun sa FM.
0: Oh, sabihin mo yung ano, pinsan ng GF mo. Sabihan mo, makinig ka nga muna. Sabihan mo yung ano, yung pinsan ng GF mo na baka pwede ako sa kanya. Hindi pa ako natapos, sumawa ka na eh. Baka pwede ako sa kanya na magkakilala kami para siraan kita.
1: Hindi mo naman tawagan yung isinabihan yung sa kanila nga kung ano baka tawagan ba lang?
0: Huwag mo na akong utusan. Alam na namin yan. Tumawag ka dito para may mensahe ka sa girlfriend mo na nakikinig ngayon sa Kabankalan?
1: Talaga?
0: O sige nga, pakinggan nga namin yung mensahe mo.
2: Tagalog ha?
1: Oo, Bel. Makita sobra. Kahit ganito lang tumako, at least mahal kita. Dahil ito si Les and Troy, si Dolphy, sila nakikinig palagi.
0: At least?
1: XFM tayo.
0: Ayun, diba? yun sa tamang sagot. XFM na tayo ngayon.
1: Yun na rin, Ries. Senior ba? Sagsi.
0: Na, nakalimot na. Na-alcoholak na yung utak. Okay na yun ah.
1: Hindi lang.
0: Okay na yun ah, babay na.
1: Sir, pwede ko ka kanta, sir.
0: Oh, title.
2: Ano, title?
1: Ha?
0: Title!
1: Nang ano lang, sir, ng Deep Roger Blau ng...
2: Kung sakaling ikaw lalayo?
0: Jay Brothers ang kakanta?
2: Jay Brothers?
0: Labanan ang tukso? Promise me. Sana'y bigyan mo ng pansin.
1: Promise me na lang, Dol.
0: O sige na, pimunong na kayo. Hubog ka na. Babay na. Play ko na. Bye!
2: Adios!
0: Bye! Oh, love you ko na doon.
2: I love you too.
0: Ah, kiss hagpok.
2: Mwa. Chup.
1: At least, may mahal.
0: 9:38. We've got 2 minutes before 10 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palupod niyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting.

0: Kada balamantike, masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Plus.

0: Dapat ba mabibili sa mga butika? Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Nagbalik naman siya. Padayon ka mo, nagabamati sa phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Para sa masanag, kag-healthy nga pananawan, tumar ka mo sang Vision X Plus.
1: Kagara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nanari-sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa iyo, masuking abutika, kag-lagaw man ka mo agbisita sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy para sa iban nga mga produkto sang Yes 12 Incorporated ni Boss Rems. Tawag na, XFM, call and text line now na!
1: 0912-0076-793.
0: Ay, kay Cha Luzana, good evening. Ay, naghatag sa isang number. Ako gini matawag sa iya. May griton ka doon.
1: Dapat lang. Hello and good evening lang da sa mga Bailon family sang Concepcion, Iloilo.
0: Amo mo lang na permi mo greetings, Sean.
1: Yeah, amo mo lang. Di sila nag-alantaw.
0: Sa ulo mo guro.
1: Ha?
0: Sa ulo mo guro.
1: Ari gani, di galantaw.
0: May galantaw, ah. Doon, may nagalantaw da. Ha, Miara?
1: Oo, eh. Tatlo ka bilog.
0: Hi, Cha. Good evening.
2: Hi. Hi. Si,
0: nga, Cha, ang imo nga. Lana, nga lalaki ka man.
2: Ang nga, kundi nga, si ang kaya niya kalantoy, siya ibinigaman to niya.
0: Ah, pero daw lalaki guro imugi na pangita kay cha ang imugi mutang mo kay kung babae na pangita mo gin full name mo gitani nga Charlie, oh, Charlie. Eh, para balaan nga lalaki
1: ano Charles
2: hindi try ko yung iyon kalaban ang tawag sa tao sa control Charlie pangalan ko balik na na silent nilang li ko mo ginatawag ko nila nga cha
0: ha gin shortcut na lang. Pero kami nga mga baguanon mo, kami nga mga baguanon mo kilala dali lang kid babae ni guro ay kay Cha ang pangalan no.
1: Abi ko man gana ni kag gina babae.
0: Pero babae gusto mo hindi lalaki?
2: Oh, syempre tay ay try babae din try.
0: Hindi ka sagi? Hindi ka sagi?
2: Basta da try makasala ko kay God.
0: Wow! Teka din ka Charlie.
2: Kagay mamailan, Troy. Barangay Trabalam.
0: Ah, kadamo sa atong listener sa iyo mamailan, no?
1: Kung sa diin kayo, Subong?
2: Ari ako, Troy. Sa kabantalan, Troy. Sa akong nga magulang.
0: Te, kamusta ka muda sa mga taga-kabantalan, Charlie? Okay lang ka muda?
2: Okay lang, Troy.
0: Mayo kay Ari.
2: Dugan ako dyan natin natin. Si mo, Troy ka. Ano, Troy?
0: Ay, nila pag-imit lang ang ngalan sa istasyon mala. Ay, XFM na kami. Oo, sa XFM. Hindi na gani. Pag-imit lang gani ang istasyon nga iban. Kundi, XFM lang gid, okay?
2: Okay, Troy.
0: Sige, apilan na edad mo, Cha?
2: Ma, 21 ako tayo sa December 26.
0: Makalabot ka pa yan, December. Pila na bilog nubya mo?
2: Wala pa mo, Troy.
0: Ay, hala, wala ka pa ka nubya?
1: 21 ka lang,
2: wala
1: no?
2: Wala ka, Troy.
0: Dali lang, doon sino ka look-alike mo? Doon sino ka look-alike mo, Cha?
2: Ang botreya, kung may tulakalay ko sa libutan din, wala din siguro.
0: Nagtawon ko na lang din sa imo nga, ano ah, sa imo nga Facebook. Ba? Kita dahil ni Nunoy wow. Ang iyang abs.
1: Oo.
0: Ikaw niyang sa ano? Ang sa falls?
2: Oo, Troy.
0: Magrabi galaway dahil wow. Si Don po ba? Oh, ba? Wow. Estudyante.
1: Estudyante.
0: Daw si Long Mejia.
1: Priska pa.
0: Priska pa. Kabalogin si Dolph kung Priska ako hindi, no? Mm-hmm. Dolph? Priska pa ni sa Dolph?
1: Ha?
0: Priska pa ni sa?
1: Ambot ko nalawayan na ni sa
0: Eskwela ka pa, Subong, Cha?
2: Wala na, Troy. Grabe, kahit palang ko, Troy.
0: Te, naka-ubra ka na?
2: Wala pa gamit, Troy. Gapangita pa ko, Troy. Kung ako nga-ubra, Subong, daw sideline lang, ano?
0: Ah, bali on call? Ah, on call.
1: Wow, galibod siya mais.
0: Diba si
2: Gusto? Pero sa ano, Troy, sa 25, Troy, makuha ako exam sa military. Sa exam tayo na Mailan City.
0: Mayo pa ako makapasar ka na.
1: Tani, kabay pa.
0: Kay kahubin pa si Imo, maski nang lanon mo na. Kay sa training pa lang daan magtag 21 ng edad may bato na ya.
1: No, dapat ka balo kag di magpalup.
2: Andong mo na daan try nga. Andong mo na try nga mag ano try mag ano try kay syempre tiga ko daan na ako nagbra na diyan ko daan kag tapas.
0: Kung makapasar ka, i-message mo kami ni Tulpo kay mapadala kami sa imo allowance. Tuhod! Gagi! Hindi ka mapate. Abi mo, pigado na gid kami.
1: Gani! Pucha! Cha! Kabalo ka magpalupok? Kabalo ka magpalupok?
2: Depende, Troy.
0: Si Dolpo na yan. Yung mga isuraya. Ako pa na akong magwa nga ako agi na.
1: Tuhod bala! Sabta ko bala kabalo ka magpalupok?
2: Lang bedroya kayo wala pa man ni kalupok dahil
0: may atas sinamay. Ari, pamati eh, para daw may ara ka man sing ano, idea kung paano maglupok ka ni Dolph. Anong lupok ka ni Dolph? Liwat mito do ha? Bahog ako.
1: Amo na nga lupok.
0: Be, doon ko'y dalalaway itong lupok ka. Liwat. Bo! No? Te, ikaw bi ko no, cha. Ikaw bi ko no, sige be. Bati ka bi para sa to.
1: Wow!
0: Dumapatay ka ni siya doon, ginahuyop yan ka.
1: Gani? Ako na yung ga-blow. Ikaw ang ga-job.
0: Ano gusto mo sa isa ka babae, Migucha?
2: Ang ano lang, bro. Ang number one, bro. Yung mabuhat lang pagang ikatlakad daw. Bila mabulidan naman ko sa pangabuhay ng tawag, Troy.
0: Ah, why na di subong mabuot?
1: Why na subong mabuot?
0: Puro sa tanan, mga libakira, chismosa, mga muna pantaan.
2: Hello?
0: Ha?
2: Ambal kong hello.
0: Ano, liwat? Ano ambal mo?
2: Ambal ko, why na subong nabariya si Natral?
0: Why na.
1: Wala na.
0: Ah, ano na lang gid tumalagsahon. Oo. Talagsa na gid man lang sa Malaka nga makita ka na mo na subong ang mga mabuot.
1: Kaya na pang lubong na sila.
0: Hindi ah, nahali na sila tanan. Oo. Dili ato naman ubuson ang mga chismosa, mga maldita, mga mo naman ang ubuson ta. Kaya nahali na tong mga mabuot oh. Mga pilang edad?
2: Depende, Troy. Mas okay na yung Troy. Mas magulang ko taon, Troy. Mga butang ko ba? Mga 22, 23.
0: Sige, ano number mo? 09?
2: 70.
0: Okay.
2: 263.
0: Ano to?
2: Oh, 63.
0: 263, the son?
2: 78.
0: 86. Liwat. Sulita. 09.
2: 0978 0970 na Troy 0970 263 268 86.
0: Sige, okay na na. Ulat-lata lang da. Damo da agi may message. Pilian lang sila ha. Ngarang ano bala? Para sa ano, tao sinigani. Ano da ang practical gani do?
1: Ang din.
0: Ah, wala na lang ah. Mino na to yung alaman.
1: Wala ah.
0: Alamat, Migo, cha. Agregard sa mga taga-kaban ka lang kagimamailan.
2: Sige, Troy. Bye-bye.
0: Salamat. Bye-bye. Okay. 26 after 10, mabalik pang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: ko si Dan, isa ka-professional boxer. Sa edad na utrinin, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santo. Kag vitamin D3, nga a, mamantinir ka sang kape sang ordinary.

0: malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Padayon sige apon sa programa nga Phone Follow po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagatropang Dolph, ilang ka?
0: Ginadulo na sa inyo sang Santon Vitamin C, pabasko ka imo immune system, pinagi sa pagtumar sang non-acidic ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede nakatayal ang mga nagapangita sa giyapon sing mga nobyo kag nobya. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and sa Globe 0915-8311-431 0915-8311-431. Good evening! Gapanghatag para Jong XFM sa Rojas Capiz. Yes! We've got more radio sets for you. Gusto mo? Oh, lagaw ka lang to sila. Pangitaan lang si Ira o kung si manager. Bala mga ikuradyo. Hindi nyo ko hatagan, mabakal ko. Amo mo lang na mo, no? Kag, dali lang. Mayari pag may nag-message, o. Troy, good evening. Okay, siya malang Japon ang nag-message for me atong nabalaba. Balang iyang litanya, Bladol. Nakapoy na ako magbasa. Ang gusto ko ginabasa, ang lipot na lang. Namian ko na, basta lipot doon, no? Basta lipot, sulod.
1: Oo, oh, ah?
0: Damamuyayaw ka.
1: Basta lipot kon lapoy, o.
0: Ay, may nagdaog na sa Santo ni Next FM libo-libong pa-premyo sa lain-lain ng mga winners sa kay lain-lain man ng mga radio station ang nag-facilitate sang Santo ni Next FM libo-libong pa-premyo. So, ang ilang ginobradok, nagbaka lang sila sa mga Yes 12 products pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee. Then, pilian na nilang apat ka mga Yeswell products. Ang entries nyo, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number kag pirmahan nyo, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Kag bantayan nyo sa mga social media pages sang tanan nga XFM radio stations, kag pamatian nyo man mismo man sa mga XFM stations frequency ang winner kung sa diin kada biyernes ang aton nga weekly draw, which is 3,000 pesos ang inyo madaugan. Kag nagahulat sa inyo ang 50,000 sa grand draw, may 30,000, 20,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos nga consolation prizes. Siyempre, ano pang ginahulat nyo? Intragid ka mo. Kaya kung pwede lang kami maka-intra.
1: Gani man.
0: Kapila na taguro magdaog, Dolph, no?
1: Oo eh.
0: Kapila na daan ka sa

0: karton gold coffee nga aton na inom.
1: Amugid siya, kinarton karton.
0: Mm, kita mo, dugay-dugay, gold ka na.
1: Pwede na i-print da.
0: Silver ka pa sa bumno kay 60 pa lang.
1: Silver ya.
0: Now, ano?
1: 75.
0: Saan ako pa mag-gold 100?
1: Tapos na eh.
0: Ay, tapos na.
1: Ah, 50 gali. Lang gold.
0: Hindi, inamin ko yagali. Saan ako ka makasintinaryan?
1: Dugay pa. Dugay pa.
0: Sintinaryan. Pila ka din makuha mo gani kung maka 100 ka?
1: Mga 80 something.
0: 80,000.
1: Mm-hmm.
0: Pero bati ko kuno, maka 80, may mabaton ka na. Chato na.
1: Siguro kay may ginatag mo sa gani sa 60 pa lang.
0: Ay, oo, gali, no? Pila?
1: No po. Ah.
0: Pila gani, naka-claim ka?
1: Do mga dos.
0: Dos mil?
1: Sa consignor ka pa lang.
0: Mm. Mm-hmm. Pero naka-avail ka na na?
1: Naka-avail na.
0: Nakuha mo na?
1: Wala pa.
0: Hmm. Ti, ano itong forfeit to eh?
1: Maka-avail, ha?
0: Ma-forfeit to eh? Eh, wala mong yung kuha.
1: No, ah?
0: Bagay, hindi mo man na kinanglan. 2,000, subong.
1: Damo pa man sila, damo mas labi, ano, rekabitos, rekabitos.
0: Wala ka birth certificate, tao?
1: Ha?
0: Wala ka birth certificate?
1: Ngara eh.
0: Oh, anong imong, ano, gender? Male or female?
1: Transsexual?
0: Mayara, nagali mo na?
1: Transsexual, una pa lang transsexual yan sa...
0: Male-female?
1: Ano transgender.
0: Houses. May gabi, line number one.
2: Ay, bro, yun yung gabi.
0: May gabi, sino ni?
2: Ang mo nga, abid pa na, si Rams.
0: Si Rams, taga din si Rams.
2: Ano mo dyan?
0: Oh, damusta si Rams?
2: Okay lang man.
0: Oh, napaltak na ni?
2: Ah,
0: oh, sus.
1: O, te, pakita, be?
2: Hold daw ako. Are you?
0: Lubo!
1: Oy, picture ka kisin sa amon, ah.
0: Di ka salimod dyan?
2: Sala, no, salimod dyan, ah.
0: Hmm. Te, ano to gani, work mo gani, Ram? Salipat kami, ah. Ano gani, ipadumdum sa amon gani, iliwat?
2: Masayista, eh.
0: Ay, oo, ang masayista doon.
1: Okay, oo.
0: Na, ano, nahandol mo na ni si Dolpo sang una, sang sa Iloilo, nakapamasahe ka ni sa iya, or nakamasahe ka ni sa iya?
2: Oo, ah.
1: Naka-work ka sa ano, di ba? Sa lapas sang una?
0: Guys, ano?
2: Oo.
0: Mm-hmm. Tinahandol mo si Dolpo? Suplado, no?
2: Oo.
0: Suplado?
2: Suplada.
1: Mayo, kaging kurikan mo.
0: nga man, hard ang iya gusto or smooth lang?
2: Soap.
0: Ha? Hindi ka sa smooth, sa soft yun,
1: ha?
0: Ano na, sabon nga soap?
1: Duwa mo na ka ano?
0: Kaklase.
1: Kaklase ang masahe.
0: Ano?
1: Ha?
0: Ano?
1: Soap kag moderate.
0: Mm, may hard pa ya, lagpat kayo mo yan.
1: Lagpat, ikaw yung palagpat.
0: Ah, may hard pa gani, Migo, Rams, no?
2: May hard.
1: Sugiranta ka kung nga nagduwa na lang.
0: Kay?
1: Ha?
0: Kay?
1: Ang soap. Sup-supon anay. Ang moderate so na lang. Eh, pati ka na.
0: Mayara sa galiya, justification galiya yan, no? Ba, damayo sumong iyang ahuni, no?
1: Nagyan mo muna, Ram?
0: Nakatag sa tips, eh. Mo, Ram, sula?
2: Wala pa.
0: Ah, pigaw. Pigaw nga kliyente, wala gatag tip.
1: Mm.
0: Bisa nun 100 o kung 50? Huwag gatag, Dol?
1: San chimpo to, ano, 50 pa lang to, yaga pungko pa lang na.
0: Aha. So, subong ayahan, mga pila na?
1: Pungko guro. Ang pungko guro subong 100 o kung 150.
0: Kung pungkoan mo ya?
1: Kung pungkoan, depende.
0: Lain ba ginaya kung pungkoan mo?
1: Oo eh.
0: Ah, gali. Te Rams, mamasahe ka pa sa yaliwat, hindi.
2: Ah, Ryan
0: ko ba?
2: Ah,
0: sisingan doon. Nga nakatawag ka subong, nahidlaw ka sa amo ni Dolpo?
2: Nahidlaw ko sa inyo mga
0: duwa. Ah, kami wala.
1: Teka na. Amo ni San Migo ni Ninya, no?
2: Hindi. Lain to yan.
1: Lain to sa iya.
0: Lain to sa iya. Ang daw taga dito sa kaya, taga Antiki. Ari sa limod dyan siya. Nga nakatawag si Migo Rams. Wala labot ka nahidlaw sa amon.
2: kag mong itaasan kakulit man ah.
0: Bo, hindi ka gidya mag-surrender? Nagligad, may nakwa ka wala?
2: Wala, gid.
0: Why ka may nakwa? Pwes,
2: why, gid?
0: Si Dulpo ang makwa sa imo. Eh, eh, gusto mo? Mapiyong ka lang.
1: Ano?
0: Ah, hindi sa galing kakita nga. Papiyongon to pa sa hindi sa galing kakita.
1: Sorry. Pamuklaton naman eh.
0: Sorry lang. Ha? Pero balaan mo muna kung ano siya do.
1: Hmm?
0: Kung in love siya sa imo.
1: Oo eh.
0: Ano,
1: kung... May takipusoon mo na sa.
0: Oo ah. Pero hindi kisaya ka bantay kung kuoton mo sa.
1: Ha?
0: Hindi kisaya ka balong kung ginakuot mo siya kung wala. Hmm, eh. Kaya ti...
2: Iyatay mo muna.
0: Ha?
2: Iyatay mo na sa liya ko kuot eh.
1: Uya, bisan uya, tanong pa na iya.
0: Hindi mo gidya makita nga daan kung sa din ni amagi ya kamot ya.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Ang kamot nga daan ni Dulpo. Ang kamot na ni Dulpo nga daan nga bisan ng kubra, hindi makalusot mo.
1: Amo ni nga sila nga kamay na gumagapang.
2: Rick.
0: Ang kay isa nga daan, iya man ni ginaano. Iya man ni ginaabusaran ang iya nga ano, ang iya nga pananawan. Ari ay, ito kaya ang gamasahe sa akong dear kita. Ako ni bala tusok-tusloko, hindi rin dapit. Takson-takson tabi kung dako, gimana kung gamay. Oo, diba? Ha?
2: Dama-dama-drama, ha?
0: Ay, hindi na kami mag-drama, kamahal sa amung talimpi kung mag-drama. Kami live on air, oh. Ah, makadlaw mo lang sila. Tapos wala man sila nag-participate sa amun. Nara bala mga impronto nga drama bala nga wala na script kaysa dyan na iya dot no?
1: Oo eh.
0: Oo. Tiso mo nga mon mabulig si imo migo ano ka din nga lang niya Rams. Ano pangitaan ka na mon?
2: Pangitaan lang ko sa community nga sa dadakan hindi lang buot ah.
0: Oo. Sa tingog lang ka mo mag-istoryahan na eh no?
2: Oo, hindi ko man po kalantaw ka, hindi ko man
0: lupitan. Oo, tipa, ano, nabikaron kung hindi man makahambal ang imong, ano, ang imong textmate. Chat na lang yun,
2: ano?
0: Ano,
2: apa?
0: Oo, may ara man, ano? Diba? May ara man, diba? Oo. Apa? May ara, ah.
1: Huwag ka ba, luna sila mag-text siya?
0: Oo.
2: Oo.
0: Diba? Wala ka na kita sa bakulod, damudamod sa bakulod, sa SM. Hindi ako permi ka pa masahe sa akong tiil, ya. Dol? Tiil ko
1: naman. May kuntiin lang.
0: Isa ka oras doon pa. Kadami yung masahian kaya wala istorya-storya mo.
1: Toon.
0: Nung kaisa nga daan sa mo, pamasahe ka tapos maka-istorya para sinibi kay ano, kay Rams. Ah, doon hindi kaya matulugan kay dugay-dugay ng pamangkot. Ay sir, sa din ka gaubra? Ay sir, nang pila na edad mo sir? Ay sir, ang tupad balay na munto bala sir na muna. Kadamo istorya doon, katulog.
1: Ang katapusan yung pamangkot, ano?
0: Ha?
1: Ang katapusan niya, pamangkot, ano?
0: Sir, buka ka na.
1: Sala.
0: Ano?
1: Ha?
0: Ano?
1: Sir, extra service.
0: Oh, halain na imo ya! Balaanon mo gitong nagasulod sa mga mamamo na kula ko niya katry.
1: Ano kaya ako na gani?
0: Dito ko yung agarikta ko ya sa SM. Dito ko ya sa mga apa. Ya kaga pamasahe di sa konti ilya. Okay, tapos mapiyong-piyong ka muna. Kalinong-linong sa palibot.
1: Pati na Rams, ang apa nang ginadala. Hindi ka singkit. Tapos na ng guwapa nga mga apa.
0: Wisit ka na si Dolpo niyo. Naimo mo na guro sa guwapo nga apa ay.
1: Ha?
0: Naimo mo na guro sa guwapo.
1: Imo ganit sa bulang sa apa.
0: Nadumduman ko. Nadumduman ko si Heart katol-katol pala.
1: Oo.
0: Oo. Apa.
1: Ay, wala na siya kapanawag, no?
0: Apa ko nung iyang namigo ko nung mo. Hindi, wala gindi yung gambal-hambal kasi niya sinyas lang.
1: Sinyas-sinyas lang.
0: Hmm, iya, umumun. Maayang umumun na muna. Pag-ara na ko, no? Ate, hindi mo niya makahambal, mag-litro yung gawin. Pero jury lang sa do lang yaya eh, makahambal. Pero kung normal lang, hindi ganyan makahambal yung dog.
1: Ah, kung normal na, do-remig.
0: I-try mo ko nung dog, videohon mo.
1: Nga?
0: Kung makasinggit yun man.
1: Ah, nga pa.
0: Tiga na. Oh, wait ka. Ang nami, tani kung ka-chat sa ato, no?
1: Tani eh.
0: Ay, importante ang ila pala matinan. Kaya tiyo, maka-smile man sila, no? Kadamo, gid bala, todo, nga ra balang... para siya na nga may mga ano, may mga disability. Oh. Pero believe man ko si ilaki nga nagabato Japon sing patas kag nagapangabuhi para may suportar sa ilang pamilya. Para sa ni kay Migo ko ano, Rams. Pila na ayan kabilog ni iyang ano nubya.
2: Wala pagigan ni.
0: Hoy pagid ka try gid. Indi kagid guro para sa babae Migo Rams.
2: Dipindi na na.
0: Kay Dolpo kagid. Sabi mo sa kaduga sa kaduidugay nyo na nga nagminasayay sa una sa Gaysano La Paz. Until now, sunod-sunod ka Japon saya. Si Dolpo single man Japon. Ikaw single man. So ano, Dol? Bato ka sa bulag?
1: Ah, mag-desider man lang saya. May na kay mapatindog teya sa ato niya massage parlor.
0: Mag-desider. Pero gwapo ni Guro si, ano, no?
1: Si Rams.
0: Si gwapo ni si Rams, no? Kaya kay tiya mo lang na iya eh. Te ano man sa imo, desideran mo na lang? Kamu na lang doon, Amigo Rams. Okay lang
1: sa
0: imo?
1: Depende ganyan sa iya. Sige na, kay kabalo man kung magmasahe.
0: Oo.
1: Amo na lang ito ang pangabuyian.
0: Ano gani, ano gani tunog sa masahe gani?
1: Ha?
0: Grabe daw, giting lang.
1: Oo eh.
0: Sige na, Migo Rams, i-plug mo number, ah. I-describe mo ang kaugalingon kag kung ano napangita mo sa isa ka babae. Go ahead.
2: Ako gali si Rams sa Marino ng kaga 5-6 ang height. Kaga pangita ko sa kakulimito nga willing mo si pagbenta ko kay daw kaburing sumusang kag-ibo.
0: Ba? Buringan
2: sa ito? Ano? Ito number ko. Ari, number ko. 0905-195-1268
0: Oh, isa na lang kay basi hindi ayawan sila ka ano lagas. Isa na lang hinahinay gamay.
2: 0905-1268
0: Ara na. May matek okay. Si mo dugay-dugay ha?
1: Oo, si Mayra.
0: Mayra?
1: May rabis.
0: Migo Rams, salamat. Regards sa mga taga-limod dyan.
2: Thank you, Troy.
0: Bye. 3 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Palupon nyo si Katropa ang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropa ang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Lantan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Lantan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Lantan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: pag-supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
4: Let's say yes to health.
3: Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Woo!

0: 25 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Uy, sa mga ginapanuhot, kag nagapala na kita ang kalawasan, may the best kami nga i-recommendar sa inyo ang Santon Plus Herbal Oil. Very effective sa inyo kalawasan nga nagapalanakit, Santon Plus Herbal Oil.
1: Kakong gusto mo sang Cotis Porcelana, Cotis Artista, mag Clear Skin Herbal Soap ka na.
0: Mabakal sa inyong mga suking abutika, Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede pakatawag ang mga nagapangita sing uyab. O kung uyub, uyab kag uyub.
1: O panawag na kamo sa 0912-0076-793.
0: Sala.
1: Ano man?
0: 6693?
1: Ano?
0: 6693 ang bal mo?
1: Palagpat lang 0793.
0: 69 na. 69 ang bal mo.
1: Palagpat lang ka bala. O liwaton ko ha. 0912-0076-793.
0: Aw, so sabi ko 6693.
1: Gandong ka lang ko.
0: Dial ba kamo sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kag siyempre, ang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Millions worth of prizes nagapadayon hasta ini sa Week 12. Last Friday, yara na kita sa Week 3. 5,000 pesos ang inyo madaugan kada simana. Friday amon nga draw ha, every Friday. Pero kung magabutan pangalan nyo, 5,000 ang inyo nga madaugan. Simple-simple lang gin mag-intra. Ngita lang ka mo tansan o kung bakal ka mo sang Gold Eagle King o kung 320 ml sang Gold Eagle Beer. Ang tansan sina hindi nyo pag-iaboy, gamitan nyo bilang proof of purchase sa aton nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Isulod nyo sa sobre nga puti, ibutang ang inyo kompleto nga pangalan, edad, address, ang contact number ninyo kag ang suki at tindahan ang ginbaklan nyo sang Gold Eagle Beer. Kag ihulog sa tanang nga XFM stations nga nahamtang man dito ang drop boxes. So, hulaton nyo every Friday kung sino ang maswerte nga magadaog sang aton nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Sa Grand Draw, gaulat sa inyo ang mga gadgets. Pares ang cellphone, may cash prize man sa giyapon, ka-grocery package.
1: Okay.
0: So what are you waiting for? Join na. Damo sang amon promo di sa XFM.
1: Damo, Gajaya.
0: Hindi, mabangbang. Damo, damo, gid. Sila na lang masurinder, hinulogizing entries.
1: Correct.
0: Okay, kapuyan sila kung magsaka. Araw-araw ta pa nga. Ang sangunang ang mga radio station, naragay sa 5th floor.
1: Gani man.
0: Amon, second floor lang.
1: Lipot-lipot na lang.
0: Pero lain na ginman balatood ang mga panginawaan kung gakaidad ka na, Dolph.
1: Mm-hmm.
0: Medyo hapo
1: na
0: gidya. Labi na gid kung hindi ka mag-diet.
1: Correct.
0: Kaon ka, Japon. Kaon ka lang, Japon, sa iyong paborito nga pagkaon.
1: Dason.
0: Hari na, ginahapo na ko subong.
1: Amo na gani, mamangkot pa ko tanyang, are you talking to yourself?
0: So, buwas naman kita mag-inup the night sa phone pala programa. Thank you so much sa mga nagpamati ka, nag-intra sa amo na programa. Sa mga tech on duty subong, sa tanang station managers, sa XFM station sa Negros Agpanay, thank you so much. Yeah! Sa ngalan sa amon nga CEO, boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dofilangka.
0: Nga nagasiling, adios amigos amigas!
1: Muchas gracias!
0: Babos!

0: Down Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, kula ka lang yung music, magkatapos bukta ko, mayarap yung mga balita, blabs, yung nabibigit sa mga DJs nila, kanya,
3: wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita, pa?
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Taig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the first. Well, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sister Pain.
11: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
10: Sister
5: Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Sonny Del Llaneda po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santo Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na
0: work. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanaka. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: May Linda Kasa, pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunasi sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon, isaga pala nung kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna, ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil, mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa, and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kayo pagbukta po, balita din mo.
0: Naa, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam, mayarap ka yung mga balita blam, so namin bigit yung mga DJs na nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kid dapat.
3: Enjoy lang.
0: Naa, XFM kid how?
4: Tingin mo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
5: Plus pinanakas Santon Plus Gold.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santhon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
9: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bijang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katapos.

0: Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? XFM 103.9.

0: Ulo. Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM, kid, how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi o

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty sa

0: Exciting Pilipinas! Bueno, mano pa programa sa aga. Dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shadansi Makalot. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa din sa Exciting Pilipinas. Sumuyang adlaw sang Lunes! Lunes na naman mga katrapa, August 24 na kita, 2026. Dasig na. Ibot ka lang nagulo guys, Setiembre na, kagmakanta ka na sa Whenever I See Girls and Boys Selling Lanterns on the Streets. May nagabaligya na lanterns kung gabi, no? Gasi-gasiga na trabala sa bahin sang lapit sa NGC na nagasi-gasiga na ang ilang mga baligya ng lanterns kung gabi. Mga katropa, oras na itong alas 5:08 na. Of course, nagpamatay ka mo rin sa programa natin sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Ara kita sa 103.9 and katrapa, babatian mo kita sa aton yaga Facebook Live subong, ara kita malantaw gid and babatian at the same time. Kaya may live kita mga katrapa sa live stream natin sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So, tutok na. And sa lakat sang panahon, subong niya mga katropa nga Lunes, August 24, sa liwa 2026. Ang tropical depression ako ng bagyong nining mga katropa. Ang ginamonitor na nga ara na sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Nakaguha na si Nining. Gagating mga katropa, no, balantayan man ang paglaing niya sang panahon. Tuga o kung nadalas ang localized thunderstorms mga katropa bangod sa southwest monsoon. That's why preparar lang sa gihapon anytime mga may posibleng pag-ulan-ulan na dariya sa probinsya sang Negros Occidental. Kay ma gulal-ubo niya kalangitan kag malipis nga pagulan ang mabatsyagan diri sa Negros. Oras na ito na 5:10 na mga katropa. Tutok na. And of course, comment down na sa inyo yung mga pa-shoutout this morning. Kaya para yung good to go ang ato nga programa. Ang ato nga aga. Kaya mga katropa, Lunes na Lunes. Nga dati wala sang klase. Sang sang Friday. Ready na. Excited na rin mga estudyante. Excited na rin sila nga mag-eskwela. Makita ang ilang mga teachers. Ang ilang mga crush. Mga katropa na tiyama dapat ang himos. And of course, sa mga mother dear, boso good naman ang mambagin ng mga ginikanan. Why gin pa kuway? Halina na Domingo nga baka-baka panindakan. Asta, Lunes na naman subong. No, tigang na dira, kagamatamat na luto. Sang sudan, balon panyaga. Etc. No, sa mga mother dear na itong ilaw nagtahanan, na makonsider na itong hero kay tanan-tanan sa balay sa ulo na nila kung diin nakabutang. Diba? Di na itong ano to. Ang ano bala, how? Arat na sa likod, wala akong ginapangita. Kung ikaw mangita, hindi mo ginapakita. Pero pag sila gani mangita, mga nanay, tani bala, mga mama, tani, mga mamis, tani. Pagka, ano, arat malang dayon, no? Anyways, 5:11 na mga katropa. Kag syempre, nakapamati ka mo rin sa Exciting Pilipinas. Ikaw po, si katropang Wendell Bolidario. And sa mga agama, sinaota kay Tikis akong feeling naton ang aga naton na luya. Galuya man kita hasta mag-apon. Di pagsikunta. Aring mga musika balaw nga makabuligid sa inyo. Chupeta na niyo pero remix pagida para bongga. Mga katropa, arewa,

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santo Blas Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Santo Blas Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Santo Blas Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
9: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
10: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
9: Historia eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
10: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
9: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
10: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
11: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: XFM Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid?
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid?
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ka sa mga balita, blabas, nami, bigit sa mga DJs, nila, kag...
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason, kung naka X, naka X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How?
5: Timo!
3: XFM 103.9
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: morning! Nagbabalik sa inyo mga racho dari sa programa natin sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Good morning! Ginatamyala natin yung kaliader ang mga nagabalik sang bulak sa Jotai's Flower Shop. Lapit sa SM. Good morning! Kay man sila na ginabaklan ko na kung may ginaubra ako ng mga flower bouquet. Good morning na sa inyo. And of course, good morning man sa ila ni Sir Randy Santisa, sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning. Sa kay Jason De La Cruz. Good morning man. Sa kay Sir Jill Win. Good morning. Ang balinga dire. Good morning, katropang Wen. Holiday naman sa Dason nga Lunes, Agosto 31, kay National Heroes Day. Ang balinga nami, ang nami nga hero ko no, kung bayani, amo ko no si Martin Delgado sang banwa sang Santa Barbara sa Iloilo. Muning nami ani nga hero si Martin Delgado dito sa may Santa Barbara sa Iloilo. Sige, lantawon kita bikaron ako anong istorya sa likod yan ni Martin Delgado. Oras natin alas 5.25 na. Kag mga katropa, subong tutok na kay Ariho. Bago naman nga pampagood vibes ang ato niya nga. I-share sa inyo. Ari on the trending ni sa ano sa TikTok. Kasi mga katropa, damo subong sa mga ganap sa buhay, di ba? Na walang nangyara sa schooling, activities, even work, etc. Pero isa mo tingala ka nalang gid no sa mga students. I know syempre may kanya-kanya kita nga life at syempre iba nakaangat-angat talaga sa buhay. Pero mga feeling nga iban or like for example ako, di ba ga work ka. Pero makita mo mga student pa lang grabe ba di mo sa nagaranon pa mga estudyante sa ako. Syempre kayo magaranon nila family, nila parents. Pero ariyo, ang nagkakatampo sa eskulaan, balay na balang kung nag-eskwila ka, tidong left out ka na lang bala, no? Especially kung eskwila ka sa mga private schools, di ba? For example, ang classmate mo may laptop na, naka, ano, naka MacBook na, naka iPad pa, naka iPhone pa, tapos may mga ano pa, codals, mga kung sa mga nagaloda. Tapos meron pag isang mga updated, balang mga libro, tanan-tanan, no? Tapos ikaw, ano lang, yellow pad. Diba? So like, makasaling ka na lang ganyan, doon ka abiskan pati sa pag-eskwela, doon ka unfair. So una, sa eskwelahan, doon ka pantay-pantay tayong lahat. Sige, kasi papel natin, papel mo rin. Pero subong hindi, naka-MacBook ka na yan, naka-iPad. Ako nasa yellow pad. Diba? Para mga katrapa, kayo nag-trending, inikiti ang balya. Naka, ano ka, inabalang feeling nga, nakabatak na batak ka, naminami imong nga, ano nga, reviewers, imong nga notes, tapos may MacBook ka, iPad ka, tapos walang tanungan, ang score lang. Importante, may, ano ka, aesthetic, di ba? Pero anyways, ano lang niya, ng isa lang ka, POV lang nga, mga katrapa. Pero tayo syempre nag-trending sa TikTok. So, ready na ba kayong makita ang ato niyang TikTok and video subong live sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katrapa, ari na! TikTok ka na!
1: Wow! Taray productive, MacBook pa o. Oh. MacBook na, iPad pa o.
2: Aral na aral.
1: Ano pang meron?
2: May libro pa siya.
1: Go, hours of vacuum na.
2: Wait, may nalabas pa siya.
1: Wala na!
2: Full pack siya, ma!
1: Nasa kanya lahat!
2: Nasa kanya na lahat,
1: oh my God!
2: Sa kanya Albert Einstein!
1: Wala na!
2: Diba?
1: Gan!
2: Bakit? Ano ulit score mo nung prelims? Nakalimutan kong itanong eh.
3: Ha? Medyo choppy ka eh. Medyo choppy ka. I'm call ko na box. Busy pa ako eh. Sorry.
0: So yon. Ano yung POV niya? Ang adamo ka kato devices and aesthetic ang imong nga notes, etc. Pero yon lang. Mahal. Mahal ang everything pero ang score, wag na lang nating pag-usapan. Sa manilagay ni MacBook, 90,000 pesos. iPad, 50,000 pesos. iPhone, 30,000 pesos. Mga libro, 12,000, 5,000 to 12,000 pesos. notebook pagida, no? Like aras mga 300 pesos. Kay may ano pa, may coffee. Pagali coffee mo pa, sabtang nagatuon ka, kunwari. Kunyari, no? 300 pesos nga coffee. And score 2 out of 15. Hindi gani. 12 out of 15. Pero I must say, your score doesn't define you. But anyways, just, ano no, just do your best. Kung yan ang best mo, huwag mong ipilit. I know that you're not good in that field or subject, but you are good on ano, on something kumaga ara na si mo within, no ba? Hindi kaya sa gadya sa mga test, di raya sa ano, sa ina nga subject, pero sa gad kaya mag hampang volleyball, no, kung basketball, kaya mo nang imo yung talent, no, kumbaga sa multiple intelligence, di raya kaya na belong yung muna nakuha mo. Eh, go lang. Wala ditong ano dapat, wala tayong discrimination or bullying or whatever. Each one of us has own strength. That's why nga ti go lang ya die. Importante ko no humbal nila yang you pave your way, your own way. Kasi mo own man yang style, kasi mo man yang own nga perspective in life. Yun, 5:31 ang oras na to. And of course, sa mga nag-celebrara sa Ngila Kaadlawan, subong yung August 24, 2026. Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, sana'y maligaya kayo sa araw na ito. Happy birthday sa tanang yung nag-celebrar sa Ngila Kaadlawan. Salamat August 24, subong Lunes. So, my classy. So, amat-amat na. Amat-amat na dira ubra. Amat-amat na dira sa inyong mga gawa. Ano ako? Gawi. Panggawi. No, subong aga. And sa mga nag-biyahe na, nag-sakay na sa ilang mga salakyan. Well, hinay-hinay lang. Magkakarating ka talaga sa iyong paruroonan. And syempre mga katropa, smile dira. And dapat positive, huwag mo nga aga. Kung meron siyang optimism para all throughout the day, all throughout the week, all throughout the month. Pasko kag mayungi mo yung mood, no? So, padayon lang ara. Lapit na Setyembre, oh. 24 na kita. Bye! Siya, tamiyaw naman galing ng mga katropa natin, Drea. Kay tatay, kay nanay, dara, no, sa may Barangay Binabuan sa Baguio City. Kaya sa mga family, Bolina Rion Diaz, good morning. Kay Jason de la Cruz, Jaime, and Sila Hisita. Kay Mamayna, Sila Dora Dumipig, dara, sa may Punta Taytay. Sa kay Ma'am Riena Diestro, sa mga members ng class natin, no, sa XFM Campus. Kunalam chapter, yung Mamaylan, Kabangkalan, good morning sa inyo. Kay Sir Jeffrey Martisano, sila ni Melanie Martisano, dara, yes, sa may La Castellana, good morning. Sa ilaman ni Sir Alberto Norbing Loreno, con Lorano. Sir Alberto Norbing Loreno, diretso sa may Zone 15, Talisay City. Good morning sa inyong atanan and thank you so much. Hindi nyo napaglisaw pang inyong mga tag sa karadyo kay Magabulos ng The Secret of Health. And after that, balita na naman kita. Ako po si Katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. So thank you so much sa lewat mga katropa. And see you tomorrow. Dari lang sa programa nga pampuka ko naka sa exciting Pilipinas. Kaupod, si Katropang Wendell Balinario. Good morning and ingat!
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: XFM.
6: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santo Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Gusto

0: talaga. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sara, sa akong kutipan ni Lilo.
7: Sa akong call center agent.
6: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibang gina ipagto sa akong sang
6: Sister Pain.
7: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman nakabilog ng akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nakakapi ka na.
9: Nagagwapo ka pa.
11: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: X. XFM.
13: FM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, kito mga DJs nila, kanya,
4: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
4: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon, kung paano naton matipigan ang ato sa ninyo lawas, kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amon ipagpanghangkat sa ato sa ninyo ikawang lawas, permimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sining alawas. Pero kahibalo ka mo nga, ang mga infeksyon niya ini, malikawan natun kung healthy ang ato sining kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi, ang ato sining immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamalatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan aton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ring text hotline 0950975697.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kaga nga ito sa ninyo pagparagad, hindi kompleto without our consultant. Kaga nga ito sa ninyo kaupod, si Dr. of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome na Sir Josil. Kag amo man gina-welcome na ito ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayon ni Sir Josil para sa inyo sini nga benepisyo.
1: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo. Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
3: Sir Josil, ano may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina mag-imo sini nga baba, ang bugos mo nga lawas pati imo sini pangginawi ug pamatasan madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata, kun hindi ta pagdisiplinahon ni tabla mga no. Hindi kita kay balo mag-say no sa aton sini nga baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapahaganhagan ang mga symptoms sang inyo sini ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
4: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko

0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sining lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes.
1: May duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag, Doc Leo, matong siling nimo acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal bala kauno that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininagasiling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no, ang real focus naton sa ni ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sang FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa ni HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga ang nagataas ang aton sa ni blood sugar. Actually, ang pagtaas ang aton sa ni blood sugar, kung makita nyo sa inyo sa ni mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oo. Nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpa-laboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon mag-diabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangod sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo?
2: Ina, Sir Josil, kon na in-iron mong imo sining kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tayong posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaas mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang gyapon, total may bulong ka man na ginainom.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang

0: tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Layo. Nga nagpa-inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Layo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Jose, no, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kon autoimmune condition. Kung sa diin, ang ila sini nga lawas gina-atake mismo ang hormone o kon insulin producing cells sa aton sini nga pancreas. Resulta gamay ang insulin o kon wala sing insulin. Pero pagabot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema hindi nagarespond sang aton sini nga cellula sa tawag o kon mando sang insulin. Pwede man aton mas siling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kun padlock, pero hindi naga-function ang ining liabi kun imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid amo ni sige mo kimasima so ay gid jagbatyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Doc Leo?
1: Dire kita Sir Josel, ano, sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sini nga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sini mga tagpalamati, baluman tayo sa inyo sini nga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sini nga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sini nga buyon.
0: Hambal nila ko no ang buyon, not until nga naibaluan tang cause ni ha ang pagkabuyonan, sometimes na salaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Correct.
0: Kay kon why ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende Sir Josel sa una nga panahon na muna. Pero susubong bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gyapon nga magbuyonan tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog nga limnon.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So obesity is number one, no? Belly fat din natawag. Ibang sinitawag nila beer fat.
1: Yes.
0: Ang ano bla tambok ang dala sa inom sang beer.
1: Mm-hmm.
0: And then if we speak about inactivity, katamaro niya, Doc Leo, maghulag mo.
1: Correct Sir Josel.
0: So kung tamad ka maghulag, eventually nagakos man ina sa diabetes.
1: Sakto Sir Josel, no? Ilabinigin sa panahon naton subong daw more nakita sa pahapos bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel.
0: No.
1: Kaya remote controlled na. Ultimo sa imo sini nga washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanan to fully automatic ng imo sini nga machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya Sir Josel nga nagapahapos aton sini nga kabuhi, pero nagapataas mo sang risgo sa banatian.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Next pagid is ang poor diet. If we speak about poor diet, anong butamalon sa nindak layo?
1: Amo ni mga kalanon Sir Josel nga mataas sa sugar. Mga processed food nya kadamo sang sugar nga ila sini nga sangkap kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So okay nang limit kita dira. We're not saying hindi kamo magkaon. Aton sini nga ginapaintindi sa inyo is as much as possible i-control ninyo ang kadamuon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigi sigihon. Mambal nga, tig gamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
1: Ang problem, abi, sa amon nga mentalidad, Sir Josel, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali din naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pang ginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Doc Leo?
1: Dira na sa inyo sining kaliwat o kung makabig na ton Sir Josel nga hindi umaligin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli makamo sa inyo sa mga family members,
0: manggad na lang
1: nga abibalatian pa.
0: Oh.
1: Oh, manggad na lang. Pero kung waay malang sa manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda naton nga hambalon nga
0: palanublion. Sulundon.
1: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet.

0: It kag genetics nga reasons ko nga madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
1: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Dok Leo, actually. In a speaking about synthetic medicines.
2: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
2: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
2: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano natin inimalikawan. But speaking about this, ang isa ginatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ang gitatawag mag insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ako si Amelia.

0: now available in your nearest drugstores. The Secrets of
1: Health. Sa mga kauturan ta, please be guided that insulin therapy or paggamit sang insulin yung ginaturok ninyo. Ang ibang sinin nagkatakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. So that is what we call as the court of last recourse.
2: Yes.
1: Kung wala na gid,
2: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment. The secret
1: of health. So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling naton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidri, if it is preventable, if it is manageable, paano naton ma-prevent nga magka-type 2 diabetes kita, Dok Leo?
2: Pangginawi, gid, Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon naton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa ma-suggest naton sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gin naton o kung na ginakaon gin naton, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein naton dapat waay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo pa lang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa ninga lawas. Pagkatapos, buhinan ginaton Sir Josila, kung di man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa ibang blaster Josil, daway na sang buwas. Southern
1: Plus Gold. Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon talang silingya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo ng stage. Kag kun ara na kita sa amo ng stage, may chance pa nga maka-recover kita. Dok Leo.
2: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa ringo organs.
1: No.
2: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo baka damo sa igasto mo sa nadira, hindi na ma-uli. Kung baldane mo sa kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action balagi ng bal na ton, maninguha kita kung paano na ton, bag-o aton sini nga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sini nga lawas nga nagaresulta sa pagtaas ng aton sini nga blood sugar.
1: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sini nga lawas. Insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Dok Leo?
2: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kag mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sini nga ba magluwas sa pagka ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil. Sa yadtong may mga insulin resistance.
1: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Dok Leo?
2: Correct, Sir Josil.
1: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
2: Yes.
1: Kung may ginagawa batsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Dok Leo.
2: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
1: Hindi ka uyon ko nung kautan, mamalni ko na type ah. Hindi ko bet. Pagkatapos, pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
2: At least, Sir Josil, hindi man gid na manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josel, ano, pag abot sa lamisabla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamote sa lamisa. Observe ra kun din ang una maubos.
1: Spaghetti.
2: Correct.
1: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamote.
2: Tama.
1: Because that is supposed to be a replacement sa nandan naton sining nga kanon.
2: Tama.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
1: With that, speaking about this moringa o konining balunggay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay. Sa Xanthone Plus Gold capsule, we have this ampalaya. So, in taking Xanthone Plus Gold, sometimes in the absence ng aton sining utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sining mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Xanthone Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
2: Yes, Sir Josel. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar, kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na ton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si ni Sir Josel sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josel, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-ang kone sa sancharantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compounds sa kanyang lanon, Sir Josel, ano, parang hindi magtaas ng aton sining blood sugar, kag kung mataas ng aton sining blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josel, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
1: Hindi na sa kabatsyag.
2: Yes.
1: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
2: Again. Yes.
1: Magluwas sinabi ang pag-take na ton if we take it one by one. Kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Xanthone Plus Gold capsule. If you take that one by one, ano kinanglan ro? Pwede nga utanon, Doc Leo?
2: Nire-recommend, Sir Josel, nga raw.
1: Okay. Hilaw, ha?
2: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Xanthone Gold capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, gina-recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sang dahon na sini. Ang garlic, Sir Josel, gina-recommend man ni siya nga raw kung gamiton man para dira.
1: Nga ang may garlic pa sa Xanthone Plus Gold, kagpwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay, kung nag-treat kita sang diabetes, upo diri dapat ang pag-treatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
2: Hambal sang kilala ko sa Sir Josel, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanize sila per me.
1: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
2: Yes.
1: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
2: Correct.
1: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Xanthone Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-intindi talang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulaan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini. Sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
2: Yes, Sir Josel, no? That's why ang gina-recommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung ginasuggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yung mga taong deficient ang vitamin D sa ila siling lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sa vitamin D3 nagabulig pa improve sa insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga taong deficient sini.
1: Amo na ka-importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatsyag ng daan subong sa type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na. In short, damo ang nagamuno sini, labi na ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sa vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan, gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
2: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan, actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil eh. Tungkol doon kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton, kagun may mag-suggest sa aton, tedaw budlay man balakong kaisa lubagon. Pero ibasin nato niya sa pagtuon. Ang vitamin C, nagabulig ni sa Sir Josil sa manaming pag-inat-inat sa aton sa nikaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka. Kagun diabetic ang kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant na nagabulig siya, Sir Josil, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sa nga cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira. Amat-amat naman nga nalimpyuhan karon ang mga upang dito sa aton sa nga cellula, kaya may Santhone Gold Capsule kita nga nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya. Pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sa nga cellula, sunod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o kundi na magsige-sige taas ang aton sa nikalamay sa dugo.
1: As a stepping stone sa aton sa ninyo discussion party sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sige-sige sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
2: Tama.
1: Ining pagdugo blas aton sininga mga ngaragngag, gilagid,
2: ngislo.
1: Ngislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sininga lawas.
2: Correct, Sir Josil. Kag sa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sininga lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Mix. Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin T3 ka pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha, Sir Josiel, kay kung dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman ay nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gitsay mo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi.
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3 nagabulig niya para sa insulin sensitivity. So ginarecommend na to isa sa may mga insulin resistance. Kagang isa pagyad ka problem, magluwas, Sir Josiel, sa insulin resistance, concern sang iban ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagtuon, Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sining blood sugar balance. Hindi sa mangin kausa sa pag-spike sa aton sining blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mangin kausa sa pagtaas ng aton sining acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dara sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang muna ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa da nga konsultasyon kung magkanto ka muna sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Rem Pinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha, why inibayad? So kanto ka muna from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: X FM.
5: Santo Plus Gold.
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Legale, isa

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, sa XFM
7: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
10: Sumasa inyo
7: on air and online.
10: XFM Network Philippines,
7: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
11: Broadcasting live XFM News Center.
12: Mga balita nga una mo babalat.
13: Diri mo babalatian.
14: Express Balita.
15: Labas
16: kag eksklusibo nga nasaka pinangi sa ginti ug kapwersa sa
17: XFM News reporters and correspondents.
18: We bring you the latest and the biggest news.
19: Ini ang Express Balita.
20: Express Balita.
21: Kag karon yari ang inyong mga newscasters.
22: XFM News
23: Express Balita.
24: XFM time alas 6:17 na may aga siyudad sa Bacolod probinsya sang Negros Occidental Pilipinas. Kagun sinikaban sa mga bahin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong palatuntunan ang Express Balita.
23: Express Balita.
24: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes, Agosto 24, tuig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
25: Ako si Katropang Wendell Balinario.
24: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Sigadulo na mun sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor, drasa aton sa radyo ang XFM Bacolod, mga katropa. Babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
25: Mga katropa, kita malantaw man sa atunyang Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Miyara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
24: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod, mahimo na ninyo ma-download ng libre sa inyong mga Android phones. Ang ating official streaming apps ang XFM Philippines alin sa Google akun sa Google Play Store app. Pagitan nyo lang din mga katropa ang XFM Radio Network. Inyo din ma-access ang tanang istasyon sa XFM Philippines. Mga estasyon sa Luzon, Visayas to Mindanao.
25: Mga katropa, miyara man kita sa text line. Mga katropa, miyara kita sa atong numero sa 0915-628-7926.
24: Alas 6:19 na mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal. National, international, kagiban pa. Relax sa Express Balita.
23: Express Balita.
24: Headline. Sa mga balita diri sa lokal. May mabatsyagan nga dutay nga pagsaka sa presyo sa kuryente sa bill sa NEPC nga mabaton sining simana.
25: Lalaki nga nagamaneho sang salakyan ang ginlutang sang riding and tandem samtang nagasaulog sang kapistahan sa Banwa sang Manapla.
24: Ligtas tigdas campaign sa Bacolod nagtakop na pero may manubong turnout sang nagpabakuna. Kag sa tanga mga headlines sa balita sa National. Anong tanan ka mga bagyong ginabantayan sa PAGASA? Iban nga nakasulod na sa parang malayo ang chance nga magtupa sa landmass.
25: Oras ng impeachment trial na mahimo baguhon sunod sa kay Senator Lacson.
24: Kaya sa tanga mga headlines sa balita sa international. Pungsod China kag Indonesia nag-istorya na ituhoy sa seguridad kag ekonomiya.
25: Presidente sang Iran nagapanindugan nga tiuna nga tapuso ng giyera sa Middle East.
24: Kag sa tanga balita sa sports. Gilas Pilipinas boys ginluto sa Japan sa FIBA Under 18 Classification Cup.
25: Sa ito naman nga showbiz balita mga katropa, apo ni Manny Pacquiao kag Jinky, gamay pa my fans club na.
24: Kag sa ito nga balita, espesyal kapon si katropang James King. Mga katropa, sa karobot, ginbreak ang record ko ni Usain Bolt. Alas 6:21 na mga katropa. Aton batian ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kaliba pa kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
24: At napadulungan mga katropa mga detalye naman sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
24: Patay ang isa ka lalaki matapos hiningin tiro samtang nagamaneho sa iyang salakyan sa tubang sa isang ka-convenience store sa Purok, Suwaga, barangay 1A, Banua sa Manapla, agas ng Agosto 23. Ang biktima aging kilala sa kay alias sa Max, 57 anyos, kay residente sa nasabit ng lugar. Sa next investigation sa Manapla PNP, sa kayang biktima sa iyang sedan nga nagaduwag sa gray, kaginin papuli na konsiderin na hamtang ang iyang balay sa likod sa isang ka-convenience store. Kagsang maliko na ang biktima, hinali na lang ining agintiro sa wala makilala nga persona nga nagabantay sa lugar. Ginapatian nga mga riding in tandem ang mga suspect nga bangod may aras ang isa sa mga suspect na nagahulat sa motor sa gunman. Kagilayan ining nga nagpatulong sa wala matumod nga direksyon sa matapos ang krimen. Nakaagom sa pilas ang biktima sa liog kag sa ulo. Panginining giningagaw dala sa ospital kag gindeklara nga din na arrival sa doktor. Sa karon nagpatay ng investigasyon sa kapulisan ngon sa motibo sa krimen kag pagkilala sa suspect nga nagpalagyo matapos ang insidente. Pamadumduman ang selebrar sa karon ang Banua sa Manapla sa ginakapistahan nga Manang Pula.
25: Ginaangot sa kapulisan ang nagluntad nga krimen sa organisasyon nga kabahin ang marugbulong nga ginsulod sa iyang balay kag ginbuno patay isang duha ka mga suspek sa Don Hermino Village Barangay 1 Banua sang Ibi Magalona sa Agosto 19. Ang biktima ginakilala sa kay alias Bonifacio, 84 anyos, samtang ang pilason man ang iya asawa nga gikilala sa kay alias Virginia Lunsay, mga residente sang Summit nga lugar. Suno sa kaya Police Master Sergeant Henry Mangana III ang investigator sang Ibi Magalona PNP. Padayon ang ida nga pagkuha sa mga detalye angot sa posibleng nga pagkilala sang mga suspek sa nagluntad nga krimen kag paglantaw sa pangalan sa mga nakalista o kon kabahin sang organisasyon nga upod ang biktima. Dugang pa ni Mangana III, hindi naman illegal ang grupo nga Monarchalment Divine Government bangod may mga dokumento man nga ginapakita ang mag-asawa kag mayara man sa masubra gatos kag ginapatihan nagbayad para magkuha sang ID card sa ila. Ginkompirmar man sang investigador nga wala sang tuyo nga pagpangawat sa mag-asawa bangod wala man sa mga nadula nga importante nga butang kag kwarta apang ginatutukan sang kapulisan ang aktibidad sang biktima sa iyang organisasyon. Kumadumduman ang biktima kagang asawa sini ang ginsulod sang duha ka mga suspek nga may tabon sa guya kag ginbuno si Bonifacio samtang ang asawa sini ang nagtinguha nga punggan ang mga suspek apang ini ang napilasan man.
24: Nasa puan nga wala na sa kabuing isa kalalaki matapos sini naligar na lumos sa baybayon sa Cops ng Sitio Mabuni, Barangay Guadalupe, siyudad sa San Carlos, agas sa Agosto 23. Ang biktima, yung kilala sa kay alias Angel, 21 anyos, karesidente sa nasabit ng lugar. Sa next investigation sa San Carlos City PNP, gabi sa Agosto 22, nagaling ang biktima sa ilang abalay kaya nagpadulo sa baybay agad ngumang baslay sa isda. Apang, agas sa Agosto 23, nagkahangawa ang amay sa biktima matapos nga wala pa makapauling iyang anak kagilayin ini nga nagpadulo sa baybay sa kaysa motor bangka kaya nakita sining biktima nga nagalutaw. Gindalaso na asan ang biktima, ha? Apang wala na sang kabuhi, kag sa karon kuminsido man ang pamilya nga na pamilya sang nagtaliwan nga wala sang foul play ang kamatayon sang ila nga himata.
25: Ginpaidalom na sa intervention ang grade 11 student nga nagsumbag sa pulisa nga katapos sa Bacolod City Police Office o kon Bacolod City Police Station 5 sang tinalikdan nga Agosto 14 kag magapangatubang sang nagakaigo nga kaso. Kumadumduman ang tagreklamo isa ka police master sergeant samtang ang suspect isa ka 16 anyos nga lalaki kag residente sa Barangay Vista Alegre. Sunod sa kay Police Major Andy Ofalia, ang station commander sa Bacolod City Police Station 5, nagmando ang fiscal nga ipaidalom sa mga programa sa Department of Social Services and Development. Dugang pa ni Ofalia sandig sa investigasyon sa social worker Mayara sang discernment ang minor de edad kag iya nga nintiyandihan ang ginhimo nga pagsumbag batok sa pulisa gamit ang isa ka pitsak kurno. Sa karon na nakabalik na sa duty ang pulis matapos ini ang nakagwa sa ospital matapos makaagom sa pilasa sa nawalang nga bakin sang iyang aguya matapos nga ginsumbag sa minor de edad. Kumadumduman ang pulis, ginsaway ang menor de edad bangod naga-skateboard ini sa dalan nga nagresulta sa huol sang traffic. Panghinali na lang sining nga ginsumbag ang tagreklamo.
24: Mayara na sang inisyal nga pag-istorya na yung pamilya sang driver sa motor kag driver sang truck nga nagbungguan ay sa Hacienda Bino, Barangay Urog, siyudad sang Kabankalan, gabi sa Agosto 21. Ang nagtaliwang gikilala sa kay alias Jeff, 39 anyos, kay residente sang Lower Cantaghapa, Barangay Uringao, siyudad sang Kabankalan, samtang driver sang truck gikilala sa kay alias Aloy, 55 anyos, kay residente sang Tayasan, probinsya sang Negros Oriental. Sunod sa kay Police Lieutenant Noli Gudaka, ang Deputy Chief of Police ng Kabankalan City PNP, nagatubangay na ang duha ka partido para sa formal kag nagkakaigong desisyon matapos ang aksidente nga nagresulta sa kamatayan sa biktima. Apang okundugan pa ni Gudaka, sa lisilang investigasyon, ang biktima nag-overtake sa isa ka motor kag naglapos ini sa linya sa truck kagikan sa banwas ng Tayasan kagpadulo sa proper sa syudad sa Kabankalan. Apang wala na nakabalik sa iyang linyang motor nga nagresulta sa aksidente. Nagluntad ang head-on collision kag bangod sa mabaskog ang pagkabunggo nakagom sa seryoso ng mga pila sa lawas sa biktima nga nagresulta siya nga kamatayon kag ginapatian nga wala sa suksok na helmet ang nasambit nga nagtaliwan.
25: Opisyal na nga ginpasumpa ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya si Alberto Alec bilang bag-o nga barangay kagawad sa barangay Kabug sa seremonya nga gipatigayon sa tinalikdan ng Agosto 19, 2026. Si Alec ka ang magabulos sa pwesto ni Alec Kagawad Percy nga voluntaryo nag-resign bilang kagawad sa nasambit nga barangay. Nangina saksi sa oath-taking ceremony si punong barangay Honorable Jennifer Pintukan, kaupo ng iban pa nga mga opisyal sang barangay Kabuga. Ginalauman nga magapadayon si Kagawad Alec sa pagserbisyo sa pagbuligman sa mga residente sa barangay Kabuga sa iya bag-o nga katungdanan.

0: May pagsaka ang presyo sa kuryente sa Negros Power sining bulan nga bill. Sumugod buwas nagsakapit sa 25. Sa bulan nag-issue sa bill ang NEPSI para sa konsumo sa isa ka bulan. Mangin 14 pesos kag 27 centimos ang per kilowatt hour. May pagsaka ini sa 15 centimos sa per kilowatt hour sa rates ang nagligad nga bulan. Ngaralan sa 14 pesos kag 12 centimos. Bangon sinipaday nga nagapangabay ang Negros Power sa mga consumers nga magkini sa paggamit sa kuryente ago di magreklamo sa padayon nga increase. Sa naibaluan nga padayon pa ang kadaadlaw nga yellow kag red alert status ng National Grid Corporation of the Philippines, diri nagakuha sa kuryente ang Negros Power kag kun may red alert, nagakasayuran nga may mataas mas mataas ang rate sa kuryente nga ila ginakuha sa NGCP. Ang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatog isaman sa ginalantaw nga magatulod sa pagsaka sang rate sa masunod nga binulan bawat madamo ang plant sang planta nga diesel fuel ang ginagamit.
1: Senator JV Ejercito, ang chairman sa Committee on Finance sa Senado, ang naghapit kahapon sa Domingo sa aga sa pagbisita sa Teresita Lopez sa Calandone Provincial Hospital sa Silay City. Siya ang ginatagan sa briefing sa management kag staff sa ospital sa kinahanglanon nga pondo para sa dugang hospital beds, operating rooms kag intensive care units. Naglibot ang senador sa bagong structure sa ospital sa diin nga nagahulat na lang sang pondo agud mahimo ang mga dugang facilities. Si Senator Ejercito nagakabig nga kaugalingon nga isa ka Negrosano na bangod ang iyang kailoy ang isa ka bakulod noon. Ang pagpain kag pag-aproba sang dugang nga pondo sa ospital ang isa ka dako nga bulig naman agud mapasa ka ang kategory sa provincial hospital.
0: Nagtakob na kapo na gusto 23 ang kampanya nga Ligtas Tigdas sa Bacolod City nga nagtingwa nga maprotektahan ng mga kabataan batok measles kag rubella. Unang agipahig ni Bacolod City Health Officer Dr. Carmela Hinsuling nga manubo ang turnout sa vaccination campaign tuptop sa bulan sa Agosto 19. Sino kay Hinsuling, isa sa mga kabangdanan na mo ang pagduwa-duwa sa pila ka mga ginikanan nga magpabakuna bangon sa naglapta nga misinformation parte sa kuno epekto sa bakuna sa mga kabataan. Miyaraman sa mga ginikanan nga nagapati nga hindi na kinanglan ng duga nga bakuna maod kumpleto ng vaccination records ng ilang mga kabataan. Apangin patag sa City Health Office nga ang Ligtas Tigdas vaccine ang nagahatag sa duga nga protection batok sa measles kag rubella kag ginadisenyo ini agud malikawan ng paglaptas sa nasabit nga mga balatian. Sino kay Insoli, ang vaccination sa kampanya ang kaangay sang booster o kundugan nga proteksyon para sa mga kabataan nga nakabaton na sang MMR vaccine. Target sa programa ang mga kabataan nga nag-edad sang 6 kabulan tuptop 59 kabulan. Isa man sa mga ginatubang nga kabudlayan sang sa isyo among pagkuha sang pagsugot sang pila ka mga ginikanan sa mga barangay para mapabakunahan ang ilang mga kabataan.
1: Padayon ang Bacolod City Government sa pagplano kag pag-finalize sa mga venue kag accommodation para sa Batang Pinoy 2026 nga pagahiwaton sa Bacolod City sa maabot nga Disyembre 12 tubtob 18. Sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, una nga pagahiwaton ang stakeholders meetings antes i-finalon ang pag-schedule sa mga sporting events sa kag iban pa nga mga kinahanglanon para sa nasambit nga kompetisyon. Gina-review man sa LGU kung kinahanglan pa ang tryouts sa pila ka sports para magrepresentar sa syudad sa Bacolod samtang ginatinguhaan man sa syudad ang representation sa tanan nga sporting events bilang host LGU. Sa karon wala pa sang final nga impormasyon na parte sa budget kung posible ang subsidy halin sa Philippine Sports Commission samtang may pila naman ka local government units ang nakabook na nga daan sa mga hotels kag iban pang accommodation establishments para sa ilang mga tagsa kadeligado. Ginalauma naman nga gamiton ng pila ka mga public kag private schools bilang billeting centers. Ginapaabot nga masubra 20,000 ka mga athletes kag delegates sa magapadulong sa Bacolod City para sa Batang Pinoy 2026.
0: Alas 6.32 na mga katropan nyo na batayan ng mga detalye sa balita sa lokal kagiging inadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
0: Anong tanan ka mga bagyo nga giara sa guwas ang Philippine Area of Responsibility nga ginabantayan sang Weather Bureau nga PAGASA. Duha sini ang nakasulod na sa PAR sa Sabado kag subong nga Lunes. Isa diri ang giara na sa typhoon category Kag may international name nga Saudel, may aras ang 175 kilometers per hour ang kabaskugon sa ihangin kag yara sa extreme parts sa Northern Luzon. Lunsay mga yara sa ibabaw nga bayin sa pungsod ang mga porma ng malayong nga panahon. Apang tatlo sining malapit sa par, apang sa forecast na malayo ang tsansa nga mag-agi sa landbasa ang Pilipinas. Bangod yara pa sa Pacific Ocean ang kalabanan sini, gani dapat nga balantayan. Apang kung basin ang huyop sang hangin ilabi na sa Visayas region, yara sa panahon sang habagat nga mo ang nagapugong nga makasulod ang nagapurma nga bagyo.
1: Nagpanindugan ng Armed Forces of the Philippines kon AFP nga hindi nila pagpabayaan ng BRP Sierra Madre. Ginpahayag ni AFP spokesperson for West Philippine Sea nga si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad nga nagapalapta lang sa hindi matuod nga impormasyon ang Chinese Embassy sa Manila angot sa presensya sa BRP Sierra Madre sa Ayungan Shoal. Gindugang sini nga maatag nga nagapalapta lamang sa hindi matuod nga impormasyon kag luyag nila baliskadon ang maragtas. Ginalibawa ni Trinidad ang insidente sa 1995 sang illegal nga pag-ukupar sa Pangaliban Reef o kon Mischief Reef sa Chinese Communist Party o kon CCP nga nasakop sang aton pungsod.
0: Presidential Advisor on Cordillera Affairs Assistant Secretary Antonio Tabora nagarekomendar sang pagkilala sang tunneling method sa road construction sa pungsod. Inibangon sa madamo nga mga kalamidad nga masamin nagakatabo sa Pilipinas kaangay sa mga bagyo kapag baha. Considering madamo sa mga dalan ang ginabaha, nagakaguba kon ginatabunan sa dalagkong ang mga kahoy. Sa nakay Tabora, tiyo nang i-considerar o kon isulod sa gobyerno ang pagkamit sa tunneling method sa pagtukod sa dalan ilabi na sa mga nabukid nga rehiyon. Nagapating opisyal nga dako ining paumpaw sa mga lugar nga prone to rain-induced damage bangod mas manubo nga maintenance sa kinanglanon sa mga tunnels. Ginsiling sining ang iban pang mga pungsod kaangay sa Japan kag South Korea ang nagagamit na sang kaangay nga sistema kag sarang inisundon sa gobyerno sa Pilipinas.
1: Handa naman ang mag-overtime ang pila ka mga senador para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginpahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson nga handa ang kalabanan sa majority block nga hiwaton ang regular session sa aga samtang ang impeachment ang hali naman sa alas 2:30 sang hapon tubtob alas 7:30 sang gabi sa masunod nga bulan. Pwede pa sila nga magkalabot sa alas 11 sang gabi kagatungang gabi agad nga magtuman sa ginkasugtan nga isa ka witness kada adlaw. Suno sa iya mahimo may patuman sa masunod nga semana ang nasambit nga bagong schedule agad mahatagan sang tsansa ang mga senador nga magapresentar lang sa mga assigned witnesses. Suno sa iya sa nagligad alas 3 ang hapon na gin-adjourn ang impeachment hearing agad mahatagan sa lugar ang ilang regular session. Bisan ang mga minority senator suno sa iya nagaugyon man sa nasambit nga ideya. Ginklaro man ni Lacson nga mahimo nga baguhon ang bago nga schedule depende sa sitwasyon.
0: Alas 6:36 na mga katropa, inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa National. Kaginig na dulo sa inyo mga katropa sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Ato na mga katropa, padulungan ng mga detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Ang mga ministro sa depensa ang luwas ang pungsod sa China kag Indonesia naghiwat sang isa ka mataas nga level sa nga pagsinapol sa Jakarta agud hambalan ang seguridad, politika kag negosyo. Tinutuyo sang dialogo nga magpadalom makumapadalom ang tanan sa duha ka pungsod sa tungas sa tension sa South China Sea kag pangkalibutanon nga pagpanghangkat. Ang mga opisyales sa depensa nagsiling nga ang ila kooperasyon sa militar pagapasangkaron pagi sa tingog nga paghatlas pagbayluhanay sa mga opisyales kaginustriya sa depensa. Bisan pa nga bago lang nagatubang sang kritisismo gikan sa Taiwan sa tingob nga mga paghana sa dagat sa riyon sa Indonesia, nagmintinar sang iya pulisa sang independente kag neutralidad.
1: Ginpanindugan naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga tion na nga tapuson ang binulan nga gyera sa Middle East kag Estados Unidos. Sa Sinapol, ginanunsyo sa presidente nga mas maayo nga tapuson ang gyera subong samtang mapabakod pa sila kag may ukon samtang mabakod pa sila kag may dignidad. Ginsiling sini nga ginkilala sang bugos nga kalibutan ng ilang kadalagan kag ginapagwa ang ukon ginpagwa nga ginsalakay sang Amerika ang ilang nga eskulahan, ospital kag mga infrastruktura sa paglapas sa tanan nga mga pagsulundan isa kabutang ginakaugtan sang bugos nga kalibutan. Gindepensahan man ni Pezeshkian ang Memorandum of Understanding nga ginkasugtan sa Amerika sang Hunyo nga nagatuyo nga tapuson ang inaway kag naginsister nga hindi initanda sang kaperdihan para sa Tehran.
0: Alas 6.38, so, mga katropa nyo nabati ang mga detalye sa Balitas International kagining inadulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balitas, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: At ang napadulungan mga katropa ang detalye naman sa Balitas sa Sports.
3: Express Balitas, Sports, Sports.
0: Ginpierde sang Japan ng Gilas Pilipinas Boys sa 2026 FIBA Asia Cup Classification Round sa pugsod India sa score 80-75. Sa piyak sang pagpanikasog ni Chog Moral sa fourth quarter sa Ampang, manduman nga sa 2024 U18 Asia Cup ginlutos man sang Japan ang Gilas sa quarter final playoff sa 85 sa score 85-61. Sunod sa nga tubangon sang tiglawas ng Pilipinas sa Ampang para sa ikapitong pwesto, ang may perde sa match sa tunga sang Iran kay Chinese Taipei. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: At napadulungan ng mga balita naman sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz. So, pangyang Lunes, ining apo mga katropa ni Manny Pacquiao, kag ni Jinky Pacquiao, sa ila anak nga subang nga si Jim Will Pacquiao, ang trending sa social media. Kagamalgan sa mga netizen, gamay pa artista ko na. Kay mga katropa, gamay pa ining si Clara, no? Bata ni Carol, kag ni Jim Well, mga katropa, ang mayara na sang fans club. Ginubrahan niya sang pa-fans club. Kahit yung mga katropa, nagsugo din sang gin-meet mga katropa no, ni Pacquiao, ni Jinky, ng ilang apo. Kagat, may mga ari ni sila sang mga kabulig mga katropa bala nga tiga upod-upod giniya sa ila biskan din sila nga country magkadto ara giniya sa tupad nila mga katropa nga ti iban family mabala nila mga katropa mga katiyaan nila hinablos gina videohan bala mga katropa ang moment sang maglola kag maglolo mga katropa. That's why nga nagtrending ining si Clara online tungod nga hambal nila iya mata ko do daw si ano gay daw si Pacquiao magano bala magtulok-tulok bala kita mo na mga katropa nga basta ang mataya do si Pacquiao gid tapos te ang iya nga tsura combination na isang mamaya kag papa pero magkunot ang iya bala ano o oh, kon iya nga kilay pagid mga katropa daw si Pacquiao siya manulok gid ti amo na nga do nagtrending siya mga katropa babayi ni siya tapos nang gamay pa siya bala mga katropa luka kusog na bala sa iya bala mang wakli mang ano ti amo pagina nagtrending kay bala nila basta siya ni kasunod kay Pacquiao kay iya nga mata kon daw si Pacquiao gid sa mga kabataan ni Pacquiao do ayaw ay nakasunod gid bala sa iya yang nga oh kilay kag pang mata bala manulok tulok te siya, babayi siya, kag gwapa, no? Gwapa si Clara, kaya nga mother daan, half Mexican, half US, daw, half American, half Mexican, iya mother. Te, miss, ano ni siya nung toka, hindi bala Pilipino, hindi ganing tsura, ya? Pero iyang mata, Pacquiao, te amo na mga katropa, nga trending siya karon sa internet, mga katropa, kag ti gamay pa siya, daw ginatuduan na magin nila, nga mangin artista, bala kay ti, kabalo na siya mag-wave-wave, kung makakita siya camera, pero ti ini mga katropa, why pa ni siya gani, duha ka tuig. Ito ka 1 year old ba lang? Or wala pa gani 1 year old gid no mga katropa. Pero ti amo na ang exposure subong social media. Kag ti ginaboost man nila eh kahit nakita nila nga do ka nami man bala sang feedback. Kahit do wala man niya bashing nga nagakatabo kundi do ga-adore bala sa baby. That's why nga ti mga kaupod nila ginahimo nga vlog no ining moment si mga katropa kunara ning si Clara together with her lolo and lola. Aton nga balita sa showbiz mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of skin aging kag makapaputi sa mga panit bangod sang natural sini nga mga ingredients. Namigid mga katropa sa bugos nga pamilya kay antibacterial man. Madula gid ang germs kag baho sa inyong lawas sa aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre mag-isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and Kojic, ginimpunan pa sang virgin coconut oil sa aton yung Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Dala sa 6:43 na mga katropa. Inyo na ba tiyan ang balita sa showbiz? Kaya mga katropa, ito padulungan ng balita special kompon si katropang James King. Ano ba lang ginbreak sa sininga record kay Usain Bolt? But mga katropa, si Usain Bolt, isa nisa sa pinakakilalang runner. No? Nasigdasig ni si Usain Bolt. Pero mga katropa, may nakabreak sa record ya. Robot! Kaya iti si Usain Bolt, do may record niya siya katupang Wendell sa 500 meter dash, bila mo. I forgot kung pila ang, ano, kaya
1: seconds
0: basta,
1: lang, seconds.
0: No, basta dasig-dasig niya siya. Black niya siya, black. Mm. No? Kabalo ka naman mga black ng mga runners, di ba?
1: Yes. Ita
0: mo na sila, mga lagbox
1: na tayo niya. Ay, ta, lima mo na katikang.
0: Isa lang nila kalakad.
1: Sa kalip lang.
0: Lalipot mga tilta. Pila pa ka dalagan. Tiyang ilaya, lupa na nasla yan. Ferrari, oh, may nakaperde siya. Robot.
1: Robot galing.
0: O, are, katropang James, nag-intra ka man dalagan.
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Robot, na-break ang record ni Usain Bolt. Nagsugod na ang ikaduang World Humanoid Robot Games sa Agosto 22 sa National Speed Skating Oval sa Beijing. Sa sulod sa lima kadlaw, ang mga humanoid robot magapaindisindis sa masubra 30 ka mga kompetisyon. Nakipang tag-war, kag-weightlifting. Tinutulos ang kompetisyon ay pakita ang kabakod, balanse, paghulag, kagikasaran sa mga robot sa pagilog sang hulag sang tao. Hinapakita man sang kaywatan ang madasig na pagguswag sang teknolohiya kag robotics sa kalibutan. Subong katropa, na-break sang robot ang record ni Usain Bolt. Ang fastest man alive na labawan sang robot mga katropa sa 100 meter sprint. Naka-record ang robot sa 9.39 seconds, mas madasig sa record ni Bolt sa 2009 nga 9.58 seconds. Ang robot ang giningadlan kay Lightning, ang ginhimo sang kumpanya ng Beijing Innovation Center of Humanoid Robotics. Sa sininga kaiwatan mga katropa, 2,000 ka mga robots na gikan sa 16 ka mga pungsod nga nagpasakop sa nagkalain-lain nga kompetisyon. Eh? Doon sila nang mabulos sa ato, no? Inangatong yung balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dalawa ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nag-ugyan ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Wow! Oh, sakto get. Tumugin na. Threat to humanity ng robot. Di mga katropa, tanan niya nga bagay, mahimo na nila. Pero wala sila bala chagon sa tao. Padlaganon, pila ka oras, pila ka dlaw, hindi na maguntat, hindi na kabatsyag kapoy. Kaya nga, tingin mo na, lagang kain oras, pila ka batsyagon, lubid kapoy. Sila yung padlaganon, pila ka dlaw, hindi na maguntat, kung basi kung hindi na sila ganyan malabot. Thank you sa ato nga, kita nga mga tao, may limitations na kita. Pero mga tropa, may ara sila nga hindi na to masarangan, pero may ara sila nga, pero wala sa ilang mahimo tayo nga mga bagay. Bagay nga mahimo na to. Just like sa, we have our own, ano eh, may conscience kita, yes, kung ano pagkidabi nga mga, ano, nga mga, ang free will ta, whatever tira, no? Kaya galing bala mga tropa, mas, dari ginatest na nila kung ano ang capacity sa mga robots. Mas magabot ng tiyon lang mga tropa, bangod nga grabing endurance ang robot, wala na sang kung ano, wala nga mga tao ang gamiton. Eh, di puro robot na lang. Diba? Di, mga katropa, sa sininga mga tinuig, gapatig kami, nga basing ina nga mga robot, maano pa na ma-develop, mas maging advanced pag ina. Nakabalo, diba? Basi blang robot, so like, kita nga tao, gubra robot, basi so blang robot mo, bra na tao, mahimo man bla tao. Ang tao gobra robot, tapos ang robot so li bangod na grabe na ka-advance kaalam, nagubra man sila sa artificial nga tao. Meron na movie, ang muna, no? May movie na doon kay Will Smith to sa una na nalingaw gi ko na nga movie. Ang AI robot yan ha. Okay, sa galing kabalo nga robot sa gali AI siya. Kay ang iya nga panit, abiya tao sa mo. Oo, tao siya. Sang gintapnan ato nila ang do ano ba lang ga kontrol sa tanan nga robot dito ay gali na talupangdan nga robot siya gali isang nagising niya nga panit tingala iway sa kabatsyag any ano bla any pain gali robot sa gali muna bla no, pati mga katropangin ang mga imagination ginahimo sa mga motion pictures ang una. Aray na subongga, ano na, aray sa reality. Ang punto, dari katropang Wendell, mga katropa, ginatest na nilang robot, capacities ng robot. Kaya tunan na nila mo, basi kumabala nila nga, yung muna galing kasarang sang robot, pwede pa na mapabaskog, mapasanyog pag ina siya. Basi soli, gamiton, i-weaponize nilang robot. Buslan nila, oh mga soldado, inibay na tao, para may mapatay, mga robot na lang, di ba? Kagrabe, mga robot, ka mga kusog.
1: Oh. Biska pala pakad na war di makapoy.
0: Buhay na ba siya gutom? Di mapatay mabuhay. Di sila kung mag-uba sila ti kayo na sa iwan.
1: Hindi naman ito yung mga takahanay. Attack naman sa data center. Sa mga nag-control sa ila. Kasi satellite, mga satellite. No.

0: robot dapat di pagabusuhan. Mag-dominate ang robots, ang AI, mga katropa. Delikado na na. Alas 6:50 na, mga katropa, inyo nabatay ng mga detalye sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Mga katropa, mga produkto sa Ngestuel, katropa Gwendel, sa Lintanin Babakal, before kita magpadulong sa greetings.
1: Mga katropa, ang ato mga produkto mabakal sa ato mga Yes to Health Store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag mga katropa, mabakal man sa mga butika o kung parmasya sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Sa mga katropa na Tondra, sa may mga birthday, happy birthday sa inyo. Yes.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Ito mga pransa, ready rin mga katropa natin. Subong nag-lantaw sa aton. Sa ilan ni Ma'am Mary Jane Baluayo. Happy Monday.
0: Sa mga moms na galiwa.
1: Happy Monday man kay Ma'am Shirley Arevalo. Kay Sir Jelwin. Papuli naman siya. Kung noong nakadulong na sa eskulahan, baka ginalook, ano yun naman, look forward yun naman ang August 31 nga Heroes Day na naman niya kay Sir Jelwin.
0: Taon sa Smana.
1: Correct.
0: Sa Lunes.
1: Yes. Kay Ma'am Lia Lombarado, good morning man. Happy wonderful Monday sa inyo tanan. Kay Arman Aligato de la Torre, good morning. Balnia, good morning ko na sa aton. Pamati, ilan ko na sila sa Hervias Dosa. May aga. Nagamonitor man naman. Si Mama Rebecca Jorge Casten sa Maya Felisa Moms Chapter President. Si Mama Jorge Galino, Mama Rebecca sa Felisa Moms Chapter. Good morning.
0: Good morning.
1: Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Sa kay Sir Alberto Norbing Loreno, mayong aga. Dara sa Maya Talisay City, kung Talisay City Zone 15. Sa kay Jenny Unik Alib, good morning man. Kay Sir Lord Davales, good morning. Mayong aga. Happy Monday.
0: Mayong aga. Mga katropa, tambay ka magkabulos ng bulos sa ikaw po si katropang Irwin Salina. Sa liwa, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: Kay si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinons, Pilipinas.
1: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: XFM 103.9.
5: The Secrets of Health.
6: Plus Gold.
7: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tuga sang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa ringlawas, Sunthone Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthone Vitamin C.
5: The Secrets of Health.
7: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
8: Yes!
7: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare o kung mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kun kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
4: Sunthone Plus Gold.
7: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
4: Sunthone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
7: ang premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang

0: adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom kita sang premium D3 capsule ining Sunthone Gold capsule premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar.
1: The secret of health.
0: Pwede ka ba maka-shopping online na, no? Dira sa ila sa TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: The secret of health.
2: Sa mga kauturan, tanaman nga mahilig magkape. Dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan ato mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Sunthone Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sang inahimo ya gina-detox ang aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kung mag-support ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Sunthone Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Sunthone Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pa matiyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
0: Yes.
2: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sini nga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
0: Mm-hmm.
2: So nagainat pa nang imo sini nga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sini nga lawas. So ara da Sunthone Plus Coffee Mix and then Sunthone Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
3: Sunthone Gold Live Testimony.
4: Ator balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matari sumubok din ng Sunthone Gold. Wala pa nga ako yatang saling. Hindi na ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Sunthone Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
5: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthone Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis isang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
11: Sa ako po,

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Like

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod,
3: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon. May Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Samphone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
9: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalayan.
1: Before my president, and you show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kahit na isa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Magtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki naton nga tayo para mati. Welcome sa pagpangalagad naton diri sa Bullseye. Para bago naman nga adlaw mga katropa, Lunes, Petsa 24 para sa bulan sang Agosto 2026. Daw sa dyan mga katropa, sa mga inadlaw, no? Nagasala-sala naman ta, Lunes. Nagasala-sala naman ta sang Olobrahon ta. Kung ma-ano ta, maluto, ma-preparar, no? Makunano pang mga Olobrahon para sa mga office workers natin. Medyo mabugat ang daugin kulang. Masanay ka bla ko na sa Pahuay. Nagalain mo. Nagalain matyag mo. Kung nasanay ka magpahuway, naga ang pahuway nga tatlo kadlaw daw hindi kaigo. Bugat Japon nagbalik sa trabaho. Pero paminsan ito na mga katropa, bisa na no naton kahambal, kinanglan tayo maghimakas Japon. No? Mga sitwasyon nga kinahanglan ta himuon, mga bagay nga dapat nato tapuson, mga katropa, subonggid. O, hindi na nakaulat para sa buwas. Mga estudyante, mga katropa, balik naman sa mga aton klase. Aton nga mga kauturan, balik man sa ilang mga ulobrahan, mga katropa. Mga katropa, tanawang tapirak mga latest update natin karun. Headlines. Una, Ario, ang transparent bag bala para sa mga public schools, mga katropa. Paburo bala kamus ni, pwede ni bala. No, okay ni sinyo. Nga ang himuon ta, maano kita, magamit kita sa transparent school bag para sa mga estudyante natin. Nga magabuto, no, nga magakadto sa mga eskulahan. Safety measures ni para sa mga kauturan ta, sa mga abyanta nga kinahanglan makit-an ang sulod gid, no, sang bag. Kinahanglan makit-an gid ang kung anong unod sa bag, mga katropa. Story-story ang tabla karon sa mga ginikanan ta, sa mga nanay tabla. Paki-comment naman para mamatian sa atong DepEd kung anong inyong standpoint. Anong inyo nga mga pananawan sa inyo mga ano, pabor bala ka mo sa inyo, sini nga magamit lang kita sa transparent bag para sa mga estudyante ta magsunod sa mga eskulahan para ipasecure nga wala git sang armas o kon hingariban nga dala sila sa pagsunod nila sa ilang mga blutuhan. Kaya daw mo na isubong ang init, mga katropa, ginistoryhan. Last lang taon taman, mga katropa, pinakama-update natin sa aton palibot. Ang aton presyo sa petrolyo, buwas masaka naman, mga katropa. Nantaon ta ang pinaka-latest situation, no? Ang latest nga presyohan na isang petrolyo, buwas. Para mabalaan ta, para updated man ta. Kabudlay kung kisa, mga katropa, nag-assume-assume ta, pinsar ko, mga baratos bong. Masaka, gli.
1: Tuod ka?
0: Maano gali, mataas gali. Pinsan ko manubo kay hambal ko liga. Sige nga may 4 to mo. Nga saka liga. Tising ko base magnubo-nubo naman niya, no? Kay di ba, balus-balus lang kuno. Ay, gumurahon niya. Lain gali.
1: Hambala pa!
0: Pantayan mga katropa, presyo sa petrolyo, liwat magataas, boss. Balikan tayo mga katropa ang RSSI. Kamustang efforts ang aton nga lokal na pakuluhan, mga katropa? Are we winning? Nagadaog kita ba? Nanging epektibo ba? Ang igo sang ano? Sang aton nga spraying sang mga ano ni? Sa mga chemicals, katropa? Para anon ta? Para batuan ta ang pamiste, no? Dala sa RSSI. Ari sa Negros Occidental, medyo sadya politika. Yunega, kag ang Love Negros Gapon, katropa ang sentro sang inistoryahanay. No, kay ti si Mayor Beding Escalante, mga katropa sang Cadiz last time nag hatag sang iyang statement kun no
1: dakpan o kuan na
0: kun so si 3rd district second district representative mga katropa 3D Maranyon ang ginalantaw sa gihapon nga isa ka mga mabaskog nga contender for gubernatorial race diri sa Negros Occidental. Ang sadya kay ti daw may mga cross border nga matabo mga katropa kay duga hana man si 3rd district representative Javi Benetes nga magpuntarya para sa posisyon sang gobernador. So sino nagtulod siya ni man? Idanaunta na mga katropa kay tanan sila gusto nila ang posisyon. Tagaanta ni sila guro posisyon ay. O tindog pungko. O ano
2: ay na sila! Larga na!
0: O ka ano sila? Naga sana set sila? Ang arrangements ng Negros Occidental kung uniga di yun, uniga kung dason, Lab Negros na naman. Kung Lab Negros mong, yun ega na naman. Muling arrangement nila, pwede na iyalabot ha. Ila na iya, nga arrangement. Basta politika, gani gusto nila. Duminahon kay piliyon ng kung sinong pungko na. Ako sa mga politiko, do ka. You know, delikadesa, importante sa tagsa ka mga opisyal manatos gobyerno mo. O gani mga katropabin nyo, kung posisyon na gani pag-istoryahan, tadula na na. Why na na? Hindi na ka, kung magpadlagan si Congressman Habi, sino mabulo sa ano man? Sa 3rd District man? Sino naman to? Binetis naman liwat matindog to? Kinuha mo ni mga katropa, history hunter karon, no? Ang dalagan sa politikas Negros Occidental, di ba? Love Negros Bong with Governor Eugenio Bohosi Bong Lacson. Kaga ang ano ni, sa una yung nega to, subong Love Negros naman, so probably ma-yunega naman ta. Daw sharing of power, blah. Gentleman's agreement, mga katropa, sa mga politiko, sa mga political clan, there is Negros Occidental. Ha? Kung sino mapungko nga iduso nga gobernador. Oh, pero at hag na. Matabo, mga katropa, amo naman yung huring-huring. Kung hindi kinapakig-away ng political dynasties Negros Occidental, nga hindi na dapat pagdominahon sa mga political clan ang Negros Occidental, amo na yung matabo sa 3rd District. May mapungko naman to, do si Tesda, nga Chief Dibla, mga katropa, mapungko sa balik sa 3rd District. Kundo istorya to, amo to. Pagkatapos, si Javi Benetes siya, ang congressman sa 3rd District, mapungko naman sa pagka, gobernador. Samtang si congressman Javi Benetes maritin sa iya posisyon bilang gobernador sa Bacolod City. Kita nyo kung ano nila kung paano nila ginabahin-bahin ang gahom Negros Occidental 3rd District na pagkatapos ang probinsya. Imagine that mga katropa. Triple, no? Grabe nga mga talento sa mga tao. Grabe ang mga gahom sa mga tao. Ang mga blang basta ang basturihan ng mga katropa, basta politika, gakalimtan ang pag-inabyanay. Kaya man nila. Kuna mo, kanya, napasuper shitty, gani na mundi ang syudad sa Bacolod. Na city-city man ta. Naghulam-hulam man ta, naghulat-hulat man ta, syam-syam.
2: Ari na sila! Larga na!
0: Okay, muna pinakbalites mga katropa, istoryahan tara ang lagas politika karon gudugay Negros Occidental. Impeachment karon, may impeachment ta katropa Chris? May impeachment. Karon balitahan ta ka karon mga katropa kun sino ang magapungko na naman nga mga witnesses sa witness stand dito sa impeachment court, no? Matapos nga pila ka mga ngalan ang ulamid nga gingastuhan sa vice presidente sang iya nga Confi and Intel Fund, mga katropa. Headlines, headlines. Samtang mga katropa, sa mga balita natin sa luwasang pungsod, ang Iran nagtanay na mga katropa sa ilang posisyon para magbalik istorya pangkatauhayan. Ini matapos nga ti grabing binumbahan na dito sa Iran nga gin pangunahan sang Estados Unidos suporta man di ang Israel kaga iban pa nga mga pungsod ang ginakulbaan diri mga katropa ginakulukulubaan base mag-escalate sa bilog nga Middle East mga katropa Saudi Arabia kag iban pa nga mga lugar sa ano sa Middle East no anong epekto sa atong ekonomiya. Siyempre ay ang nagalala nga presyo sang gatong dara naman ta maigo. Dara naman ta matam-an mga katropa sa mga nagakalatabo sa Middle East subong, no? Ay kita diri sa pungsod mga katropa, nagahulat kita kung ano ang maging resulta sa pag-istorya sang Iran kag US sa sining panahon para balaan mo pus nga palang daan kataas din ang presyo sang gatong. No? Pos nga palang sang presidente sa Estados Unidos. Kaya bumbahol ko ang mga major military installations no sang Iran. Oh, saka din precious petroleum. Na? Paghambal plan to gani siya, we have an agreement, no? Gina-istoryan siya, I'm proposing for peace talk. Nugnubo na yun ang presyo. Amo na iya. Amo tanak diya sa Pilipinas, mga katropa. Ang pamangkot, mga katropa, may ganun ka, gidman. Kada hapos nga sa presidente sa US, may nagabalik, gidman, ha? May nagabot, gidman, nga supply how? Ha? Sang petrolyo or basi nga dreaming lang ni tanan? Kibot lang tabla dreaming na ni tanan no? Kaga somebody else's nag manipular sang dalagan sang politika kaga negosyo sa gatong. Mayong aga mga katropa, welcome sa pagpangalaganta ako sa katropang Win Salinas, support natin sa technical side katropang Chris Librando on Monday August 24. Ang aton tatlo ka mga produkto, mga katropa, hindi nyo paglimtan. Ang aton produkto, ang premium D3, aton Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C, makabulig sa pagpataas ang aton depensa sa lawas, nagabulig sa pagpanami sa aton sistema, nagbalik sa normal ang system o kung ang aton nga ang naturalisa ba, no sang lawas nato mga katropa kun insakto lang ang aton nga pag-inom o kun aton nga supplementation ang mga nutrients kay kinahanglan sa lawas ta premium D3 mga katropa no may ari ni sa sang virgin coconut oil vitamin D at the same time mga katropa may ara sang balunggay bulig sa aton lawas para magpanami sa aton nga pabakod sa aton bones no panami sa aton nga sistema sa aton nga lawas mga katropa ang immune system ta nagataas antioxidant man ni sagli mga katropa no ang balunggay terrible amo to gid mention ko from A B and C nga mga vitamins ara da siya ning responsable sa paghatag that's why may mga balunggay kumada no bunyagin nyo ginamayo para hindi malayos kay ang vitamina nga ginahatag sa mga katropa sobra-sobra nami na sa nga pagkaon o kun utan para sa aton no pero sa aton mga katropa ginbutang tani sa mga suplemento sa mga vitamins nga kinahanglan nyo i-intake daily mga katropa so ara na sa premium D3 kinahanglan ta ang aton sunlight vitamin ara sa premium D3 vitamin D mga katropa Santon Plus Gold may ara na sa mangosteen ampalaya malunggay garlic kag spirulina nga mga ingredients para mag supplement sa aton sa mga nagkakilanglan naton nga mga sustansya sa lawas mga katropa antioxidant no ang mangosteen ang ampalaya nami kay ginapanubo niya ang blood pressure natin mga katropa, no? Kag ang barangay sa Nambal naton amo ni ang isa sa mga ginapabugalta because nga ang mga ingredients ni mga katropa effective, no? Effective para mag-combat sa mga masakit. Panubo sa blood pressure naton mga katropa, no? Ari, no, ang benepisyo sa kapalayaho, no, talking about sang marguso, panubo mo na yung sa aton blood sugar mga katropa, and nagabulig sa aton digestion, plus ginapanubo yung gidya ang blood sugar mga katropa. So sa mga katulad with the lifestyle that we have now, ang aton nga mahimo subong is supplement kita sa mga nutrients nga kinahanglan sa lawas naton. Sang una, wala pa ni mga teknolohiya, bato patanan, panahon pa ng bato, mga katropa, ang aton nga mga ninuno, no? Grabe ka baskog sa immune system, way ni mga way ni mga masakit ya. No, because adlaw-adlaw ginakaon prutas, ginakaon nila mga utan, ha? Amo na kabaskog, plus active kayo, no? You have to go out and look for your food mo. Kinanglan magkanto ka sa mga kagubatan para makapangita ka sa pagkaon mo. So, amo na mga katropa, no? At the same time, nami mo ni mga katropa, naghahatag mo ni dugang fiber supplement sa aton lawas mga katropa. Nami sa aton digestion, no? Ang ampalaya. Alright? So, ara na sa mga katropa sa Santon Plus Gold nga makabulig sa aton pagpabakod sa aton immune system. Hindi ni mangin mapuslanon tanan kung ang aton suplemento hasta lang da. That's why gina-encourage gid naton aton mga abyan nga mag-inom mga katropa sang vitamin C. Kaya ang vitamin C, ang role niya is ginapanami niya ang absorption sang aton nga lawas, sang aton nga mga vitamins ginainom, mga supplements, ang mga nutrients nga kinahanglan nato sa lawas mga katropa, ginapadasig niya ang pagproseso sini para magamit sa lawas naton, no? Amo na ang role naman sa vitamin C. That's why pag inom mo, gahiting-hiting ka, pag inom mo, ginami ang imo condition because of vitamin C mga katropa, okay? Mabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong malugar, dira sa drugs, Mercury Drug Store, sa South Star Drug, sa TGP, araw na sa Generica Drug Stores Nationwide. Or para sorbol na gid lang, kanto kita mga katropa sa aton yung Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. Alright, oras naton 7:36. Magkanto naman kita sa mga latest update karon sa aton nga patrol mga katropa. Because sa Manaplato, may isa naman tutumita plak. Ginluthang sang wala makilalaan nga tao. Plus ang ulo istorya naton, di ba? Mga katropa, sa istorya sang istorya sang security sang aton nga mga estudyante diri sa Negros Occidental, may mga incident kita related mga katropa prior to Zamboanga incident dito sa Ateneo di Zamboanga University, no? May ara pagigiri may nagkakalatabo prior to that mga katropa. These are related to mga school incident nga nagresulta sa patay, resulta sa pagkasamad, no, assault whatsoever nga mga kaso. Balik-balikan ta karon para madiskursuhan ta, maistoryahan ta, tagkuaon ta mga opinion sa pila ka mga kuturan ta, angot sini mga katropa. No, may mga proposal to sa Nambal naton. Ang proposal is paggamit sa mga transparent bag, no, ang aton ba nga backpack. Amo na sang gina-propose karon, no, nga gamiton sa mga estudyante, pero kadamo sa medyo nagtaas kilay sing sobra-sobra naman na. I-strengthen ta ang security measures ta. If part na sang security naton, may ara mga babae be. Ara pamula nun nila. Ipakita barakang gina nila da. Di ba? Ang mga magkitaan to, mga makeup karon. Pero ito, tulod kami ni katropang Chris, makita to karon niya sa bag namon, may mga makeup to. Di ba? Kinanglan may privacy man ta. Di ba? 7:39 mga katropa, makomersyal ko na katropang Chris. Balikan tanido kayo guys, storyhenta. Pagkatapos ng mga panumdom, standby mga katropa.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Cup. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Sister Pain.
15: Si Michelle Legale, isa ka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: For them, nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Kagapon mga katropa, medyo linong ang bilog ni Cruz Occidental. Muna ito, abig na istoryahan ta ang mga posisyon sa mga gobernador, mga katropa. Pero bilang ginakantuan, ginaistoryahan sa mga kapihan, ginaistoryahan naman sa mga politiko ni Cruz Occidental kung sino ang mapungko naman nga gobernador para sa Negros Occidental, mga katropa. Take note, mga katropa, during sa previous election, ang aton gobernador, mga katropa, may kontra sa, pero hindi siya muna potential ka kontra, mga katropa. This is because the arrangement sa mga politiko during sa Negros Occidental na mag-decide sila kung sino ang gusto nila nga itibong ng mga gobernador opisyal sang probinsya nga suportahan sang duha ka mga grupo, no, ang Yunega kag ang Love Negros, no? Si Governor Lacson is Love Negros ni. And suppose ang ginaexpectaran, mga katropa, is tawag sa na di gani, may ara sang term sharing, no, ang both pa ng mga political parties, no. Pero amon istro yan, gulpi lang to, may natumba nga tao to sa manapla, mga katropa. Amon yung pinaka ginalantaw naton subong nga mga sitwasyon, no, sa aton probinsya, mga katropa, ang kaninong kagatawhayan sang aton nga palibot diri kag mga krimen nga nagaluntad, no. Morning sa kay Ma'am Sol Jolito, mayong aga, kag Ma'am Shirley Arevalo, mayong aga, Tristan Yatgulay, Lloyd Navales, kay Luisa Ayuno, mayong aga, have a blessed morning, thank you so much, salamat gid, ha. Ay pag-greet anay gali, no, sa mga ga-monitor live kami sa Barangay Cancilayan, Morsha, thank you. Salamat gid, ha, co-retired teachers of Cancilayan Elementary School, nagkakapi-kapi ni sa guro, ay, pwede ka join. Oh, Ma'am Charity Baligwas, Ma'am Guadalupe Ruiz, Ma'am Nena Guanzon, Ma'am Leda Tesoro, sa kay Ma'am Lea Go, kag Ma'am Josella Maulit, Ma'am Nelly Igilion, kag sa kay Ma'am Mirna Villarosa, Ma'am Lani Mondihar, thank you so much, salamat gid. Rihanna Gestro, no, good morning. Mavic Jory Castin, thank you. Felisa Chapter, salamat gid, mga katropa sa mga kaupod naton, no. Mary Jane Balioalio, Junior Alegria, nakatutok man. Mayna Siliadora Dumipig, no. Ma'am Spiti Aitay, Punta Taytay. Okay, thank you. Salamat gid, ha. Sa pag-upod kag pagtutok sa aton palatuntunan, kag sa kay Ma'am Solorito, may aga, thank you. Ramil Mamilya, nagatutok man, sa aton nga pagpangalagad, mga katropa, no. Shout out sa overflow nga kapihan sa Barangay Makagahay sa Buesos Camilla. Thank you. Salamat sa pagpamati, mga katropa. Now, balik-balikan ta to kay kahapon, gulpi lang, no. Gulpi lang gid, waita naglaom. Gulpi lang may balita nga naglupok, mga katropa. May isa ka persona dito sa Marapla, gintiro. Why did kaluwas? No? So, tanahon-tanong pinakamanitest development siya ni sa Negros Occidental sa mga kapulisan naton, kung may ara na bala na mga latest development. Pagkatapos to, mga katropa, nagbalos man, no, dito sa Kalatraba, may isa man to ginluthang patay man Japon, mga katropa. Detalye hon tere, mga balita, mga katropa, kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos.
7: XFM Live. Reports.
6: Katropang France, may aga.
8: Katropang Irvine, nga pa tayo sa karanang investigation sa panap na PNP.
6: Oo.
8: Ang was sa pag-tiro pa tayo sa sining NIOSW. Mismo sa mga barangay 1A, pag-1 ang manap na Katropang Irvine. Kahapon sa aga, no? Ang biktima, yung kilala ni si kay Mauro Estrella.
6: Oo.
8: 37 anos na ni Katropang Irvine.
6: Oo.
8: Sa agresidente man sa nasambiting alagap.
6: Oo.
8: So, ang biktima, sa information yung nakuha natin sa manap na TNP, ang biktima ni Katropang Irvine, ang nasa kabong insidente, nagdaman niyo, inisang iyang pribado ang salakyan

0: kay upod siya man iyang asawa.
1: Mm-hmm.
0: Kag ini mismo ka Parwin ang sang pasulod na manligo ang kay do nag plastering sa kyan na good naman sulod na bla magplastar.
1: Oo. Oh.
0: Binaligar gali ka Parwin, may isa ka persona malapit pera sa isa ka gasolinahan. May nagahulat ka tropa Parwin.
2: Uy.
0: No. Ginaligar ang ini nga persona mo na ningan man.
1: Mm-hmm.
0: Balik sa description ng mga nakasakrito.
1: Mm-hmm.
0: May soksok na mga jacket niya ito.
1: Mm-hmm.
0: Kag may bonnet nga ito man.
1: Oho.
0: Sa tropa Harwin.
1: Oho.
0: So, sa nga sakit, sa biktima manog, ano na, manog pasulod na sintrada sa mga bangga, dira.
1: Oo.
0: Abuto ka sa Harwin ang suspect kung ano dyan ba, nakapusting na padali.
1: Mm-hmm.
0: Oh, mm-hmm. Naka-plastar na. Kahit yung basi siguro, dapat pay na black.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Tagtigin, pantayan yung biktima. Nga daw siguro, aram lang sa pinaka-vulnerable yung presto ng biktima.
1: Oho.
0: Dito ay nadayin ka takarwing yung kuhaan ng pinaka- dito na din yung tabong unang ano po.
1: Oo.
0: So, nasundan tagi sa pinaka takarwing.
1: Oho.
0: Limang nabuo sa lima, ang binaligar lupok. Yung napatihan.
1: Oho.
0: Sa pila ka mga saksi,
1: mm-hmm.
0: Gabo niya ang naglanog mismo sa banwa kahapon sa laga, katropang Erwin.
3: Pinakabilog suspect, katropang France.
0: So, sa information, doon naging pagwa ng kapulisan sa investigation, katropang Erwin. Ano katropang Erwin, though, duwa, riding in tandem suspects, right?
3: Riding in tandem na naman, no?
0: Kahit sa information, pang nakuha katropang Erwin.
1: Oo.
0: Ang biktima,
1: mm-hmm.
0: No, actually, ari ko rin sa lugar, in padulungan tadi.
1: Oo.
0: Ilang tao tadi. So, katapang Erwin, ang mga suspekto, no, ang isa ka suspect na gulat, isa kahit motor.
1: Okay. Do, so, ano
0: to, ang isaya, ang muling nagulat rin sa gasolinaan, so, totaling nga gasolinaan, katapang Erwin, ang gintasaran sa suspect.
3: Ginbantayan, ginsa?
0: Kasi, so, amunta din pag liko sa biktima, sulod sa bangga, direk. Amunta din may akin tiro sa isang suspect, no? So, sa may driver side, din ang biktima. Kaya siya nito maningiho sa sakyan. So, katro pa rin naka-agong yung biktima sa tilak sa liog at sa ulo.
1: Oho.
0: So, yung mga suspect kaya, gilihan po katro pa rin yung nag-ang suspect kaya ang gadman, gilihan po nagsakay sa motor ng mga nasiya.
1: Oho. Oho.
0: At kaya mo to katro pa rin ang nag-siret na.
1: Mm-hmm.
0: Kung sipat na kundi nakadulong
1: mm-hmm.
0: ang nasambit niya suspect ka tropang Erwin.
3: Ano oras ka sa ano oras
0: ka Erwin, di padulungan sa ding lugar kay magdating wa kita maka experience sa asawa pa lang sa biktima kay sa information niya na receive na ton sa pagtutok sang manaplatian team so na mismo sa kay police captain Binaflor ang biktima anay OFW. Kating sa karong ato parwin ng negosyo, do ano na, do may babuyan.
1: Oho.
0: Oo, may babuyan.
1: Oho.
0: Pero, may mga story na rin nga nabati na to, nga may nakaaway ni siya sa tunga tupad malaya. Pero ang information ng ato parwin, yung pinakalitis, yung nagarig yung hanin. At sila, ba't why lang natukiban kung ano tubing ng mga iligutan yung between sa mag-tupad malay.
1: Oo.
0: Hindi maal sa iya kung nga nakaaway sa to.
1: Oo.
0: Kung palang hindi pa ma-why man gin-specify sa to sa mga platyente ka tropa Erwin kung ano dito. Ba't ito nagarig yung hanay na. Kaya mo nasubungan ako ang pamangkot kung ano gining motibo sa karang screenin. Ang sa pagkiro patay sa sininya at sa pagkakulitri sa mga
1: flat.
0: Pati yan, tanap lang interview na to kay Police Captain Marion Binaflor. Ang si Popolis naman na platyente.
4: OFW ni siya before.
1: Okay.
4: For now, the kuwanan na siya sa ilang mga tapat. Dito siya sa figure. Assist na lang siya sa iyang asawa, mag-drive drive. For now, though, hindi na siya implied.
1: Ah, okay. Balik, ano ni sir? Do may farm lang sila?
4: Natututay nga pigare.
1: Ah, okay. Babuyan, gali. Pero sir, nang ano ni ang paano ni tabong ang insidente, sir?
4: Kagina, no? At about 11:50 a.m. No, there is a Prokwaga. So, pasang 7-11 sa...
1: Yes, sir.
4: Australia. While driving his car,
1: oh.
4: Pakat ko sa ilang balay, mga sabaw po

0: execute the right turn, practice yung left light turn. May gunman na nga naka-position sa area. So, gintiro niya siya sa ano? Gintiro niya siya sa... Ipilit yung pamanyobar ang salakyan niya. And, muna, no, naka... Nag-move on sa lakyan niya doon tayo and then na-lose control na siya. Then natin okay. Siya sa spikes na then, ginash up niya sa... nearby hospital, no? Dari sa Ramangos Taylor Hospital. So, what to the DOA.
1: Okay, sir. Bali, sir, ang suspect, ano ni sir, nang confirm ko lang, riding in tandem, good man, eh?
0: Yes, no, ang attorney of suspect is wearing, ano, wearing bonnet. Then, ako din sa nakakita, naka... black shirt, then may upod niya siyang nasakay nasa motor. Gahulat, then...
1: Okay.
0: Muna sa after, they plead to, ano,
1: okay,
0: going north direction.
1: North direction, okay, sir. Bali, nang serving the floor, ang... pila kalupok, sir, kaganong na-recover sa crime scene?
0: Initially, no, ang ating investigator, may recovery rin na... parted space sa area, but then initially, but then, ang nag-conduct sa full recovery sa tanan na ano, recovered items dito sa area. So, eventually, it will be turned over to our
1: yes, duty to okay. Okay. Yes, sir. Pero nang, ano gini, sir, may naistoryahan yung asawa, sir, kung ano na yung bout sa negosyo, yas, plangabuyan niya, ano ang possible na motive sin, sir?
0: According sa kay Mrs. niya, no, hindi, maskin siya sa level niya, hindi naman siya maka-inform pa sa mga trade kung binihalin ang iningat threat sa pagpandana niya, no.
1: Okay.
0: So now, anong sindihan naman kay siguro sa tools nga to sa historical pa siya. Oh. So, but we said another
1: okay, sir. Sir, ang biktima nakabatang ganyan threat.
0: Ako din di wala man.
1: Wala man. But any record era, any complaint against him sa barangay or ano?
0: Before, ang ato nga sa Palabaloka, ang ato nga victim is in complainant mo. Pero sa iyang neighbor, no? Pero sa pagkabalo ko doon nagsettle
1: naman sila.
0: Nagsettle to. Katuan mo naman.
1: Nagkadaka
0: natin sa investigation. Natumanto dito ang iyang friend. Ang
1: neighbor.
0: Neighbor, no?
1: Okay. Pero, ano ni sir, why pagit person of interest, no?
0: For now, may mga gina-develop kami ng friend. Person of interest.
1: Okay, sir.
0: May mga ginatanaw kami ng gulo. But for now,
1: yes, sir. Hindi ba, sir, bangod sa babuya niya? Ang babuya na pwesto sa layong lugar, ha?
0: Dura lang man yung area, pero I don't think so nga mo sina ang plan. Pero we also consider that factor. Po, tanan nga, no? Tanan nga ang gulo.
1: Okay, sir. Sige, sir. Dati ang, ano ni sa karon, sir, ang sos, mga, may mga CCTV footage man, sir, no?
0: Yes, yes, no.
1: Okay, sir. Okay, sige, sir.
2: Okay. O, dali lang. Na hello? May I help you? Nag-ring. Bizarre ko akong itaw. Gaya kita pag Chris. Oh. Ang kanakanunta na ito pag friends, mga katropa, do ka katalagam sa mga lugar sumong magkanto ka mga katropa, do? Good guy, no? Wait ka ba na kung saan dinagalin, pero for sure may ara na sa mga motibo, no? Probably negosyo, personal, basi may away guro, kung ano pa sa person. Balik kanta sa Katropang France, no? Katropang France?
3: Katropang Irwin, no? So, do ang information na din na-receive, ang asawa, gali. Buhay na diri.
2: Hoy?
3: Oo.
2: Na...
3: Kasi iba siguro po na ano ba lang.
2: Oo, oo.
3: Pa-likaw guro ba lang sa insidente ba lang?
2: Oo, likaw guro. Kaya ba si... wait ka ba lang katropang France mo, no? Sang...
3: Katabog, oo, yung tulad ko ang bangga ganyan nila. Wala. Wala niya tao. Kaya naman pag magis mga kayo. Anyway, kaya may mga matapos na nga rito rin. Pero so, ano ba? So, wala. Mamangkot ang puti ba lang? Good morning!